0: kababayan, sinilipi ko ang Pilipinas.
1: Tuto pa rin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas.
2: Wala mang batas laban sa mga text messages na nagkakalat ng maling balita at kahit mga jokes laban sa presidente at sa bayan, ititigil ko na ang pagpapadala at pagpa-forward ng mga ito. Dahil hindi ko gusto na maging katawa-tawa ang ating bansa. Mabuti pa, i-encourage ko na lang silang manalangin para sa ating bayan.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: isagid ka maaya daayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abiyan. Ulihin ng Thursday sa sininga bulan sang Hunyo, Hunyo 25, 2026. Welcome gid sa aton nga pag-updanay diri sa programa Oras na Pilipinas sa Jessice Dos DXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Tub kita alas 9 subong nga aga. Ga panamyaw na dira si Tristan sa Tampakan. Good morning, Buddy Dave. Ayan. Permi nagapamati abi si Tristan kada aga. Ayan, sa balitaan. Kumusta dira Tristan sa Tampakan? Ayan, shout out dira sa Gulay family. Hello manda sa mga suki tatagpalamati kay Ate Janet, Kuya Ed, Sis Payen, Engineer Valmay, kay Ate Luz, Ate Miriam, kay Mambona. Sino pang wala nalawag? Hindi ko naman memorize tanan. Message lang kamo diri ha. Hello kay Engineer Ham sa Juliano family. Ayad-ayad nga pagpamati. Kay Sis Day sa Roque Panganiban family. Dara sa may SNA. Kay Jandy, dara sa Jensen, thank you sa feedback. Hello kay Sis Bevelin sa Funticha Hilahos family. Kay Sis Marge sa Samintar Agarado family. Earlier man sa Shepherd's Call, na mati na da si Sis She. Hello dara sa imo si She sa may merkado publiko sang Coronadal. Kumusta na ang aton public market? Better na no kaysa sa to. Yan. Naplastar na sila dira. Ara na kamo sa sulod ati She. Yan. Hello, shout out sa Pagaran family. Dara sa may Barrio 1 Barangay GPS. Sa TSK man, mati na da. Ay, oo, sa Tampakan man, gyapon ka pa mati si Tita Ninang Nurse, kag Tito Ninong Doy, sa Navales Combatier family, sa Tampakan. Sis Bevelin, Sis Lenny, sa Funticha, Baba, sila host family, dira naman sa Banga. Shoutout man da kay Kuya Jun nga manalo sa may Sentrala. TSK pakagina, nag-tune in na sila. And of course, sa mga Daybreak tuners naton, I hope na tamyaw ka mo da kagina ni Pastor Alex. Hello man da, kanday Kuya Jun kag Ati Edna sa Sentrala. Kanday Kuya Neil kag Sis Lizelle sa Lubaton Subdivision man sa Surala. Kay Sis Langga Ronali Rose. Yeah. And kay Sis Riza, kay Brad June, kay Sis Ligaya, kay Joyce, amiga Joyce, kay Joanne, kay Nanay Helenda, Mami Diding, kag Daddy Jesse, dara sa uma sa may Lambuntong, amuman kay Tatay Magni, Nanay Linda, Auntie Bilma, kag Tiyoy Izar. Sige, dari kita sa aton unang segment, ang Pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.

0: Para sa aton nga pabalon for today, ang aton verse makitaan sa Proverbs 29:18. Sa Good News Translation, siling diri, a nation without God's guidance is a nation without order. Happy are those who keep God's law. Sa Hiligay nun, Hulubaton 29:18. Kun wala sing mensahe sang Dios nga magtuytoy sa katauhan, naga pinagusto ini. Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga ginatudlo sang Dios. Kasulubo ang mga nabatian naton nga mga balita the past weeks and recently. Apat na ka instances of school violence ang natala. Sinilang bulan, ang iban guro wala pa dara na lakip sa mga na-highlight gid nga balita. Nabatian ta tong natabo sa Cavite, natabo nagligad lang adlaw sa Tacloban, kag ang pinakaulihi is sa Negros naman. Kag kadamuan sang mga involved directly sa mga kaso, mga menor de edad. Amunang kaso lubo. Ang safe nga mga buluthuan, importante gid ina para sa healthy society. Kay dako ang role sang aton mga eskwelahan in shaping the lives of the next generation. Gani, importante nga matudlo sa aton next gen ang pulong sang Ginoo abyan. In the midst of despair and fear, dumdumo naton that it is through God's word and His presence that peace and order can be restored in our communities. Gani, ginauhag naton ang mga eskwelahan nga panugutan naton nga maka-penetrate sa mga schools naton ang pulong sang Ginoo. I-welcome naton ang mga campus ministries sa aton mga eskwelahan, mga values education kag spiritual enrichment nga gina-conduct no, sang mga non-government organization, kapareho sang Child Evangelism Fellowship, no, nga nag-conduct sa mga ESEC, kag ESVEC sa mga schools, no, kag even ang mga churches, ginauhag naton nga mag-conduct sang campus ministry sa mga lapit nga mga schools sa inyong mga kasimbahanan and reach out to the young people in your community. Let us be intentional in reaching out to these young lives or else ang mga hindi mayo nga impluensya sa social media kag sa internet amo ang magmold sang ilang nga kaisipan. Sa mga ginikanan, be intentional in teaching your children the truth of God's word. Mga tatay, take time even once a week no nga magtudlo sa inyong mga kabataan, have a family altar no, tudloan gid sila kung paano no nga mag tuon sang pulong sang Ginoo daily. And let us take time to pray together for our country. Ang PCEC nagapanawagan sang pangamuyo sang tanan nga mga kaiglesyahanan. Our hearts are grieving. Nagahibi ang aton mga kasing-kasing. Gani, magpalapit kita dara sa Ginoo sa pagpangamuyo para sa aton mga kabataan, para sa aton pungsod. Even ang aton mga leaders, acknowledge gid ang kaimportansya sang pulong sang Ginoo sa ilatag sa ka mga kinabuhi. Magpalapit kita sa pagpangamuyo dara sa aton Amay sa Langit during this time of grief. Ang Diyos naton maluluyon, He is slow to anger and abounding in love. And idangop naton sa pangamuyo ang kada pamilya. Even ning mga pamilya nga nasub-an sa insidente sa Cavite, sa Tacloban, sa Negros. Even ang pamilya Baterbonya man nga natabo sa ilang anak. Isa man ka-tragic nga incident. We pray for healing para sa mga kabataan nga na-trauma sa panghitabo. Aga comfort sa ilatag sa kapamilya. Amo ini ang hangkat sa tag-satag sa aton to be maging intentional sa pag-reach out sa mga kabataan naton sa subong panahon. Saliwat ang aton nga verse na ga-remind sa aton na kun wala sing mensahe sang Diyos nga magtuytoy sa katawhan, nagapinagusto ang mga tawo, gani bulahan, apang bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga ginatudlo sang Diyos. Nara ang pagpakamayo sang Ginoo, kun aton nga ginasunod ang iyang mga sugo.
1: Oras na! Pilipinas!

Alas 8:26, blessed morning kay Mami Presi sa Bernardino family dara sa Cavite. Ayan, ayan nga pagpamati dara sa imo, Mami Presi. How are you po? Si Kuya Don naman dari sa technical side naton ang nag-assist. Hello ka, good morning sa liwat kay Engineer Ham, kag sa Bugos nga family, Juliano. Dari naman kita sa aton mga public service announcement sa Action Line. Idol ang ini sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1. May arat sang brownout sa June 25 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 25. Sa June 26, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang Barangay Simsiman kag Matapol sang Norala. Sa June 27, from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan area sang Barangay Upper Sipacas sang Surala kag Barangay Ned sang Lake Cebu. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12. Ang outbound lane, atubangan sang Chowking Phoenix, pakadto sa Silway Bridge, temporaryo anay nga siraduhon, umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Inisya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may ara sang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned kag Norala, sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line.
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action. Line.
1: Hinapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action. Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action. Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action. Line.
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action. Line.
1: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action. Line.
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Live!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Live!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements: Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Soxsurgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa Test the Soxsurgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action! Live!
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolo Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Live!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Alas 8:42 ang aton iyang takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa Oras na Pilipinas. Kaga diretso kita sa aton nga talakayan portion. Subong ang aton nga pag-aistoryahan is may kaangtanan sa mga recent langgid nga mga panghitabo sa aton iyang pungsod nga kasulubo involving minors sa nagkalain-lain nga mga sahi sang kriminalidad. Gani mahinabi naton ang aton friend sa Child Evangelism Fellowship para mapadalma naton no ano ang pwede naton mahimo sa tunga sang sini nga mga masubo nga sitwasyon no sang estado sang aton mga kabataan. Ang aton nga head sang Child Evangelism Fellowship diri sa South Cotabato area, especially diri sa Coronadal, ang aton teacher on air, si Teacher Eileen Kilohano sang para lang lingguhan ka Good News Club on air and online. Yan, good morning Miga Ay.
1: Good morning Miga Joy. Maayong aga sa tanan.
0: Yes. Kag kumusta dira sa Manila? Manila ka Japon, Miga Ay.
1: Tagalog ako diri.
0: Aha. Oo, no.
1: For his keeping, yes, ari ko diri subong to be part of our national training team.
0: Yeah, so kahit malayo ay malapit din.
1: Gani, ma. Oo. Mga balita subong regarding our campus situations, kaya daw mabalaka man kita.
0: Mm-mm. Pero may ara gid kita mahimo sa tunga sang sini nga sitwasyon, di bala Teacher Ay?
1: No, bala, yes, and this is, I believe, really a wake-up call para sa tanan sa aton as a body of Christ that we must intensify and strengthen ang ating community partnership, lalong-lalo na nga sa DepEd, diba? Bilang body of Christ, it is our not just responsibility but opportunity na i-proclaim gid ang word of God sa mga campuses natin, especially that we have this freedom diri sa aton nga country na free kita nga maka-partner sa Department of Education para tudluan gid ang mga bata, not just ang maayong pamatasan, ang good morals, kundi how they would accept themselves man, ang ilang identity, kung paano sila gin-make ng aton Creator ni God, diba? So, as believers, kita gid ang right people to be there to help the empowerment ng mga growing children natin and youth.
0: Ining mga nagakalatabo nga ini sa aton sosyudad, sa May Cavite, sa Tacloban, then recently sa San Carlos City, Negros Occidental, anong ginasalamin sina sa aton mga kabataan subong, ano ang gina-remind sa aton about the reality sa aton palibot?
1: Oo nga, na as I reflect on it, Miga Joy, baga it brings me back sa warning ng Lord sa Psalm 78, no, na if we will not tell the next generation of how great God is, of the goodness of God is, they will turn away from that, and not only they will rebel against God, not only they will turn from God, they themselves will be hurt. Sila mismo, yung consequences of not living the way they are made, kung paano sila, paano tayong mga tao ginawa ng Panginoon Diyos for Himself, kalain gid ang panghitabo, no? So this situations is a wake-up call sa aton na this, so kumbaga tayo sa Pilipinas, parang parehong-pareho na rin with what's happening sa West, although mas malala ang situation doon, no, but we can see na yung effect of not living intentionally sa standard sa aton nga Ginoo, ang consequence gid sini makita naton sa mga kabataan. Sila mismo ang mag-suffer, sila gid mismo ang mangin victims. So it reflects not just ang gobyerno, di ba?
0: Yeah.
1: It calls for reflection, tama ba ang mga layi? It calls also for the church. Are we intentionally discipling the next generation? Ano ba yung mga ginagawa nating pamamaraan to be involved sa community natin, 'di ba? And lalong-lalo na nga as a family, dahil ito yung first nating mandate as believers of the Lord Jesus, na tayo yung unang mag-disciple ng ating mga anak and influencing also other families to do likewise. So I believe this is really a wake up call. The youth, the next generation, is really crying for adults to be involved in their lives.
0: Yeah.
1: They really need guidance. They really need I know only God can intervene on this, di ba? Pero yung intentional man nato niya involvement pala sa ilang pinabuhi.
0: Kumusta ha? ang mga kabataan.
1: Be a friend, di ba? Parang many youth and children nowadays, although very maalam sila, very capable sa damo o mga butang, pero they are the, ambalgani naman sociologists, they are the loneliest generation, the most anxious generation. And ara ang Bible, ara ang standard ni Lord, na hope pa rin natin, di ba? They don't need to feel isolated. They don't need to feel na wala bala, may naka intindi sa ila, wala may nag-a-accept sa ila. Because the Lord himself already accepted them.
0: Yeah.
1: Diba? And
0: they just need to know personally.
1: Wala lang sila kabalo. And damo ang mga informations, deceptions nga ginbato nila. Diba? So, kung ako as I reflect on it bala na with the impact of social media, na bombarded sila with many misinformations. So that was also for me as a teacher, kumaga na mas mag-involve pa. Diba? So nadumduman ko man to hangkat ng FEBC na may mga deaf spots, ano, di ba? So could be in digital space is form of
0: death. Di ba?
1: Oo. Okay. Pasin kulang pagit ang mga nga mabatian gid sa mas magamo ang mga kabataan.
0: Yeah.
1: So more ano tayo, no, more strengthening each other to participate sa work ni Lord of helping the next generation really receive man kung ano gidang ginplano sa Ginoo sa ilang kinabuhi as we have received in our generation.
0: Kalabanan sa mga next gen ara sa internet, sa social media. So, dira man natin sila labuton, amo man nga strategy ang gamiton ta para nga mabatian nila ang mensahe. Di ba lang, no? Kita man sa FEBC, we're going digital. So, amo na, no, ang isa nga pwede natin mahimo. Kasi ka-alarming sa tong incident sa Tacloban, daw kapareho siya sang ma-observe mo tong bayo nga ginsuksok sa tong isa sa mga naghimo sa tong crime, 'di ba? Kapareho sa bayo sa tong natabo sa Germany kag sa Amerika, 'di ba no? So kita mo may trend nga daw ginagaya, nagiging copycat. Dayon recently nang kapon lang may balita naman kita no nga sa Negros Occidental isa naman ka grade 9 ang nag-attack sa grade 10 nga student kay ginbully kuno siya. So daw amo na bala no ang nang makita nila dayon gayahon nila. So kinanglan warningan sang ginikanan ang mga kabataan kag ma-address ko ano tong concern gid nila, di ba?
1: Na I believe hindi lang ito gaya-gaya no. Kumbaga suno-suno lang people or what. Kundi it reflects what they value now.
0: Oh.
1: Na makilabutan ka na yung value for life daw wala na gid no. Hindi lang wala sang kahadlok. Kumbaga even for themselves bala. Hindi na makulbaan kung mahuli ako sini, kung ano matabo na ako, 'di ba? Parang the thrill of doing things na maghatag sa ila sang somehow ano man daw hindi mo maintindihan, malipay kasi na or yung ma-conquer lang yung thrill na yun, yung fear na yun, 'di ba? So it

0: country compared sa mga iba nga mga pungsod. Pero global na gid, no?
1: Oo, na-impluensyahan sila sang ilang nga mga nakitaan online. Daw amo na to ang nag-brainwash sa ila huna-huna. Ibala.
0: Oo, and masabtan ta gid ina because same gid man ang ginaagyan, pinagdaraanan ng mga kabataan ngayon, their need for validation, their need to do something na maghatag sa ila sang boost, di ba? Kabalgani nga, the young people, whatever the generation is, are looking for something to live for. And if given the opportunity to die for pagid, di ba? Ito yung age na gusto mong magkaroon din ng sense ang kinabuhi mo. So you are after something na valuable, na worthwhile, na ipaglaban mo. Kaya no wonder damo sa mga madala, sa mga aktivista, mga radikal na mga panghuna-huna. And we can see na inisya nga mga cultic na mga grupo. Attractive ni sa mga bata nga mga in need of something deeper bala. Diba?
1: So importante nga magiyahan gid ang mga kabataan kung para kay sino sila dapat mabuhi.
0: Kaya gani, sabi nga, di ba may story nga, una-unahan lang yan. So, if not Christianity ang mauna sa kinabuhi niya, kung deception ng enemy ang mauna sa kinabuhi niya, taluoy gid ang situation sa kabataan. Diba? If not, correct. ang mangin foundation sa life ng isang person.
1: Kaya importante gid matudlo, no, ang pulong sang Ginoo sa aton mga kabataan. Ang aton nga Child Evangelism Fellowship may ara sang programa, no, para nga malabot ang mga kabataan sa aton nga mga eskwelahan. Let us talk about this bigay para aware aton mga tagpalamati.
0: Yes, thank you gid Miga Joy and all our friends nga nagapamati here in DXKI. Right time no na i-intensify pa natin ang ating campus ministries. For how many years the Lord has been using our partnership para mabuligan ang mga estudyante in our, not just in elementary schools, maging sa mga pipilang ang mga high school sa probinsya natin. And maraming mga feedbacks of, kumbaga, helpful, positive feedbacks din niya. Ang mga may change lives sa ilabuhi sa mga kabataan and even our church partners are glad also na mag-participate kay nakita nila how the communities are blessed tungod sa sining nga ministry. Kaya padayon gyapon kita ang elementary, high school values education classes mag-start naman dahil may permit na kita.
1: Wow.
0: So Southcote Division and maging sa Corona Del Division. So we are inviting, ginahangkat natin ang tanan ng mga kasimbahanan. Let us work together. Adapt a school na malapit po sa inyo. Diba? So this is just a 30-minute values class weekly. Oo, so very minimum nga time. 30 minutes lang yan, so per class. So kung gusto mo isang class, makakaya ka na mag-adapt ng isang class, that is a very big help. So kung limang klase pa, wow, grabing investment yon sa next generation, di po ba? So magkakaroon po tayo ng orientation training dahil may bago po tayong curriculum na gagamitin this year. So for our partners na nadira sa Coronadal kag Tantangan area, it will be on July 3, 8 a.m. to 12 noon po yan. Diyan tayo sa Jesus is Alive Church sa Crossing Diaz. Then para sa mga Surala and Tivoli team naman naton and even Lake Cebu, dira kita sa Allied Global Mission Church. on July

0: Live 4 naman ini, 8 a.m. gihapon kag 12 hasta sa Udto. And on July 9, ara kita sa Banga. So sa mga hindi available on July 3 or 4, meron gihapon orientation sa Banga Evangelical Church naman ang aton nga venue. Mm-hmm. And for the church partners sa Santo Niño, sa NED, and sa Nurala, even sa
1: diba,
0: Santo Niño nga, no? Nagnibong ko.
1: Nurala.
0: On July 10. Same time gihapon, and sa Santo Niño for Nurala is sa Highway Christian Alliance Church naman ang aton yung venue. Please check ang mga post natin sa CEF South Cotabato page or CEF Corona Del 2 na Facebook account kay ara dira ang aton yung mga informations. I-text man si Teacher De, si Teacher Kat sa 09920327459 para mabalaan ta kung pila ka mo nga mag-attend kay para ma-prepare natin ang mga handouts.
1: Mm-mm.
0: By the way, this year nagapangayo sang bulig ang CEF kung pwede natin i-refund ang aton nga handouts for 30 pesos kasi daw damo-damo ini nga mga printouts.
1: Mm-mm.
0: So nagmahalabi ang ink kag ang papel. So it will be a big help for our ministry if we can just give 30 pesos for our
1: minimal
0: orientation.
1: Ayan.
0: Thank you again sa mga partners ta last year. Wow, damo-damo ta partners last year, Miga Joy.
1: Ila.
0: We are 288 nga SVEC team. We are praying for more kay daw 28 pa lang to ka school ang aton nga nakatuan last year sa almost 200 na mga elementary and high school sa South Cotabato and Corona Del Division. So there are more schools nga nagapangayo gid sang partnership man ang aton yung mga simbahan to supplement ang values education classes ng ating mga paaralan.
1: Yes, hindi na budlay kay may training man nga ginakandak ang CF kag material, di ba?
0: Yes, we provide the teaching materials, free po ito, kaya attend lang po tayo. And of course, by the time na mag-attend tayo, ready na yung mga permit. So kung sa Corona Del Division or South Coast Division man kayo, andam na ini when the time we conduct our orientation.
1: Mm-mm. And given sa sitwasyon subong, wala gid school nga hindi magbaton sa inyo.
0: true. Actually, ang pinaka situation gid in terms of campus ministry, ang tanan nga mga eskwelahan halos abre. Kaya lang, pipila lang kita nga mga churches ang nagalakat kay damo kita kabisihan nga ibad.
1: No.
0: So, we are really encouraging the churches to also just adapt the school, just allow the Lord to bless that school, allow our churches to participate in what God will do sa ina nga eskwelahan, diba? So that yung glory ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, malaman ng mga kabataang ito in that particular school na lapit sa inyo.
1: Yeah, you don't know kung ano mangin future sina nga bata, di ba? Kag natanuman mo sang pulong sang inoya kasing-kasing.
0: Yeah. Gani man, kaya magtagyaw kita.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: So July 3 mag-start ang training until July 9, tama ba?
0: Hanggang July 10.
1: Ah, may 10.
0: Last training will be in Santo Niño.
1: Ayun. So kung saan o kamo available dara nga mga ora adlaw, kadtuin nyo lang kung diin tong venue, pwede.
0: Yes, yes. Ayan. Thank you good Miga Joy.
1: Thank you man sa partnership Miga Ay kag halong kaw dara. God
0: Thank
1: bless
0: you, everyone.
1: You.
0: God bless. Mm-hmm.
1: Ayon, ang aton nga teacher ay sang paaralang lingguhan, ka Good News Club on air and online. Partner gin nato ng CF Ministry sa sini nga mga mahinungdanon nga buluhaton. So, please, imo ang imo parte, be a volunteer teacher sa aton mga eskwelahan. Adopt a school lapit dira sa inyong lugar. 30 minutos lang, no, sa isa ka semana ang kinanglan para nga maka-minister sa mga kabataan sa elementary or sa high school. Rin lanay kutob ang aton pagdulong sa mga impormasyon sa aton programa Oras ng Pilipinas dari sa Jessice.dxki. Hello, kag happy listening kay Ate Beatrice sa Consad Family. Pamati man siya dara. Tugtob sa liwat naton nga pagsibya sa kahanginan. Ni sa liwat ang inyo amiga, Amiga Joy Kawain Combatir sa pag-assist rin ni Kuya Don, kag ni Edgar, Kuya Dave, kag Miga Jen. Nagabilin kami sa inyo sa maing aga sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Good morning! Magandang araw sa lahat po ng ating mga kaagapay. Dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. Ang bilis ng panahon, ngayon po ay June 25 na. Naku, next week, ano ba? Maging July na naman. July na naman. Anyway, mga kaagapay, maraming salamat sa inyong pag-tune in po dito sa 702 DZAS. At itong station na to ay proud and active member ng Kaprisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Salamat din sa nakatutok sa atin sa Facebook live streaming, sa YouTube, sa Signal TV 185, at lalo na sa mga kaidara natin na nakikinig ngayon sa radio. Maraming maraming salamat po. Mga kaagapay, stay tuned lang po hanggang 11 o'clock. Ang ganda po ng ating topic na pag-uusapan for today. But I'd like to greet naman lahat po ng mga widows na nakikinig ngayon, mga senior citizen. Thank you so much for joining us. Happy birthday din sa lahat ng mag-birthday ngayong araw na to at ngayong linggong ito. Before we go on, I'd like to invite naman ang family conference, mga kaagapay, ay sa Saturday na. Naku, ilang tulog na lang, dalawang tulog na lang, Friday, Saturday na. June 27, ito po ay organized ng Back to the Bible Philippines. Pwede po kayo humabol. Gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street, West Avenue, Quezon City. Yan po ay family conference. Mga tagapagsalita po natin ay mga Bisaha, ang tama ba yun? Bisahang speakers, katulad ni Pastor Jemo Bansuelo. He'll talk about the men in the family. Si Pastor Manrictan Pascual, he will talk about the singlehood. And Dr. Joyce Piapgo, ang kanya namang pag-uusap, ang empowering the mothers. And si Doc Benny Guillermo at si Pastor Ken Guillermo, pag-uusapan nila ang functional families. Of course, si Lorraine Brigas, ang kanya pong topic ay para po sa kabataan. At ang praise setters natin, walang iba kundi ang kilalang mag-asawa, Pastor Romel and Susan Guevara. So see you mga kaagapay sa Saturday, June 27 from 8 to 3 in the afternoon. Ito po ay family conference. I hope to see you there. Ako ang kasama po ninyo. Ako, nabubulol ako, Ate Marie. Ako po yung kasama hanggang 11 o'clock, Ate Marlene. And of course, ang ating kasama ngayon, walang iba kundi sa ang aking classmate, si Ate Marie. Good morning, Ate Marie.
1: Good morning, classmate.
0: Good morning.
1: Ang in love.
0: Oh, ma'am. Talaga lang. Tama diba? sa ating topic. O, diba? Ang ganda ng topic natin. Ano, kumusta ikaw?
1: Mabuti naman. Dito pa ulan-ulan eh.
0: Mm-hmm. Naulan-ulan dyan ano, sa... Oo.
1: Kaya tuloy nasisipon ako.
0: Oh, talaga? Oh my. Mm-hmm. Pray po natin si Ate Marie. Siya po ay nasisipon dahil sa taga-ulan.
1: Kanina Marie... umaga. Umuulan ng bagya.
0: Uh-huh.
1: Kaya nakakatipid sa pagdidilig ng halaman.
0: Ah, very
1: yun
0: good.
1: Ang gawi dito, ang dinidiligan ko.
0: Ah, okay. Ako naman, mayroong halaman ako dito na konti. Sa 34th floor, Ate Maria. Kaya dito naman, hindi ko nararamdaman na may ulan. Hindi ko naririnig na may kidlat.
1: Talaga?
0: Yeah.
1: Ako pag narinig po na kidlat, pumapasok na ako sa kwarto ko.
0: Oh, kasi ang bubong mo nandiyan, di ba, naririnig mo. Eh dito kasi na mayroon pang ibang floor sa taas ko, kaya hindi ko narinig sa bubong, alam mo yon. So anyways, mga kaagapan, meron ka bang babatiin, Ate Marie?
1: Happy birthday sa lahat ng my birthday. hindi ko na kuha yung mga ano eh, mga birthday.
0: Wala nang, hindi mo na malala kung sino-sino sila.
1: Oo, ano? Oo, hindi ko nahagip yung ano, yung, hindi ba mayroon yung notification tungkol sa mga may birthday?
0: Oo.
1: Ang i-congratulate ko ay ang aking apo sa uh-huh. ate. Mag-graduate na.
0: Sino-sino?
1: Si Adri Pondevilla.
0: Wow!
1: Oo, biro mong gagraduate na.
0: Mm-hmm. Congratulations!
1: Alam ko si ano din, si Moriah Leigh. Magagraduate na rin. Moriah Leigh. Teka, ano ba apelyido ni ano? Ni Leo Alminario.
0: Ayan, alala din ni Ate Marie. Anyways, mga kaagapay, oo, mag-message lang po kayo sa ating Facebook message section at atin po yung binabasa. Dahil ang atin pong topic for today is, napakaganda, practice unconditional love as you age. Practice unconditional love as you age. Para po sa atin na nagkakaedad, paano ba natin ma-practice yung unconditional love? But I'd like to read the Bible verse for today, 1 Corinthians 13:13. Memorize pa ba? Memorize dapat natin yan, ano, sa NIV. Sabi nga dito, and now these three things, ano yun mga kaagapay? Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. O diba, saan ka pa? Sa Tagalog, 1 Corinthians, 1 Corinto, 13, talatang 13, magandang balita, Biblia. That of what, ngayon, manatili ang tatlong ito, ang pananampalataya at ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ang mga... Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit, Ate Marie, ang pinakadakila sa tatlo ay pag-ibig?
1: Kasi alam mo, pag inisip mo, no, kasi tatlo yung binanggit, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Right. Kasi kaya greatest ang pag-ibig, kasi pagka nasa sa iyo na at ipinamumuhay mo ang pag-ibig, tiyak na darating sa iyo yung ano, pag-asa at saka pananampalataya. Yung lahat ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap ay madadama mo na dadating kahit hindi mo pa man siya hingin.
0: Wow.
1: Di ba? Pagka yung nahandun na yung pag-ibig eh. Kaya nga pinakadiin-diin sa Corinthians
0: so,
1: na
0: parang sinasabi
1: pinakadakila
0: dito,
1: sa lahat.
0: Uh-oh. Parang sinasabi din di Ate Marie, di ba? Hanggang sa ano daw sa langit ay mawawala na yung pag-asa at saka pananampalataya. Pag-ibig lang ba na natili hanggang sa langit? Tama ba 'yun?
1: Ngayon ko lang narinig yan.
0: Napaybay ng theology natin.
1: Kasi ngayon ko lang narinig yan. Pero ang ano dun talaga, pagka nandun na tayo sa langit, kumbaga, ano na yun, katuparan na ng iyong pananampalataya.
0: Right. Yes,
1: katuparan na ng iyong pananampalataya. Yung inaasahan natin na makakapiling natin ang Panginoon, naganap na. Yun.
0: Tama, o diba? Magaganap na ang pananampalataya, tapos ang pag-asa, no? Natapos na eh, no? Na nangyari na dahil nasa langit na tayo. Kaya lang, ang ibig sabihin kasi, ang Diyos ay pag-ibig. Eh, kasama natin ang Diyos sa langit. Ayun ay pag-ibig talaga. Mananatili hanggang nandun tayo sa langit, di ba? So, looking forward
1: alam mo,
0: doon.
1: Naisip ko nga eh, ano eh, kaya nga wala na nag-aaway-away sa langit eh, di ba? Ano na,
0: tama.
1: Ipapractice na yung pag-ibig, yung pagmamahalan, di ba?
0: Oo.
1: Kaya yun yung maganda doon.
0: Kaya ang gusto, kaya tayo looking forward talaga, 'di ba? Nagmamadali na tayo na sana nga ay babalik ng Panginoon dahil dito ngayon napakaraming away-away, ang gulo-gulo, napakaraming problema. Sana nga sa langit na tayong lahat, ano, bagong Eden talaga, super perfect na lugar. Oo. Na
1: kung pwede lang tayo maging fairy godmother na maghahagis tayo ng spell yan, pag-ibig, pananampalataya,
0: diba?
1: sa inyo magkaroon kayong lahat para di kayo nag-aaway.
0: right, naku mga kagapay. So dito po sa ating pag-uusapan ngayon, diba Ate Marie, parang ito ay concept na kinuha natin kay Joyce Meyer, no? Sabi niya ang discussion natin about love and loving kasi nga ay ang 1 Corinthians 13, madalas natin ina-attribute sa pag-ibig, sa, of course, sa pag-ibig ng Panginoon, ano? But we always listen to that, we always discuss that during Valentine, February, di ba? Parang love
1: sa marriage.
0: Sa marriage. So, Pero ngayon, mga kaagapa, i-focus po natin paano natin ipananatilihin ang pag-ibig habang tayo po ay nagkakaedad. Ate Marie, nababawasan ba yun? Nababawasan yung pag-ibig?
1: Hindi siya nababawasan.
0: Okay.
1: Kaya lamang ay ang pagpa-practice nito, yun ang nababawasan.
0: Oh, okay.
1: Yun ang nababawasan. Kasi we, habang nagkakaedad tayo, we have more expectations from other people, okay, especially sa ating family.
0: Oh, okay. Kasi nga, mamaya pag-usapan natin yan ng konti, ano? Kasi sa family talaga, alam mo, madalas, Ate Marie, may kasabihan kasi, the person we love most are the persons we hate most. Bakit kaya, di ba? Nasasak si Ate Marie sa mga tanong ko.
1: Oh,
0: it's okay. It's okay,
1: pinahirapan
0: dear.
1: Mo ako. The person that you love most, you hate most.
0: Yeah.
1: Ang ano dun, noon kasi, pag narinig ko yan, ay hurt. Nasasaktan, hindi
0: hate. Nasasaktan, okay. Oh, hindi hate, okay,
1: muna,
0: okay.
1: The person you love most, siya ang nasasaktan mo. Mm-hmm. Yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, nahandun yung ano, alam mo na, kahit na meron kang hindi magandang gawin sa kanya, dahil mahal mo siya,
0: mm-hmm,
1: makapagpapatawad ka.
0: Mm-hmm,
1: di ba?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Doon yung ano, lagi nakapagitan, doon yung ano, forgiveness.
0: Mm-hmm. Pero yun nga, ang katotohanan talaga, Ate Marie, di ba? Sabi mo nga, mayroon tayong expectation sa habang tayo nagkakaedad, expectations natin na sana, may nabasa ako noong isang araw na parang very painful na journey ng mga lolo't lola. Kumbaga parang mm-hmm. sinasabi na nung ang magulang, kunyari ako ay mga lolo't lola, they really work hard for their children. Maayos ang buhay ng anak nila. They built the house. They save money for the children. Ngayon, ang mga anak naman ay they have been so successful sa kanilang career. Ngayon, hindi man lang makadalaw ang mga anak sa kanilang bahay o hindi pinapansin. Alam nyo yon, mga kaagapay, and I'm sure marami pong makakaramdam, maraming connect na connect sa atin pong pag-uusapan ngayon. Di ba, Ate Marie?
1: Oo. Alam mo, may naalala nga ako. Ako'y pumapatol sa mga nakapost na ano. Yung halimbawa yung matatanda, it's my birthday. Pero wala man lang bumabati sa akin. Pinapatulan ko yung binabati ko ng happy birthday.
0: Tama.
1: Hindi ko lala yung ganun.
0: Oo.
1: Kaya lang kuminsan may nag-warning sa akin na kuminsan ay pag nag-comment ka sa mga ganung ano, ay baka yun ang maging cause na mahak naman ang iyong ano.
0: Ay, ganun?
1: Yan,
0: Kaya, okay.
1: Kaya lang pagka umandar yung awa ko talaga.
0: Tama,
1: tama. Kasi ang tanda-tanda na yung bang ganun. Mga, ang ilalagay pang age, halimbawa 92, yung ganun.
0: Oh.
1: And then tapos yung aura ng mukha niya, parang yung aura ng nanay ko. Iyon, nawa ako kasi nanay ko hindi naman nagkaganon. Talagang basta't birthday niya ay ano, hindi pwede pupunta na hindi pupunta mga kapatid ko, yung ganun.
0: Yeah, correct, no? Kasi sa ating kultura talaga, no, very rare na lang siguro ngayon na may negligence on the part ng mga anak sa magulang, 'di ba? Parang very rare sa atin 'yon. But karamihan kasi sa ibang bansa, no? Kaya maraming nagsasabi, birthday ko ngayon, walang bumabati sa akin. Karamihan 'yon mga foreigners, 'di ba? So sa atin, sa sobra nating very close as sa family, ay hindi masyado nating naramdaman. Yun. Pero sabi nga Ate Marie, yung ang una kasi dito, show love through acts of kindness. yung ginawa mo na pag-post doon sa isang lola na walang bumati, yung kabutihan mo, kabaitan mo ay umandar, 'di ba? Kahit na sabihin na iniisip na baka scam 'yun or ma-scam ka, pero dahil doon sa kabaitan mo, yun talaga ang nanguna, sabi mo, 'di ba?
1: Oo. At saka ang ano doon, pagka ikaw ay naging mabait sa iyong kapwa, kahit hindi din siya kakilala,
0: right.
1: madadama nila ang ano, ang pagmamahal na nanggaling sa iyo. Kaya, kaya hindi ba kumisan ang bata? Sa ano? Sa church kumisan, meron niya na ano eh, Lola Marie, nandito na ako, paakap. Yung gano'n, talagang aakap yung gano'n. Kaya, doon mo makikita na ano yung the need for kindness.
0: Wow, di ba?
1: As an act of love. Oo.
0: Okay. O kasi nga Ate Marie, katulad ngayon, di ba, na observe, prayer ko lagi talaga ang prayer ko kasi di ba mayroon kaming Lord Hill Aaron prayer. Ang mga kabataan ngayon ng hindi naman lahat ano, pero karamihan na result ng wrong decisions ng couple na nagkaroon ng teenage pregnancy 20 years ago, 30 years ago. Siyempre may isip na yun ng mga naging result ng kanilang wrong choice, ano? Wrong choices nila in the past. So ngayon parang feeling nila nobody cares for them. Walang father image. Tapos yung nanay naman nag-asawa. Tapos itong product ng wrong choice in the past ay hindi niya alam kung saan siya. Sa lola. Madalas sa lola nakastay, di ba, Ate Marie?
1: Oo. Pagka yung bata-bata pa.
0: Oo. So sa lola nakatira. Tapos yung father niya, hindi alam kung sino or ano ba yun. So they're very unfortunate to, no, yung mga ganong klase na result ng wrong choices. But to us, sa mga, sabi nga sa ating pinag-usapan ngayon is how to show unconditional love as we age. Especially yung mga lola, doon po sa mga kabataan na product or result po ng wrong choices ng mga magulang dati, no? So we have to show kindness. And of course, Ate Marie, bakit nakalagay din dito patience in our relationship? Bakit kindness and patience pinagsama yun?
1: Pagtsatsaga, di ba? Hindi pasyente.
0: Hindi pasyente.
1: Kasi nga, hindi ba, habang nagkakaedad, ay ano eh, medyo yung parang ano, parang ang...

0: Ha, meron. Magbe-bless siya. Pero hindi siya, ano, hindi siya magpapahag at saka kiss. Pero may time, lalo na pagkakatabi niya ang kanyang nanay, ay tinignan siya, papayag. Ayoko naman ng ganon, na parang ano, parang
1: Tinakot.
0: pinipilit mo. Oo, yung parang ganon. Kaya,
1: Tinakot.
0: pagka ano ay nakikiramdam ako palagi. Kasi maski ako, pagka halimbawang yung pag may dumating sa church, ay yung pagdating na ay talagang aakap agad yan. Sabi niya, Nanay, good morning! Ganon. Oo. Magandang feeling ang naibibigay sa akin.
1: Yeah,
0: Kasi
1: right.
0: nga, tayong mga Pilipino matouch. Di ba?
1: Correct. Oo,
0: Yung
1: oo,
0: touch
1: oo.
0: ay malaking bagay sa atin.
1: Ayan, mga kaibigan, ano, mga kagapay, at ito pa Ate Maria, ang sinasabi dito ay we should practice forgiveness and ano ba, let go of grudges. Bakit kaya ganon, Ate Maria, forgiveness and let go of grudges?
0: Maraming naipon, nag-grudge ng mga sama ng loob.
1: Sana
0: Hindi
1: pera
0: ba?
1: ang naipon, no?
0: Ng mga hinanakit, ng mga hinagpis sa buhay habang nagkakaedad. Kaya dito, kung gusto mo na maging magaan ang iyong pakiramdam, ang iyong damdamin, patawarin mo. Kasi ano eh, tapos na yun eh, nakaraan na yun eh, di ba? At ano, sila na ang may pananagutan kung hindi sila makipag-ayos sa iyo. Kasi hindi ba, kung minsan makikita mo pagka mayroong nakaburol, eh, doon biglang mag-iiyak, mahal kita, nay, mahal kita, yung gano'n. Eh, nasa sa kanila na yun, pero at least ikaw, na buhay pa naman, ay patawarin mo na yung mga pagkukulang nila sa iyo.
1: Marami din ngayon Ate Marino, mga elderly, no, na siyempre yung mga anak ay nagrebelde nung sila ay teenagers kasi madalas nakikitaan nung unfairness, alam mo yung favoritism na sabihin na magulang hindi naman wala daw favoritism pero ramdam po ng mga anak yon. So kung minsan halimbawa yung nagrebelde hindi nakatapos sa pag-aaral. So parang dahil nagrebelde hindi nagkaroon ng opportunity na makatapos sa pag-aaral. So parang hanggang ngayon ayun pa rin ang hinanakit ng anak. At ganun din naman ang hinanakit ng magulang. Parang sinasabi kasalanan mo yan kasi hindi ka nagtino, alam mo yon. So sana doon sa mga ganung teka, meron nag Joyce Bernaldo ay nakikinig ngayon, ay nakita ko sa screen, kailangan daw batiin. Eh, thank you for listening, alam mo yon. So, yun Ate Marie, di ba? Yung grudges na yon on the part ng anak or on the part ng elderly, di ba?
0: Oo. Kasi alam mo, maski ako din nung araw eh, akala ko, hindi ako mahal. Yung ganun, eh, alam ko ang tatay ko, mahal ako. Kaya nga, dahil 11 ako nung mamatay ang tatay, so talagang namimiss ko yung ganun. Eh, kasi nanatili sa isip ko na yung panganay, mahal yun ng ano, ng family ng tatay.
1: Both.
0: Yung pangalawa ay mahal naman ng family ng nanay.
1: Ay, ganon.
0: And then, so ako, wala na. Kumbaga, alanganin. Middle ako eh. Panlima ako eh.
1: Ah,
0: siyam kami,
1: panlima.
0: Panlima ako. Oo. Kaya, alam mo, di ba naikwento ko na yata din dito yun. Naglayas ako. Naglayas
1: parang wala.
0: ako. Naglayas
1: ilang,
0: ako.
1: Ilang months,
0: tapos,
1: ilang years.
0: Hinanap ako. Ha?
1: Hinanap ka
0: hinanap ako
1: naman.
0: Ng nanay ko. Oo,
1: Oh, very
0: hinanap
1: good,
0: ako.
1: very good.
0: Tapos, kaya lang, pero nagkali naman kami ng nanay, ano na eh, siguro 10 years bago siya mamatay. Ay, ano, parang ingat na kagalitan ako. Yung mga ganong

0: Bagay dahil baka magleyes na naman.
1: Manglayas ulit. Wala sa itsura mo,
0: Ay,
1: Ate Marie. Naglalayas. Wala sa itsura mo na naglayas ka. O, di ba?
0: Picture
1: Ang
0: ako, ay
1: cute.
0: nako.
1: Oo. So, anyway,
0: Pero
1: yung in... Oo.
0: mabait naman yung ano, yung napuntahan ko.
1: Ilang araw ko wala, nawala.
0: Ilang araw? Wala naman isang linggo. Pero ano, mga 3 ganyan, 3 or 4 days, yung ganyan. Pero nung ano na, nung nakauwi na ako, nagpaalam naman ako sa nanay na pupuntahan ko para magpasalamat ako. Yung ganun.
1: Ah,
0: Sa
1: okay.
0: may divisorya yun na lugar eh. Wala na yung ano, wala na yung pinakatatay. Dahil na umuwi na, talagang uuwi yun sa ano eh, sa Iloilo. Sasama talaga ako sa Iloilo eh.
1: Oh, talaga, grabe.
0: So ang dinatnan ko na lang yung mag-asawa, yung anak na mayroong tindahan doon. Oh, ayun, nagpasalamat ako
1: Ayun,
0: sa
1: so
0: kanilang
1: mga
0: kabutihan sa akin.
1: oo, grabe 'di ba? Nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng realization kasi minsan hindi napapansin ng mga magulang kung mayroong hinanakit ang anak. May ginagawa muna ang anak na mapapansin ng magulang katulad nung ginawa mo. Ay, yung paglayas mo, sabi mo,
0: Papansin lang pala,
1: oh,
0: no?
1: nagpapansin, pagguha ng attention galing sa nanay. And I appreciate your mother, no, na siya po ay hinahanap
0: Oo.
1: kanya ulit. Nakakatuwa naman. So, yan mga kaagapay ay pag-uusapan na pa natin mamaya after po ng ating special feature for today ay yung pong how to practice unconditional love as we age. Ate Marie, ano yung ating special feature for today and yung song?
0: Ang special feature natin ay ang Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos noon ay ang papuring awit, Pag-ibig ang Susi ng Lahat.
1: Okay, babalik po kami mga kaagapay.
2: Happy Bahay, Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy Edition. Diba kasi may mga times na mas gustong mag-open up ng anak sa mommies dahil nahihiya sa mga daddy. So tayo muna ang mag-uusap at magkikwentuhan ngayon. Pag-usapan natin, paano kapag nag-open up yung anak mo na meron na siyang ka-MU, ka-situationship, o ka-boyfriend or girlfriend? Nako, anong gagawin natin? Kapag halimbawa na yung anak na dating naglalaro lang, nagpapabili sa iyo ng mga laruan sa mall, ngayon ang nag-open up na sila na, Mommy, I have this special someone, I have this ka-situationship, yan yung term ng mga Gen Zs. Ano ba yung gagawin natin? Ano yung, paano tayo kailangan mag-react in a way na hindi sila madi-disrespect o in a way na parang we don't make them feel rejected? Kailangan, hindi tayo agad magpapakita ng galit, hindi tayo agad magpapakita na nako talagang sobrang na-alarm tayo sa sinabi nila. Dapat iparamdam pa rin natin sa kanila na we are their safe space, they can open up anytime, at meron tayong guidance na ibibigay para sa kanila. So this morning, pag-usapan natin 3 tips kapag nag-open up ang anak na meron na siyang ka-situationship. Number 1, stay calm before reacting. Alam ko ang naiisip nyo, gustong-gusto niya nang magsabi na, ha? Ang bata mo pa! Bakit ka nagka-boyfriend? Bakit ka nagka-girlfriend? Mali yan. Yan di ba yung gustong sabihin ng loob natin? But you know what? Hold your horses. Kapag naging harsh ka agad sa anak when they open up about these things, hindi na sila mag-open up. Titigil na nila yon. At ang mga bata, especially mga Gen Zs, when they close their doors, it's hard to open up again. Kaya dapat makinig muna. Huwag ka munang mag-sermon. Makinig ka muna. Number 2, ask questions with care. Kilalanin mo muna, anak, sino ba yan? Yung tinutukoy mo na girlfriend or boyfriend mo? Is he or she your classmate? Saan mo siya nakilala? Kailangan kilalanin muna natin sino ba yung sinasabi niya. And then we ask our child na, why do you want to enter into a relationship? Kasi baka naman napi-peer pressure, all of his or her friends, meron na palang mga boyfriend, siya na lang ang wala, and she feels left out. Or baka naman at that point, medyo down yung anak mo and andyan yung kaibigan niya na opposite sex, nakikinig sa kanya. So, let's ask about these things. Baka may pinagdadaanan lang yung anak mo. And number 3, discourage not with rejection but with wisdom and set loving boundaries. So instead of telling your child bawal yan, wala yan sa Bible or mali yan, kailangan ipaliwanag natin gently, lovingly, calmly kung bakit kailangan they should slow down. Kailangan unahin muna ang pag-aaral, mag-concentrate sa pag-aaral. And sabihin natin na you know that will come later. God will give you the right person at the right time. Pero kailangan may paliwanag, may reason behind. Set healthy boundaries with love and respect so that they would not feel rejected. Rather, they would feel guided. Feeling nila, oh, okay, mommy, nandiyan ang mommy, safe space ko si mommy, I can open up anytime. So, kailangan iparamdam natin na kakampi tayo at hindi kaaway or kontrabida sa buhay nila. Children may not always follow every single instruction, but they will always remember the parents who made them feel safe, safe enough to come home, open up, and be heard. Lagi nating tandaan ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
4: In the aftermath of World War II, 3 young men received a vision that would impact Christian missions across Asia. Dr. Bob Bowman, John Broger, and William Roberts felt the urgency to bring the gospel to the Far East through the airwaves. In December 1945, they founded the Far East Broadcasting Company International, convinced that radio could reach places where missionaries could not. Just a few months later, Broger set out on a 7,000-mile journey to Shanghai. China was still reeling from the devastation of war, and he believed only the gospel of Jesus Christ could bring just and lasting peace. But history was moving faster than their plans. As civil unrest escalated in China, it became clear that the door was closing. Yet, even as their plans were halted, God was already opening another door. Thousands of kilometers south, in the newly independent Philippines, FEBC was granted a radio franchise in 1946. What began as a detour became the foundation of a new mission base, one that would send the gospel back into China through the airwaves. On June 4, 1948, FEBC aired its own program through what was then KZAS. It was a humble beginning. A microphone, a transmitter, and a vision. But at night, the signal reached across the sea into China. The gospel was on the move. From the beginning, Filipinos embraced the mission with passion and dedication. Local engineers maintained transmitters. Broadcasters recorded in Mandarin and Cantonese. Supporters prayed and gave sacrificially. Many had never traveled beyond the islands, yet they became missionaries through radio, reaching places their feet would never touch. It was a divine calling. Just a few years later, on July 29, 1949, the first dedicated shortwave broadcast into China was launched using a 10,000-watt transmitter once used as the voice of freedom during the war. From that moment on, Yangyo Tiantai, or the voice of friendship, became a beacon of hope for those living under growing repression. The message was simple, yet revolutionary. God loves you. Christ died for you. Life is found in Him alone. By the end of 1949, FEBC was broadcasting in 27 languages. The same year, the People's Republic of China was officially declared in October. What followed was a tightening silence, mass campaigns, church closures, surveillance, and a generation forced underground. For decades, FEBC would receive almost no mail from the very listeners it reached. But the broadcasts did not stop. Faith did not falter. Then came the breakthrough. Between 1979 and 1999, more than 220,000 letters from China arrived, some written in hiding, some smuggled out, but all bearing the same heartbeat. The gospel had come. The story didn't stop with hearing. It grew into discipleship. To feed a growing faith, FEBC helped launch remote theological training, the Liangyo Theological Seminary, bringing discipleship into places where pastors were scarce and Bibles were restricted. As the gospel took root in China, something remarkable began to unfold. Despite decades of persecution and silence, the underground church began to grow. Today, estimates suggest there are over 100 million Christians in China. And the story doesn't end there. Chinese believers are stepping into their own missionary calling to reach people within China and beyond its borders. This is a story of two nations. China, once closed off to the gospel, now becoming a missionary sending force. And the Philippines, an archipelago whose faithful broadcasts helped ignite and sustain a movement that is still growing. Today, that voice still speaks. Liangyo Tiantai, FEBC's Chinese broadcast ministry, airs over 130 hours weekly in seven languages: Mandarin, Cantonese, Tibetan, and more. And the Philippines,
5: Kawanan at Iyakan, mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Balik po kami ni Ate Marie dito po sa ating Thursday edition ng Family Matters. Ang ganda ng song, Dakila Ka O Diyos, magbula pa sa ugat ng aming lahi. So hanggang sa atin po na ngayon nagkakaedad na tayo, napakabuti ng ating Panginoon. Hello po sa ating mga listeners, Parmin Andrada, thank you kay JNDP, Sad Inko, thank you for listening, tuning in sa radio, Epifanio Salvador, si Eden Gatchalian, thank you for tuning in. Thelma Manjares, sa kanila daw ay umaambon. So ingat-ingat po kayo dyan. Elvi Malyari, of course, thank you for tuning in. Rosalinda Manzano, nakikinig daw sa radio. And si Diane Laluan, sa Quezon City naman. Yunida Rubio, thank you for tuning in po sa atin. At saka si Mario, wala siyang apelyido. Happy listening, galing siya sa Las Piñas. Teresa de la Cruz, Thank you din. And Nelia Palma, listening from Bukawi, Bulacan. Ako, nakikinig daw sa radio, pasilip-silip sa Facebook. Ayan, salamat din kay Esmeralda. Si Calvo, watching po. Maganda yung topic nyo. Thank you. Listening from Tarlac. Kamiling Tarlac. O yan. Suwana ko, Corsilies, good morning din from Quezon City. Irene Inalis, nakikinig din sa radio. Helen Estremera, God bless po sa inyo pag panunood. Ay, meron tayong listeners, si Tony Mary Laracas from Ottawa, Canada. Ang Ottawa, Canada ay capital city ba ng Canada, Ottawa. Hello Tony, thank you for tuning in. Nelda Kayton, thank you din kay Amy Chodoro, Tristan Gulday, faithful listener yan. Corzalinha Mercado, Miles Magtuto, and Grace Agsaldud, thank you for tuning in po sa atin. And of course, dun sa mga kapatira natin, mga listeners natin, nakikinig sa radio, maraming salamat po. Samahan nyo kami hanggang 11 o'clock. Nabubuyoy ang Lola. Thank you din kay Chona Mendoza, Corn DJ, Det Angami, Georgina Rebote, Lynn Roman. Thank you po sa inyong pag-tune in sa atin pong program. Ayan, nagpapatuloy po kami ni Ate Marie. Practice unconditional love as we age. Dito din po Ate Marie sa sinabi ni Joyce Mayers, ano, yung ano, isa din sa pointers na nais natin bahagi sa ating mga listeners, no. Reflect on God's love for you and share it with others. Ate Marie, bakit ito sinabi para sa mga sa atin na nagkakaedad, that we reflect on God's love for us and share it with others?
0: Ang ano kasi noon eh, ang basis naman kasi ng pag-ibig ay ang Diyos, di ba? Okay. Kaya pagkaya yun, ay napag-isipan nating maigi na God loves me. At saka paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, di ba? Na biro mo, ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. And then, pag napag-isipan mong maigi yun, eh, iyon ang mga dapat na iyong isi-share sa iyong kapwa, sa iyong pamilya. Kasi kuminsan ni ano eh, para hindi marites lagi ang usapan. Di ba? Na yung kuminsan eh, kung ano yung nadinig na usapan sa kanto, yung mga ganyan. Mas mainam, pag-ibig ng Diyos ang ating ikwento sa kanila.
1: At saka siyempre Ate Marie, lagi natin ano to sa members of the family, no? When the senior citizens, you feel that you are not loved, or yung members ng family, you feel that you are not loved by your parents, i-reflect po natin na ang Diyos ay pag-ibig, di ba Ate Marie? We cannot get yung tunay na pag-ibig, unconditional love, kahit kanino, di ba Ate Marie? We are trying our best to love the unlovable. Kaya lang, hindi natin talaga ma-attain yan except ang ating Panginoon. Alalahanin po natin, mga elderly, it's so hard for us to love the unlovable person. Di ba Ate Marie? Pero if we reflect on God's love, no?
0: Kaya yun yung ano yung nakakatuwa, di ba? Na marami ang siyang nagpapatutuo na kaya sila nakakilala sa Panginoon dahil sa kanilang magulang.
1: Oh yes.
0: Kaya sila nakapakinig sa radyo, sa DCAS. Uh-huh. Kasi maghapon, magdamag, nakikinig ang kanyang magulang. So ito yung ano, ito yung ating pamana na maibibigay sa kanila.
1: So yun po nabanggit ni Ate Marie, no, na yung mga magulang na talagang ang tagal-tagal nang nakikinig sa DCAS. Yun din po ang panawagan ng Far East Broadcasting Company, 'di ba? Nung anniversary kasi Ate Marie ay nagulat yung speaker si Pastor Carino ba yun ng pastor siya ng CCFUP, ay nagulat siya ng audience parang 80% mga senior citizens. maraming listeners, pero sana nga nabanggit mo Ate Marie, no, sana ma-encourage natin na makinig ang ating mga kabataan, mga anak natin, no? Kasi ang temptation talaga is for them to listen, watch sa mga Netflix or sa kung saan-saan. Eh, mayroon akong dinidisciple Ate Marina, si Anne Ligarda, nakikinig ngayon. Sabi niya, sa lahat ng sulok ng kanyang bahay, may radyo. Sa CR, sa kusina. Oh, may radyo talaga. So, talagang napapakinggan niya lahat, kahit saan siya pumunta. Walang ibang makapihit ng radio na yon, kundi talagang doon lang nakatutok sa DCAS. Thank you, Anne Ligarda, sa kanyang patuloy na pakikinig sa DCAS. At sabi niya, dito sa DCAS talaga siya ay lumalago. So, sa Panginoon, 'di ba? Kasi napaka-balanse naman talaga, very wholesome ang atin pong context, ang atin pong content ng ating naririnig sa DCAS, no? Hindi puro wag na lang tayo mag-comment sa ibang session, baka magagalit sa atin.
0: Oo. Yun na lang test yun natin. Kasi ano nakakatuwa nga marami ngayon ang mga bata na mga broadcaster. Kaya kaya pati ang kanilang programming ay akma sa mga kabataan. Lalo na yung mga afternoon program.
1: Yes,
0: akma sa mga kabataan.
1: Ano yung Unlimited?
0: Yung Inspiration. Lagi ka nakikinig dun eh. Didinig kita. Inspiration Unlimited. At saka
1: Papuri, siyempre, di ba?
0: Papuri, oo. Hindi, meron pang isa yung namamasyal at nagkukwento ng mga kinakain kung saan-saan.
1: Oo.
0: Ano nga ba yung program niyang yun?
1: Saturday yun, kay ano, anak ni JNDB.
0: Legit yun, yung Saturday. Legit yun. Meron pang isa na during the week na ano. So yun, kaya... Maiinggan niya. Ang ano lang nun, kinakailangan para makapag-endorse tayo sa mga anak natin na kabataan. Kailangan nakikinig tayo at alam natin kung ano yung mga program. Kasi kung hindi natin alam, ay, naku, pinakikinggan nyo, laging kwentuhan ng mga matatanda. Hindi ba? Kasi everyday, kahit iba-iba ang host ng ano, ay... Maaaring sabihin nilang hindi pang kabataan kahit sino pa ang mga host ng Family Matters.
1: Pero Ate Marie, siyempre nababalansi kasi maganda na ang Family Matters mayroong tinututukan ng mga age group, di ba? Yung Monday sa kalalakihan, of course lahat naman nakikinig doon, Tuesday sa mga anak, adoption, Wednesday sa mga kababaihan, Thursday naman sa mga senior citizen, and Friday about sa family, about couples. Pero lahat po ito mga kaagapay ay nakakatulong sa atin. Ayan, Ate Marie, pagpatuloy ko lang ano, yung ating pinag-usapan na unconditional love as we age. I-share ko lang Ate Marie kasi doon sa ano, what love does not, na hindi dapat natin gawin, no? Maikli lang ito. Love does not envy, love does not boast, it is not arrogant, it is not rude, 'di ba? It does not insist on its own way, is not irritable, is not resentful, does not rejoice at wrongdoing. Ate Marie, dito po sa does not, ito po yung bad behavior ng pag-ibig. Ano sa palagay mo dito yung madalas ay na nakikitaan sa mga elderly?
0: Ay, yung ano?
1: Lahat? Joke.
0: Jealous. Di ba? At saka yung...
1: Irritable.
0: Di ba? Yun, lagi na lang na naiinis. O kaya naman yung bang tinitignan kung ano yung hindi maganda. Sa ibang tao. Hindi man kapamilya, pero basta sa ibang tao, yun ang kanyang laging nakikita.
1: Kasi yun ang binanggit ko, yung hindi dapat gawin natin na senior citizen, ano, yung hindi dapat. Ito naman ang positive, Ate Marie, no? Sabi dito, love is patient, ha? Mga lolo't lola, love is patient, love is kind, rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. So ito sana, Ate Marie, ang makikitaan sa atin. When we are aging, no, we show this unconditional love with this positive behavior. Kasi kanina, yung arrogance, yung rudeness, yung jealousy, irritability, unforgiving, yun po ay hindi maganda na makita sa atin na mga matatanda na, no? So dapat po itong positive makita sa atin, talagang patient tayo, hindi pasyente sa ospital, kundi mabait, di ba Ate Marie?
0: Alam mo, iyan nga ang nakakatuwa dyan sa 1 Corinthians 13, eh, no? Ibinigay yung, nakagit na yung, yung ating Bible reading eh. Di ba? Yung unang does not, and then tapos love is, yung ganon. Kaya makikita mo na hindi mo siya pwedeng hindi pansinin. Kasi merong hindi at merong ito yun.
1: So yun mga kaagapay, sa atin po mga nagkakaedad, I hope yung, kasi mas madalas atin marin nakikita yung bad behavior, no? Lalo na sa mga, alam mo yun, marami kasi cranky na mga elderly sa church, di ba, Ate Marie? Kaya sana yun, kaya hindi tayo nalalapitan ng mga kabataan. Parang sana, alam mo yun, sana wala na yan dito, sana wag na makialam. Kasi ganun ang nakikita sa atin, yung masyado tayong irritable, masyado tayong arrogant, parang we insist on our own way, Ate Marie. Alam mo yun?
0: Oo. Kasi, yung hindi nila sinasabi na dahil sa, kasi mahal ko kayo, kundi ang inaano nila, marami na akong nalaman. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako.
1: Balik. kaya
0: nga nagkasalubungan eh. Pagsasalubong, nag-ingusan.
1: Oo. So yun na, nakakalungkot kapag mas nakikita sa atin yung mga negative, no, behaviors. At lagi natin paalaala mga kaagapay yung positive. Mahirap yun mga kaagapay, ang hirap po yung positive action sa laga. Parang ang dali-dali natin gawin yung napaka-negative behavior, di ba? Pero yung positive, yung maging patient, maging kind, maging rejoices with the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Parang ito yung Ate Marie, ang hirap gawin. Paano natin, may sikreto ba, may advice ka ba sa ating mga listeners na paano natin ma-practice itong positive behavior?
0: Practice make perfect, di ba? Kaya kinakailangan yun. Intentionally, you do those positive traits.
1: Okay.
0: Kasi sa atin, natural yung negative eh. Yun ang talaga natural natin.
1: Lalong-lalo
0: na nung makasalanan pa tayo na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Natural sa atin yun. Pero kung ating ipapractice na maigi, ay nako, magiging parang natural na sa atin yung mga positive na expression ng loving.
1: Parang Ate Marie, ito ay yung kasi yung negative behavior, sabi mo parang nature natin yun, old nature, di ba? Laging nagpo-pop up yun. So yung itong positive behavior talagang intentional. So Ate Marie, hindi natin kayang gawin yun except sabi mo nga kung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, the Holy Spirit is the one, no? The Holy Spirit is the one helping us be able to do this positive behavior sa atin. Halimbawa, yung fruit of the Spirit, Ate Marie, di ba? Memorize mo yun?
0: fruit of the Spirit.
1: Love kasi una.
0: Long-suffering.
1: Labang una. The fruit of the Spirit is love.
0: Labang una. Long-suffering. Patience. Nandun din ang patience eh.
1: Gentleness, kindness. At saka, ang nakakatuwa dahil doon sa fruit of the spirit, wala pong batas. Hindi kailangan mag-ano pa sa Congress or sa Senado para itong nung fruit of the spirit ay dapat i-practice natin. There's no such law, 'di ba? Wala pong law tungkol doon. Hindi katulad po yung mga thou shalt not steal, thou shalt not lie, thou shalt not bear false witness against another person. Doon sa Ten Commandments, yun po ay talagang may batas yun galing sa Panginoon. Pero itong fruit of the Spirit, there's no law na kailangan ipag-usapan sa Senado para magiging batas natin yun. It's very, very instantaneous po sa atin pagka tayo tumanggap sa Panginoon. And I pray na lahat tayo, Ate Marie, di ba? We will always intentionally do the positive, di ba? Ako itong pinagpipray ko araw-araw, Ate Marie, Lord, please help me. I will go to Mercury, I will go to the bank, I'll go to the grocery. Sana ay hindi ako mairita, di ba, Ate Marie?
0: Ay, oo. Na, kasi ang mabait yung lahat ng binanggit mo na lugar ay mababait naman ang mga nandun eh. Talagang tinutulungan nila yung mga ano,
1: yung mga
0: customer nila, diba?
1: Oo.
0: Ay, ako nga nagpapa-assist ako sa bagger pagka yung uuwi na, yatid ako sa ano, sa sakayan ng tricycle. Alam mo, inaakay ako. Umahawak ako talaga. Kasi inuuna ko yung ano, yung aking tungkod na payong. Mas inuuna ko yun bago ko hahakbang. Oo. Kaya inaabot na kamay niya, kinukuha ko naman.
1: Very good, 'di ba? Nakakatuwa din na yung ating mga guardia sa I'm sure they are instructed naman ano. They're instructed ng kanilang management, itong mga senior citizen. Would you believe, Ate Marie, no offense meant, ano? When we were in Malaysia, Ate Marie, di ba? Every year kasi, yung widow's retreat sa Malaysia ginagawa. Iba-iba lang, ibang probinsya lang ginagawa every year. So, this coming July, sa ano kami, Melaka, sa Malaysia. Would you believe, Ate Marie, halimbawa, pag ano, sinabi namin doon sa mga nag-a-assist sa airport, can you please help the senior citizen? Alam nyo, Ate Marie, ang sabihin, it's none of my business. Ganyan.
0: Talaga?
1: I mean, talaga. I mean, kahit halimbawa sa bus or sa ano ganyan. Kasi sinundo kami sa airport ng bus, mapunta doon sa probinsya. And then, siyempre, travel ng 4 hours. Minsan, nasabi ko doon sa nag-stopover along the way, sabi ko doon sa conductor or sa driver, can you assist the senior, the elderly to go down the bus, ganyan-ganyan. Ganun din ang sagot, it's none of my business. Sad, di ba, Ate?
0: Pero inihihinto. Pero inihihinto naman.
1: Inihinto naman yung bus, o kasi stopover talaga
0: yun. Pero dito
1: yun
0: sa atin, hindi. Ano, oo, talagang inaalalayan pagbaba.
1: Yeah, praise God.
0: At titiyakin na ano, na walang biglang lilitaw na ano, na motorcycle. Talagang titiyakin na ikaw ay makasasampa sa pedestrian.
1: So yan po ang
0: ipagway yung ganun.
1: Yun, Ate Maria, ipagpasalamat natin as elderly, di ba? Praise God, dahil lang favor ng Lord sa atin. Super talaga, di ba, mga kapatid? So gusto ko sanang tanungin sa ating mga listeners, pwede silang mag-message sa atin sa Facebook message natin, message section, kung ano po yung bad behavior na madalas yung napapractice, madalas na nangyayari sa atin ano, na minsan spontaneous, hindi natin sinasadya. Halimbawa, mga listeners, kung kayo po ay nakakaranas ng negative behavior na yung enviousness, you boast, you are arrogant, you become rude, you insist your own way, you're irritable, you are resentful, you do not rejoice with those who are doing good but rejoicing in wrongdoing. Ano po yung mga struggles natin, mga elderly, para po sa atin mga elderly, para po din na ipag-pray natin, Ate Marie, di ba? Kasi ito po yung mga struggles ng mga tayo na mga nagkakaedad, struggles po natin itong bad behavior. Sabi mo nga, Ate Marina, very nature natin yan. It's a very nature. Mm. Tapos, yung sabi natin na ang hirap i-practice natin ay yung patience, being kind, rejoicing with the truth, and then bears all things. Kasi nga yung patience is endure slowness. Ang patience kasi atin rin sabi, endure slowness, trouble, and delays without getting angry. Ayan. So, oh, alibawa, o, oh, diba?
0: Mm. Kasama nun ang ano, humility.
1: Oo. Oh, oh, oh,
0: diba?
1: Oh,
0: yung pagiging right. Humble.
1: Oh,
0: kasi
1: oh.
0: Ano eh, pagka yung pagwala iyon, karaniwan, ay tiyak magmamalaki ka. Kaya then, ako mahal kasi ano, kasi merong inaasahan. Yung parang ganun.
1: So, yun pong ano, mga kaagapay, halimbawa yung being kind. Ang ibig sabihin po ng kindness is actively, that's good. Gusto ko yung word na actively. It's not passive, ano? It's not selective. Kundi actively does good, serves, and slows goodwill to shows goodwill to others. Yun pong ibig sabihin ng kindness. Shows goodwill to others. Diba, Ate Marie?
0: Buti na lang yung kabutihan. Kabutihan ng iba.
1: Okay.
0: Yun. Kabutihan ng iba ang kanyang iniisip.
1: Okay. Napakaganda.
0: Sa ano karaniwan niyan, pagkapasko, ginagamit yung term na yun eh. Goodwill to men, di ba?
1: Oo. Sabi kasi ng mga angels, ano? Goodwill to all men. Sana hindi lang Christmas natin marinig yun. Goodwill to men. Araw-araw po, makitaan po natin sa atin. We show goodwill to others every day. And Ate Marie, ito pa, rejoices with the truth. Ang ibig sabihin po dito, mga kaagapay, is finds joy in what is true and morally right rather than celebrating falsehoods. Diba, Ate Marie? Lagi natin tingnan yung joy. Ano ang insight mo dito? Finds joy in what is true and morally right rather than celebrating falsehoods.
0: Tito, ano eh, kasi kuminsan, di ba, kaya nga maraming mga peking balita eh, di ba? Dahil parang ang hilig natin na makinig ng hindi totoo.
1: Wow.
0: Pero kinakailangan ay magalak tayo sa katotohanan. Magalak tayo sa mga bagay na totoo. So dito, iyon yung ating ipagsasabi, yung totoo. At makikita yung saya sa atin dahil sa ito ang totoo. May mga pagkakataong kasi na no, kahit na halimbawa, bawiin mo yung nasabi mo na hindi totoo. Pero ano eh, sa isa mong sinabihan, ilan yung sasabihan noon?
1: Oh,
0: ala na, kumalat na. Ang hindi katotohanan na iyong isinabog, parang ano daw yan? Parang bulak.
1: Okay.
0: Sa itinatapon. Itinatapon sa daan.
1: Narinig ko yan kay ano, Professor Marcelo noon.
0: Pag binalikan mo, wala na. Hindi mo na siya mababalikan. Hindi mo na siya makukuha uli.
1: Yan, so nakikinig ngayon si Rosalina, ang Rosalinda Guevara ba yun? Thank you ha for tuning in. Maraming salamat si Joyce. Hello, at we're regular listener ako. So this is Rosalinda Torres Guevara. Ayan, so nakikinig sa atin. At saka si Linda Ong ng Widow's Retreat, Widow's Might. Salamat po si... maraming nakikinig sa mga widows group. Ayan, maraming salamat. So Ate Marie, di ba, yung sabi mo nga, rejoices with the truth. Madalas, ako kasi kinokorek ako lagi ng anak ko, si Ken. Alam mo yon, si Pastor Ken. Parang sinasabi, Ma, kulang yata yung sinabi mo. Alam mo yon, may mga statements tayo minsan na kulang, di ba? O kaya exaggeration. Exaggerated naman yung ating sinasabi. Yung anak ko laging nagre-rebuke sa akin.
0: At least mabuti may anak kang ganun,
1: yeah,
0: di ba? Kasi yung kinakailangan na maging ugali ng mga nagkakaedad na na maging handa na ma-rebuke, maitama, or masabihan na ano, mali yung sinabi ninyo, kulang. Di ba? Ang ano nun eh.
1: Ay, lagi.
0: Edi pwede mo naman tanungin, ano ba yung kulang? Pwede mo naman itanong sa kanya, di ba? Sabi niya, kulang eh. O ano ba yung kulang? Pwede, susunod na sabihin mo yun, kumpleto na.
1: Yun ang ano sa akin ng anak ko, natutuwa ako dahil talagang nire-rebuke niya ako. Ma, sobra yata, exaggerated yan. So, na-appreciate po naman yun. At sabihin ko, sorry na ka. Anyway, thank you kay Rubinuco, nakikinig Cynthia Zabala, Chavez Valencia. Sa ngayon, marami ng mabait sa mga seniors kahit saan, dito sa Bulacan, Laguna, Cavite, at sa Iloilo. Aba, Ate Marie, sabi niya, ang dami na daw mabait ngayon sa mga seniors. Sa mga seniors kahit saan. Okay, very good. Ano, mabait para sa atin, ano? Si GNDP, rebuke is better than hidden love, ang sabi niya. And then Cynthia Sabala, si Telma Manjares, sabi niya, positive, maging palabati at mapagmahal at mapagbigay para mahalin ka din. Ayan ang sabi niya, Ate Marie. Positive, maging palabati at mapagmahal at mapagbigay para mahalin ka din, 'di ba? Babalik at babalik din sa iyo, 'di ba? Ate Marie. Oh,
0: love begets love, 'di ba?
1: Yeah, kung, correct.
0: At iyan din niyo kung anong itinanim, 'yun ang iyong aanihin.
1: Yes,
0: pag nagtanim
1: yes.
0: Ka ng pagmamahal, aani ka ng pagmamahal, 'di ba?
1: Right, right.
0: Pag nagtanim ka ng kasungitan, aani ka ng kasungitan. 'Di ba? Kumisan maiisip mo. Ano eh? Yung nangyayari sa atin ay resulta lamang ng ating ginagawa. Kasi halimbawa, pagka mayroong mabait sa inyo sa isang fast food, binabalikan nyo ba para sa magsabi ng thank you? Kasi
1: diba?
0: Kuminsan ano eh, hindi ba? Yung aasistihan ka na ano, nanay, ano, pili na kayo nung kung alin at tapos upo na kayo at ano.
1: Wow.
0: At dadali na lang
1: siya
0: sa inyo.
1: Oo.
0: Kasi pangkaraniwan, ano eh, tatawagin lang number mo. Hindi ba, babating-ting. Tapos, number ano, yung kukunin mo na, di ba? Pero merong iba na who cares enough na sabihin na upo na kayo at dadali na lang sa inyo.
1: Galing, no? Nakakatuwa yung ganun. So yun ang sinasabi ni Ate Marie para po sa atin. We are reminded to say thank you, di ba? Appreciate po natin yung nag-assist sa atin. Kasi sabi nga ni Telma Manjares, maging positive, maging palabati, at mapagmahal. Ako, apat po ito. Sabi niya, palabati, mapagmahal, mapagbigay. Dahil po dito, ay babalik sa mamahalin ka rin. Totoo po yan, Telma. Thank you for sharing. Si Marita Gozen naman, sabi ni Vesti at saka si ano ba to? Si Levita Portion Kula. Sorry ha, ang hirap banggitin kanya mga Levita Portion Kula. Sabi niya, mabiyayang buhay po. Nakikinig po ako sa radio, naramdaman ko talaga na ang Diyos ay kasama natin, lalo na sa mga aral na tutunan ko sa usapan at pakpaksa. Lumalakas ako, masigla sa pakikinig sa inyo. Sa Diyos ang papuri. Wow, thank you po, Levita. May God bless you. Nakikinig din sa atin si Bensi Bueno. Hello, widow yan at faithful listener din sa ating program. Sabi ni ano, Ate Marie Telma, huwag masungit.
0: Oo. Huwag masungit. Huwag magsusungit.
1: Ayun, di ba?
0: Huwag masungit. Huwag magsusungit. Huwag, ano pa ba yan na maikakabit sa sungit? Kaya kasi yun ate, yung ano.
1: Ano? Kasi madalas Ate Marie, yung entitlement, alam mo yun, sa mga seniors, parang, di ba? I'm entitled to that. I'm a senior citizen. I have this ID, ganyan-ganyan. So minsan,
0: entitled
1: kahit na...
0: Entitled ka lang sa ano? 20% discount, pero hindi ka entitled na gawa ng mabuti kung masungit
1: yan
0: ka.
1: Correct, correct. O diba?
0: Diba?
1: Oo. So yun po, kaagapay, ay huwag tayo maging masungit. Yung mukha natin, alam mo yun, nakikitaan na hindi tayo mabait dahil sobrang sungit, diba? Nako, talaga po. Oh. Oo, yan po ay...
0: Kumisan nga. Sa mga sa ibang mga ano, sa ibang mga fast food, eh kuminsan nagtataka sila sa ino-order ko. Sabi ko, oo, yan talaga order ko kasi meron akong pagbibigyan na apple dun sa laruan.
1: Wow.
0: Kasi hindi ba merong ano na may laruan. Sabi niya, ah sige po. Baka ho kasi nagkakamali kayo ng order eh.
1: Akala sa iyo yun, ano? Ayan. So, si
0: akin
1: Agustina,
0: yung pagkain, yung laruan sa apo.
1: Sa apo yung laruan, o diba? Ayan, si ano naman, sabi ni, si Agustina Diesta, nakikinig din po sa atin, Rubinucom, Air Madanganan, thank you for tuning in po sa atin. Maraming salamat sa inyong mga feedback. And Mel de Guzman, Luna Dungo, YouTube po is a blessing to us. Sabi ni Luna, Ate Marie, tayong dalawa daw ay blessing sa atin mga ka-seniors. Naku, thank you po mga kaagapay. And Jessica Alamano, lagi pong pagsabihan ang mga nanay at lola, love you, Ate Marie. Ito naman ang reminder niya sa ating mga kabataan. Parang sabi niya, sabihin niyo lagi sa inyong mga magulang, love you.
0: Oo. Oh, kasi ano yun eh. Hindi. Yun din yung magbibigay ng masiglang damdamin sa mga may edad. Pagka yung laging sinasabihan ng I love you, sino ba naman ang magsusungit kung laging sinasabing I love you, I love you, I love you, di ba?
1: Correct.
0: Na may meron akong kapatid din. Pagka ano, hakapin ng nanay, hakalikan, yung bang minsan naiinis ang nanay ko.
1: Cute naman, di ba?
0: Oo, pero gustong-gusto ng nanay yun.
1: Very good, oo. So ito pa si JNDP, sabi niya, kayong dalawa po ay inspiration ng mga senior ngayon. You inspire us all at di nagsasawa makinig sa mga lessons ninyo. Ayun, thank you po JNDP. At ito po mga hinahanda namin ni Ate Marie ay para din po sa amin, di ba? Ate Marie, para din sa akin ito. May natututunan din ako sa aming pinag-uusapan, di ba? At sabi
0: tayo
1: naman ni Aluda,
0: Aluda
1: Bilabin, kahit senior na, dapat open-minded pa din sa puna. At reminder, katuruan at iba. Seniority does not stop us from learning more. Ayan ang sabi niya Ate Marie.
0: Oh.
1: Nagets mo?
0: Ang oo. Ano nun eh, mas mainam yung, alam mo, para maging active ang ating mind.
1: Oo.
0: Kailangan ay magkaroon tayo ng pagnanais na matuto.
1: Yes. So sabi yan, ay open-minded tayo dapat, ay hindi tayo, hindi puro puna. Reminder ng katuruan ng iba, seniority does not stop us from learning more. Totoo yan. Luno, thank you for reminding us. Si Luna Dungo, ka-seniors, God bless po sa program ng listeners sa DZAS. Thank you so much. And then, sabi pa niya, ako po, si Alu din, listen natin, ako po natuwa at natawa ng maging senior ako kasi feeling palagi ako gusto isama ng pamilya dahil sa aking senior discount at senior lane. At least we have something to contribute to loved ones kahit na senior na. Totoo yan! Totoo yan, diba?
0: Lalo na pagka ang napuntahan mo na ano, na fast food ay yung hanggang tatlo. Ay binibigyan ng discount.
1: Very good.
0: Meron ganun eh. Pero yung iba sa senior lang ang discount eh. Pero meron iba.
1: Ating mga example lang. Nung haba, pito kami, yung pamilya ko no punta sa Davao ano eh ako lang senior siyempre di sabihin ng mga flight stewardess senior citizen ah sama ko lahat yung ano kasi ako lang senior lahat kami sunod sama di ba grabe talaga yung favor sa atin kaya tong sabi tama
0: yung mauuna ng pasok ng akyat yung ganun
1: Una na si
0: Barko.
1: Si Nieves, na-appreciate ko din po ang mga rebuke ng anak ko kasi ginagamit din sila ni Lord para palalahanin ako. Ayan, thank you no, sabi ni Nieves D, Ate Marie, di ba? Sabi ko nga yung ako nire-rebuke. Wag po tayo mag-ano magiging defensive, right? Sabi ko, minsan may pinasa ako sa family chat namin tungkol sa Starbucks eh. Sabi ko, wag na kayo mag-asa. Ganyan-ganyan. Tapos yung magkapatid, nag-chat din. Sabi niya, naku ma, fake yan. Fake yan, sorry.
0: Ay, yung mayroong ano, na mayroong maling... maling kwenta o tungkol doon.
1: Alam mo yun, fake news yun. Para kasi sila mahilig dun sa Starbucks. Unang may nakita ako sa Facebook na ganyan. Hindi ko nasabihin kung ano yun. Pero sinabi ko sa mga anak ko para iwasan nila. Yun pala, sabi niya, ay, hindi yan totoo ma. Ayan. Luzinica Lopez, Solon Bulante, sabi niya, kung anong itinanim natin yun ang ating aanihin. Ayan, di ba? So salamat. Yeah, JNDP, sweet yung anak ko si Pastor Ken. Talagang i-rebuke niya ako kung ano yung pinagsasabi ko na hindi tama. O di ba, Ate Marie? Sabi naman ni Aiden, si Prado, ako po, struggle po ako sa husband ko na 75 years old kasi po napansin ko na gusto niya siyang laging pinagbibigyan kung anong meron kami. Dapat siya meron din. Ganun ang gusto niya. Siya ang laging priority at saka madaling mairita na napipikon. Ate, anong masasabi mo dito?
0: Ang ano sa ating dun listener? Kung mayroon kang kakayahan, na ibigay yung kanyang gusto. Kasi okay. 75 years old. Oh. Ilang taon na lang yan ang kanyang itatagal, di ba? Eh, ngayon, kung hindi, paliwanag mo ng maayos. Paliwanag mo ng maayos kung bakit hindi pwede.
1: Mm-hmm.
0: Pwede mo naman sabihin kung ano ang financial status nyo ngayon.
1: Right,
0: halimbawa,
1: right.
0: Ay meron kang mga anak na nag-aaral, yung mga ganon. O kaya alam ko mayroong ibang sasabihin uutusan yung hinihingi. Humingi ka sa apo mo. Ano yun? Mayroong bonus.
1: Oo.
0: Edi nakukuha pa rin yung kanyang gusto.
1: Oo. Ayan. So yun mga kaagapay ano sa mga couples diyan. Ate Marie, mayroong kung na-research ano at pag-uusapan namin ito in the future. Ang guest ko naman ay si Dr. Steve ano ba to? Teka. Dr. Larry Gusto at saka yung wife niya. Itatopic namin how can the elderly couple have maintained the marital intimacy? Oo. Parang hindi bagay sa iyo. Joke lang. Joke lang, Ate Marie.
0: Kaya sa iyo din.
1: Sa atin
0: dalawa.
1: Din. Tama, tama.
0: Sa atin dalawa.
1: Oo nga. Ay, hindi pala bagay sa akin yun. Anyways, kaya po, ano, in-invite yung couple, pero sa, ano, in the future, sana abangan nila yun. Kasi nga, na-intriga ako dito sa nag-message sa atin na sila mag-asawa. Sabi nga na Ate Marie, pagbigyan nyo na po yung asawa ninyo, 75 years old, naglalambing lang yan, di ba? Baka naman, nung bata-bata pa, sobra siyang trabaho talaga. So ngayon, nakailangan niya ng attention kasi, di ba, naging magandang buhay nyo dahil sa kanyang pagtsatsaga. As a father, as a head of the family. Sabi naman ni Ritz Feliciano, tama po si Ate Marie. Ate Marie, ikaw daw ang tama. Hindi marunong mag-thank you. Tama po minsan, ginagamit yung pagiging senior, biglang sisingit sa jeep. Wala man lang say, excuse me. Pwede pa usog. Walang ganun, bigla na lang sisingit. O diba, Ate Marie?
0: Ako naman kaya ako hindi nag hindi ako na nag-jeep na dala ako na yung umaandar agad, hindi pa ako nakakasampa ng husto.
1: Tama,
0: Buti na
1: oo.
0: lang yung nasa dulo ay nahawakan ako. Kaya mula noon sabi ko hindi na lang ako mag-jeep.
1: Oo nga, wag na lang mag-ano ka na, mag-drive,
0: Oo.
1: mag-drive ka na. Magde-drive ka na ng coach.
0: Magana na lang, mag-grab o kaya
1: Grabo.
0: tricycle.
1: Oh, tama. Ay, si Abby Luis, ang classmate natin, Ate Marie, sa
0: oh, classmate.
1: Baguio. Oh, classmate Abby Luis ay nakikinig sa atin. Thank you, Abby Luis, yan sa, ano ba to? Burnham, UCCP Church. Diyan siya nagpapastor.
0: Kasama ba siya sa ano?
1: Sa
0: Malaysia?
1: Kasama
0: ba siya sa Malaysia? Oo.
1: Hindi siya pwede. Ayaw ng taga-Malaysia na

0: At sana nga ay sabi nga, nung pa kay Dr. Sino ba to? Dr. Rene Chanko, gusto niya talaga mag-organize ng Widowers Fellowship. O sabi niya, tulungan ko daw paano mag-organize. Sabi ko, kayo na po yan. Anyway, ang bilis ng panahon, Ate Marie, sabi niya, Rubinukom, ako po, pag nasa kayo sa jeep, para pong Moises ang tungkod ko. Hinahawi ang Red Sea sa akin, hinahawi mga tao. Okay, yun ha. Salamat din kay Nevesi ay Rosie, Rosie Panaguan, Sarmiento Distrito. Thank you po. Naabutan ko live ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, Ate Marie, yung ating take away and then closes in prayer. Ang bilis ng panahon.
1: Okay. Ang ano natin eh, ang takeaway natin ay ano, na panatilihin natin ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Huwag nating ano yun, huwag nating ihiwalay sa ating buhay. Kasi, pero tandaan natin, pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig.
0: Yeah. Totoo yan. So, Ate Marie, pag-pray natin yung ating mga listeners, may mga struggles. Halimbawa, itong isang nanay niya, 80 years old, tapos yung husband ng ating tagapakinig, 75 years old. Sige po, samahan po natin si Ate Marie sa panalangin.
1: Tayo manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa iyo namin natutuhan ang magmahal, ang umibig, at ganun din na sa iyo namin ginaya ang pagmamahal. Yes. Ama, dalangin po namin sa iyo yung may mga struggles sa kanilang magulang na may edad na, na nahihirapan, na alagaan. Lord, ikaw magbigay sa kanila ng patience and love. Nang sa ganon, ay yung kanilang ginagawang pag-aalaga ay hindi dahil sa napipilitan, kundi dahil sa kanilang pagmamahal, sa kanilang magulang. Ganon din po, dalangin po namin sa iyo yung nahihirapan sa kanyang asawa. Lord, dalangin po namin na ikaw ang siyang magdagdag sa kanya ng pagtitiyaga, lalo tigit ng pagmamahal sa kanyang asawa. Nang sa ganun, ay makita sa kanya ng kanyang asawa na mahal mo siya. Nang sa ganun, ay mawawala ang kanyang mga negatibong pag-uugali na ipinapakita sa kanya. Ama, dalangin po namin ang mga may karamdaman. Dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kagalakan sa kanila. At lalo't higit, ikaw magbigay sa kanila pangailangan kay Dr. Attorney Cao. Ikaw po, Panginoon, ang tumulong na makarecover siya. At ganun din, si AB, dalangin ko po sa iyo na ikaw ang siyang mag-control ng kanyang blood pressure at saka ng kanyang cholesterol. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang tutulong sa kanya. Salamat po para sa kanyang kabutihan sa akin. Dalangin ko rin sa iyo na ikaw ang siyang gumabay sa amin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami at ingatan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Mga kaagapay, sa Saturday po, magkita-kita tayo sa Family Conference sa Faith Baptist Church number 4 Bulletin Street, Corner West Avenue, Quezon City. Maraming salamat din sa nag-assist sa atin sa studio, of course, sa Bukawi Transmitter Side, Production Tech na si Nat Peralta. Naku, congratulations kay Nat Peralta. 30 years na si Ate Marie sa FBC. Nakakatuwa. Benjo Murano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Lalo na si Reggie Villena, tagal-tagal na niya sa FEBC. RTB Team, Aileen Valdez, Diabes Mancio, at 10 years lang pala si Nat Peralta. Sorry. 10 years. Sorry. Fake news. Anyway, Aileen Valdez, Jabez Mancio, Angelica Calayag, at sa mga engineers natin, sila JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ate Marie, ilang taon ka na sa FBC sa Family Matters?

0: Po ay...
1: Since 19... Ay, hindi, Heartline kasi une, 1980.
0: Heartline, anyway, oo. So yan mga kagapay, ako po si Ate Merlene Guillermo.
1: At Ate Marie de Jesus, bye-bye.
0: God bless. See you again next time, next Thursday, dito po sa ating program. God bless.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na...
3: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Ang ayang daigon og simbahon ang ato ang Ginoo sa iyang gihimo sa ato ang kinabuhi. I hope na sinabayan niyo po ang awiting Daigon ko ikaw at daigon ta ang hari. Tungod karon ang adlaw sa atong Dios og karon pud ang adlaw sa kanunay na siya ato ang pasalamatan og pagadaigon. Welcome sa programang Pagdayaw kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga diri sa 1062 DXKI Miga Jen Robles Librado. Tayo po ay magkakasama sa loob po ng isang oras. At tayo po ay nasa series ng The Gospel. Kahapon na pag-usapan natin ang buhay ni Matthew, the tax collector. And on Tuesday, ang buhay ni Paul na talagang hindi niya po ikinakahiya ang gospel. And today, pag ikaw po ba, kaibigan, ay makarinig ng magandang balita or meron kang natutunan sa buhay mo, merong lesson na natanggap ka or yung tawag doon, na narinig mo na lesson sa school or saan man or sa work mo, na experience mo, ibinabahagi mo din po ba ito sa iba? So, itong si Mark. Siya po yung ating magiging topic ngayon. Si Mark, who is the student of Scripture, nung natutunan niya ang magandang balita ni Kristo, isa po siya sa nagsulat sa account ni Jesus. At makikita po yan sa Book of Mark. So, sharing the gospel with others. At I hope and I pray, na ikaw at ako, kaibigan, ay talagang ibinabahagi natin sa buong mundo, kung sino man yung ma-meet natin, sino man yung ma-encounter natin, ay ibabahagi natin si Jesus. Dito sa Book of Mark, makikita natin kung mababasa natin ang buong Book of Mark, gusto talaga ni Mark na ang bawat isa, ikaw at ako, ay makakilala kay Jesus. At kung ano po yung ginawa ni Jesus sa atin. He is God, but siya po ay pumarito sa mundong ito para ikaw at ako, kaibigan, ay magkaroon ng kaligtasan. Ikaw at ako, kaibigan, ay magkaroon ng pag-asa. Ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung message ni Mark, sinimulan niya sa simple but powerful declaration, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So, Mark reminds us that the gospel is meant to be shared. So, kung narinig mo yung gospel, kaibigan, dito man sa DXKI, every Sunday man sa inyong church service or worship service, every weekly activity sa church or in your personal devotion, then kailangan talagang ibahagi din natin ito sa iba, no? So para sa ating question of the day, when you heard the good news, kung narinig mo ngayon ang magandang balita ni Kristo, did you invite others to hear it too? Ikaw ba yung taong,
Hala, kasino-sino na lang talaga yung ini-invite mo para makarinig din talaga ng good news. O, for example, dito sa DXKI, meron tayong mga testimony, kaibigan, na sinasabi nila pinapalakasan talaga nila yung radyo nila para marinig ng kapitbahay, para yung kapitbahay din po mismo ay makarinig ng good news. Wow, praise God, no? At ini-invite sa church, for example, sama ka, church tayo, para makarinig tayo ng preaching ni pastor. Or everyday, paparinig mo sila sa DXKI, sabihin nila mag-tune in sa 1062 DXKI kaysa umaga pa lamang, no? 5 a.m. Makakasama na natin si Pastor Alex sa Daybreak. And then, sa Tinapay Sang Kabuhi, no? Marami din pong mga pastor na makakasama sa Tinapay Sang Kabuhi, si Jorim Ramos sa Shepherd's Call. Sa Pro Tips with Maloy. And even nakakabigay din po ng encouragement yung FEBC report. Ako nga, kahit ilang ulit ko na marinig, na-encourage pa rin ako sa story ni Ate Jo. No? Ngayon si Ate Jo yung na-feature sa FEBC report. With Kuya Lucho. Pabalo ni Miga Joy. No? Every oras na Pilipinas. And a word of hope sa family matters and ngayon sa pagdayo kag pagpasalamat amo na hindi nyo gid i-miss sa listener's touch yung mga music na maririnig natin talagang nagbibigay din encouragement yung story naman po sa Tanikalang Lagot Hour of Hope. Kahit 15 minutes lang, grabe ang laking impact kasi alam nyo po ba na from Hour of Hope na message dito sa DXKI, tinanggap ko din si Jesus as my Lord and Savior taong 2005. Imagine nyo. Diba? Ako ay lumaking yung parents ko, both Christian, pero sa DXKI din ako nakakalala ng lubusan sa Panginoon. Imagine mo, araw-araw ka pa naman makinig, no? So, praise God! So, yun. Kaya, kung sino man po yung mga kakilala nyo, imbitahin nyo na makinig dito sa 1062 DXKI. Hanggang gabi, hanggang sign off natin, 9 p.m., maririnig nyo pa rin ang salita ng Diyos. Turning Point, Heaven Today, Tanglaw sa Landas ng Buhay, Kamalayan, Salmo. Ang dami pa po. Kaya, to God be the glory dahil ginagamit po ang even social media, yung ating FB Live, yung radio para tayo po ay makarinig ng salita ng Diyos. So ngayon, ang tanong, when you heard the good news, did you invite others to hear it too? So think about the person who first told you about Jesus. Ako, praise God sa buhay ng mama ko na nag-share sa akin ng gospel din. Si Mamang Lenny, si Pastor Roswin, ayun, shout out, si Ate Delge. So, salamat sa mga buhay ng mga taong ito na nag-share ng gospel sa akin. And someone cared enough to share the gospel with you. Isipin nyo kung sino yun sila. Pasalamatan nyo! At ngayon ang tanong, dahil nakarinig ka na ng good news. Kung narinig mo din ito dito sa DXKI, ayun, thank you Lord, no? Sino din yung bahagian mo nito? Sige nga, pwede mo ding i-share ha yung sagot mo at kung mare-remember mo kung sino yung first na nag-share sa iyo ng gospel, i-shout out mo siya. Shout out kay at pasalamatan sa ating comment section pwede mo siyang itag no, kasi naka FB live tayo thank you Kuya Edgar so ang text line number natin 0963180149 pwede din sa FB page 1062 DXKI-FEBC Radio
Huwag kalimutang i-like at i-share kaibigan para marami po ang makakaalam at makakasagot sa ating tanong. At ngayon, para naman sa inyong mga prayer request, ano po yung prayer request mo, kapatid? Send your prayer request dun sa number na na-mention ko, your greetings and your praise report, para mabasa po namin dito sa ating himpilan sa 1062 DXKI. Ngayon, batiin po muna natin yung mga nagbo-birthday today. Sino po ba ang mga kakilala nyo na nagbo-birthday ngayon? Happy, happy birthday po sa inyo! June 25, 2026. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

0: Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today, June 25. Happy birthday po kay Miss Jesserine Malerio, kay Ma'am Rosebel Dumalag, kay Ma'am Yvonne Pedrico Alvarez. Happy birthday din kay Joe M. Halarina, kay Ma'am Kay, kay Mary June Velvar, and kay Jasmine. Yan, sino kaya ito si Jasmine? Jasmine lang yung kanyang name dito. Happy birthday po! And sa lahat din po ng mga mag-asawa na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po! Pray na ang Panginoon ang patuloy na mag-strengthen at patuloy pong magpala po sa inyo sa lahat ng inyong mga ginagawa. Enjoy and blessings sa lahat ng mga celebrators. 11:25 ang ating oras, mga kaibigan. Gusto ko pong i-shout out ang mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal. Hello kay Ate Sharon Valdez. Hello Ate Sha, kumusta po? And kay Kuya Roy, kay Kuya Jem, kaga sa tanan pa nga mga tagpalamati natin dira sa May Santa Cruz. Sino pa ba ang mga listener natin niya ara dira? Hello, hello sa inyo. Kay Tita Bong and hello man gali sa friend ni Miga Joy nga naglakat diri kahapon, si Ma'am Eileen Pasit ba yan, Miga Joy? Thank you po sa fruits! Aba, nabusog talaga kami at hinati po namin yung fruits na binigay po ninyo. Hello kay Pastor and kay Pastora Eileen. And also, happy listening kay Sir or Engineer Ham Holiano, kay Ate Presi Bernardino, kay Ate Delia. Hello po, Nanay Delia Tomas, ang beloved mother ni Ate Del. And kay Ma'am Elpidia Layok. Happy listening din po kay Sir Francisco Jr. Espirito. And kay Ate Jemima Chavez, kay Chris Andre Tol. Bagong followers natin. O sige, i-share nyo pa po yung ating FB page para marami pa po ang makakaalam. Masayang masaya po kami pag marami tayong mga followers. Like and share and follow. Hello kay Brother Ken, dira sa may Bagong Bayan, upod kay Tatay Robert. Kay Ate Jovita, hello po Ate Jovita, kamusta po kayo? And kay Brother Jujin and Sagerita. Sino pa ba? Si Ate Hazel! Hello Ate Hazel, sa Barrio 4 naman ni kag si Ate Mitch Tyson. Hello Ate Mitch! Dira naman sa may ano, sa may Sorala. Hello kay Kuya June and Ate Edna Dimasuay, kay Ate Riza Kahilig, kay Kuya June Manalo, kay Kuya Ronnie, dumadapat Ate Neneng Valdez, kag hello man Ate Neneng Borhel, gali. Kag hello man dira kay Kuya Sam Dumalaog, maraming salamat po sa blessing na gin-share mo man. Sa Sumatra family, sa Gonzales family, pagsatanan nga mga pastors, and mga friends nga nagapamati subong. Thank you so much sa inyo padayon nga pag-suporta, pangamuyo sa ministeryo sang FEBC, labi na diri sa DXKI. isang minuto bago po mag alas 11:30. Sige. Tayo po muna ay dadakoy na sa ating verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day. Mababasa po natin sa Book of Mark. Mark chapter 1 verse 1. Mark chapter 1 verse 1. Sa New King James Version, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So ang background po nito, si John Mark. A companion of Paul and Barnabas, and later kasama din ni Peter. Many Bible scholars believe that Mark wrote his gospel based on Peter's eyewitness accounts of Jesus' ministry. So, hindi talaga si Mark yung eyewitness or kasama ni Jesus. But, naisulat niya po itong account na ito ni Jesus dahil sa kwento or ibinahagi sa kanya ni Peter. Si Peter kasi mismo yung eyewitness, or si Peter yung disciple ni Jesus. Itong si Mark, siya yung nagsulat sa Book of Mark, and he was companion of Paul and Barnabas, and later Peter. So, ang Book of Mark, unlike Matthew, who emphasized Jesus as king, si Mark naman, he present Jesus as the servant who came to act, serve, heal, and save. Ang focus po ni Mark sa kanyang pagsulat sa Book of Mark is he introduced Jesus. That's why ang focus niya na lahat ng tao ay dapat makarinig ng good news. Kaya sinimulan niya, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So sa una pa lamang, sa Mark chapter 1 verse 1 pa lamang, introduction na doon ni Mark ay kung sino si Jesus. He's the Son of God. So, the gospel is centered on Jesus Christ, the Son of God. So, sa ating paghimay-himay sa word na ito, the beginning. So, Mark introduces the start of God's redemptive work through Jesus. Na-remember nyo po sa Genesis, di ba? In the beginning. So, dito sa Book of Mark, sinimula niya din, the beginning, ang pasimula. So, sa pasimula pa lamang, inintroduce niya na si Jesus. Kung ano yung ginawa ni Jesus. And, na-mention na nga po natin on Tuesday, what is the gospel? The gospel is the good news. Evangelion. So the word gospel means good news. It is the message of salvation through Jesus Christ. That Jesus Christ came on this earth. He lived a holy life. Gumawa po ng mga miracle. Namuhay na walang kasalanan. Nagsakripisyo, namatay sa cross. On the third day, He rose again. Now we have a living hope because of Jesus Christ. So Jesus Christ, He is the promised Messiah and Savior. He is the Son of God. Kasi si Jesus is not merely a teacher or prophet. He is God, 100% God.
2: And Pumarita Samundo, he is also 100% man. At si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan because he is the only way. He is God. At gumawa po siya ng way para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Siya lamang po ang makasatisfy ng justice ng Diyos. Kasi tayo po ay makasalanan. Dapat bayaran natin yung kasalanan natin. Pero si Jesus, siya po yung nagbayad ng ating kasalanan doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil he is 100% God at he is 100% man. Siya po marito sa mundo para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan para masatisfy ang justice ng ating Diyos na dapat tayo yung mapunish pero si Jesus yung napunish doon sa cross ng Kalbaryo. So itong good news na to ay para sa lahat, no? This good news is for everyone. It is available para sa lahat. At kung ikaw ay nakarinig nito, sabi, salita ng Diyos, magiging good news at ma-receive mo lamang ito at maging good news para sa'yo kung ito po ay pagkatiwalaan mo sa iyong buhay. Tanggapin mo ito sa iyong puso at isip. Tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So itong good news ay maging good news dahil sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe," kung sino po yung magtitiwala doon po sa news na na-share natin kanina, "ay mayroong buhay na walang hanggan." Hindi na po siya ma-punish, hindi po siya ma-perish, di ba? "He will not perish, but have everlasting life." Magkakaroon siya ng kaligtasan. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kaya merong pag-asa, kaibigan. Gawin lamang natin, tanggapin natin yung good news ng ating Panginoong Jesus. Pagkatiwalaan natin sa ating buhay. And later, sa ating discussion segment, yung narinig mo na good news, bakit nga ba natin to i-share sa iba? Bakit talagang sinulat ni Mark itong account ni Jesus? At bakit dapat malaman ng lahat? Kasi, sige, later, sagutin natin yan sa ating discussion segment. Pero ngayon, pakinggan natin ang awiting ito. Awit ay para sa'yo. At yung isa pang awitin, bayawon ko ikaw. Dito lamang sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat sa 1062 DXKI, ang inyong mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Dalawang minuto bago po mag-alas 11:50 ng tanghali. At alam niyo po ba mga kaibigan,

Kagainan na mention ko, yan, nabatian natin ang good news about kay Jesus Christ. Ano ang himuon mo? Bakit nga ba dapat nating i-share? Dapat nating i-share ang good news. Amunang diri sa DXKI, mapansin nyo, paulit-ulit gid niya, amunang mensahe ang atan niya gina-share. Kasi ang atan niya goal is maibahagi po sa buong mundo si Jesus Christ. Tub-tub na mabatian sang tanan. Through airwaves, through online streaming, kag ano pa nga mga media nga ginagamit para lang gid nga malabot ang tanan. So ang muna kaimportante nga dapat natin i-share abiyan. So ang aton nga acrostic answer is from the word share. So bakit nga ba miga dyan? Napaka-importante na i-share din ang good news with others. Letter S. Una, kasi yung salvation natin. Letter S stands for salvation is found only in Christ. Kay Jesus lang gid abi naton matagamtaman. Maangkon ang kaluwasan. So we need to share the good news of Jesus Christ para ang tanan makabalo nga may ara gali sang paglao, may ara sang pag-asa. May ara sang kaluwasan dira kay Kristo. Siling sa Acts chapter 4 verse 12, nor is there is salvation in any other. Jesus is the only Savior. So we need to share the good news of Jesus Christ so that others will know about Him and about His salvation niya gina-offer para sa aton. And letter H stands for hope. That hope, kanina ko pa na-mention na meron tayong living hope kay Jesus. And that hope is available to everyone. Kailangan nating i-share ang gospel para ang bawat isa na nawala ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa, kaibigan. Sabi nga po sa Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaibigan, this hope is available to everyone. So, kailangan nating i-share ang gospel para sila din po mismo ay magkakaroon ng pag-asa. Pag-asa mula sa ating Panginoon kung sila po ay magtitiwala sa Kanya. So, the gospel brings hope to a hurting world. Alam niyo po ba kung ano ang kailangan ng mundong ito? Ano ang kailangan ng mga kabataan? Si Jesus. Nakakaiyak, nakakasad yung nangyari doon sa Tacloban. Bakit po nila yun nagawa? Dahil walang pag-asa sa kanila. Hindi nila kilala si Jesus. Or siguro narinig lang nila pero wala silang relasyon sa Panginoon. So we need to share the goodness of Jesus Christ para sila po mismo ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng kaligtasan. The next generation, sabi nga po sa natutunan ko sa Hey Guy, sa seminar namin, kung ang mga kabataan ngayon ay hindi ma-disciple,

tatanan nagakinahanglan kay Jesus. All people need Jesus because all of us are sinners. Tanan kita makasasala kag nalayo dira sa Ginoo. And we need God's forgiveness. We need God's salvation. So, all people need Jesus. Kay hindi naton kaya luwason ang aton mga kaugalingon. Letter R. Reach others with love. Matthew 28:19, Jesus commands us to make disciples. Sino ang aton yung model sa discipleship? Si Jesus. Alam niyo po si Jesus, hindi lamang po siya nag-share ng truth, but he discipled. Dinisciple niya yung mga tagasunod niya, yung mga nag-follow sa kanya. Kumain kasama sila, lumakad kasama yung mga disciple niya, nanalangin, nag-enjoy doon sa ano no, yung limang dalawang isda at limang tinapay. Oh, nag-enjoy sila doon. And then sabay din silang sumakay ng bangka. O, di ba? Bonding yun. So, yun po yung discipleship, no? Hindi lamang... O, lahat ng aspeto ay talagang... Merong, ano, impact. So, reach others with love. And letter E, encourage others to believe. John chapter 3 verse 16, God's gift of salvation is available to all who believe. Yun yung na-mention ko kanina. So, ang salvation ni Jesus Christ ay available sa lahat ng mga maniniwala at nagtitiwala sa Kanya. So, friend, the gospel is the greatest news ever given. God loves us. Jesus came for us. Jesus died for our sins. Jesus rose again from the grave. And through Jesus, we can have forgiveness and eternal life. The gospel was never meant to stop with us. It is meant to be shared. That's why in the Gospel of Mark, Mark shared it with the world. Someone shared it with you. At ngayon ang tanong, sino ang bahagian mo din nito? Today, if you have never trusted Jesus, kung hindi mo pa pinagkatiwala yung buhay mo kay Jesus ngayon, ngayon po, iniimbitahan ko po kayo. Come to Him. Believe in Him. Believe in the Lord Jesus Christ. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Receive His forgiveness and experience the new life He offers. At kung meron ka namang relasyon kay Lord, this is your time to share that relationship, that love, that new life na na-experience mo sa Kanya. So, sa ating pagtatapos, mga kaibigan, the gospel came to us because someone shared it. Right? Dahil merong nagbahagi nito sa atin. That's why na-receive natin ang gospel. So, since na-receive mo ang gospel, this is your time, kaibigan, to share also sa ibang tao na wala pang Kristo sa buhay po nila. Para magkaroon din po sila ng pag-asa, magkaroon ng kaligtasan. Sige, sa ating pagtatapos, iwan ko po sa inyo ang awiting ito mula po sa Papuri. Papuri 9, Diyos ay naroon. Ako po ang inyong nakasama sa programang Pagdayo. Kagpagpagsalamat, Miga Jen.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Dalawang malalakas na lindol yumanig sa Venezuela. Dalawang malalakas na lindol ang tumama sa parehong lugar sa Venezuela ngayong Huwebes ayon sa ulat ng United States Geological Survey o USGS. Base sa datos, naitala ang magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol sa magkasunod na pagyanig. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga residente sa Caracas at nagsilabasan sa mga lansangan habang nararamdaman ang malalakas na pagyanig. May mga gusaling gumuho at may mga taong nasugatan sa insidente. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ilan ang nasugatan at kung may naitalang nasawi. Nagpapatuloy ang pagkalap ng impormasyon ng mga otoridad. Patuloy ring sinusuri ng mga opisyal ang lawak ng pinsala at kalagayan ng mga apektadong komunidad kasunod ng malakas na lindol. Inaasahan ng karagdagang ulat habang nagpapatuloy ang rescue at assessment operation sa lugar. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po inyong kaibigan at kaagapay, Miga Joy Kawayan, Combatier.

Alas 12:46 ang ating oras, mga kaibigan. Welcome sa programang Listener's Touch dito sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Tayo po ay active member ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas at naglilingko dito po sa City of Coronadal sa loob na po ng 61 years. At ang buong FEBC ay mahigit pitong dekada naglilingkod upang maibahagi sa buong mundo si Kristo hanggang marinig ng lahat. Kamusta ka, kaibigan? Kamusta ang iyong pananghalian? Ikaw ba ay busog na? Yan. I hope busog na po kayo. Kagaya ko, dahil ako ay sobrang busog. Praise God. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Nalibre po yung lunch namin ngayon. Parang party lang. Thank you, FEBC. Kahapon kasi meron po kaming mic award. Sa biyaya ng Panginoon, si Miga Joy ay na-awardan ng mahigit 20 years, no? Na naging empleyado po ng FEBC. May pakain. Thank you, Lord. Kaya sobrang busog. Kayo dyan, kumusta naman? Ano bang mga ulam natin? Para mabusog din yung iba sa pakikinig nila sa mga ulam ninyo. Ang sa amin dito, medyo marami-rami yun eh. May chicken, may beef, may fish. At syempre may gulay. Gulay na may pork. O diba, kompleto. Kompleto yung ulam namin. Pero nung pagdating ko doon, wala pala akong rice. Pero salamat dahil meron akong mga mapagbigay na kasama dito sa DXKI. Mas marami pa ang rice ko sa kanila. Kasi pinaghatian nila ako ng rice. Si Miga Ging, si Miga Joy, si Kuya Edgar. O diba, ang daming mong rice. Kasi sila, binigyan nila ako isa-isa. Hinatian pala ng kanilang baon na rice. So, sobrang busog ko talaga. Thank you, Lord. At may pa-dessert pa daw. Later na lang. So, kayo dyan, kumusta naman? Ano pong pananghalian natin? Share nyo naman dito. Kompleto din po ba? May gulay, may pork, may beef, at may fish? Or isa-isa doon. Okay lang yun. Basta marami naman at mabusog po kayo. Alam ko naman talagang hindi tayo pinabayaan ng Panginoon eh. Sa araw-araw, andyan talaga yung kanyang biyaya. O, anong ko nga po sa inyo? Sino po ba yung nagutuman na dito? So far, sa aking experience, hindi pa naman ako nagutom. Ganun po kadakila ang Panginoon natin na sa araw-araw andyan yung kanyang provision. Kaya kung ika-count natin yung blessing natin, masabi talaga natin, ang yaman-yaman ko pala. Mayaman ba kayo? Of course, mayaman tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa atin. Hindi dahil sa ating kung ano yung na-achieve natin. But dahil po yun sa biyaya ng Diyos. And kung meron tayong Kristo, sabi nga, we are more than enough. Because Christ is enough sa ating buhay. Yan, thank you, Lord. 12:51 ang ating oras, mga kaibigan. Hello po sa mga friends natin dito sa City of Coronadal. Sa 27 ka barangay sang syudad. Kag sa 10 ka banwa sang South Cotabato. Sa mga
karatig ano natin lugar or city sa Tacoronga, sa Kidapawan, sa Gensan, at mga karatig province po natin, province po ng North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Davao del Sur, and also dyan din po sa may ano area po ng Sarangani. Kamusta naman po kayo dyan? I hope noy na hindi man agad-agad, pero yung dahan-dahan ipagpipray natin na ano, maka-recover.

12:52 ang ating oras, mga kaibigan. Let's continue to pray also ang Venezuela. Kanina narinig niyo po sa ano ni Miga Joy sa kanyang balita sa alas 12. Grabe talaga yung naging resulta. Imagine mo, dalawang magkasunod na lindol. Hindi pa naman yun ano lang na lindol yung mahina, but sobrang lakas ng lindol na yon, 7.2 at saka 7.5. So let's continue to uphold them in prayer, lalo na doon sa may west ng Venezuela capital, sa Caracas. Pray natin at patuloy na i-sustain sila ng Panginoon, i-provide ang kanilang mga needs. Hindi po madali, grabe yung ano, kung makita natin sa picture, parang ganito din yung nangyari dito sa atin sa Sarangani at Rensan. So let's uphold them in prayer. Comfort ng Panginoon sa kanila. At sa panahon na ito, syempre wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang ating Panginoon lamang. Sa Kanya lamang po tayo magtitiwala. So ito po, mga kaibigan, mula po sa awitin ni Ricky Bong and Edwin kay Jesus Magtiwala. At susundan po ito ng kanta ng The Music TM, Ako'y Nagtitiwala Sa'yo. I-declare talaga natin yung ating paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon lamang.

Kay Jesus lamang tayo magtitiwala, kaibigan. Wala na po tayong ibang pagkatiwalaan kundi siya lamang. Alauna 14 ang ating oras. Okay, bago po tayo magtapos dito sa programang Listener's Touch, gusto ko po i-share sa inyo yung aking natutunan kagabi sa aming prayer meeting. Tackle namin sa aming prayer meeting itong Psalm chapter 46 verse 1 to 11. Akma-akma po ito, mga kaibigan, sa nangyayari sa mundo ngayon. Dahil hindi lamang po ang Venezuela ang nagkaroon ng lindol, pati din po pala sa Japan. And even kanina lang, no? sa LT. LT na ba? Or kanina sa pagdayo kag pagpasalamat. Feeling ko may aftershock pa. Oo, mayroon palang nangyaring lindol din. Pero mahina lang. Unlike nung June 8 talaga na sobrang lakas. Parang sabi nga ng post ng isa kong friend sa FB na immune na daw siya sa aftershock. Pero alam nyo, meron pong paalala ang Panginoon sa atin. At gusto ko pong basahin itong psalm na ito sa inyo sa Tagalog. Sa awit o mga awit 46 mula po sa Magandang Balita Biblia. Saan nyo na talaga yung boses ko? Tuloy narinig pa sa mic ang pag-ubo. Sige, basahin ko po. Awit 46.

Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo. Kung may kaguluhan, di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangangalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Sela, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Sela. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikayahanga. Maging pagbabaka ay napatigil, sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa. Sa buong sanlibutay, pinakadakila na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Sela. So, dito sa Psalm chapter 46. This is the song of son of Korah. Sa verse 1 hanggang sa 3, makikita natin that our God is powerful. He is powerful, but He is our God, our refuge, our strength, an ever-present help in trouble. Sa verse 1, at siya po ay makapangyarihan over sa mga nangyayari sa mundong ito. Mayanigman ang sanlibutan. Pero tandaan natin that He is our Creator. Siya yung ating Diyos na makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa. Kaya hindi tayo matatakot, no? Siyempre, as human, andyan talaga yung fear. Pero dito, tayo po ay ni-remind niya, di dapat matakot. Mundo'y mayanigman. We will not fear, do the earth give way. Ngayon, nakikita natin sa social media yung nangyari sa Venezuela. Sa Japan, sobrang lakas din. Sa California, and even dito sa Sarangani province, sa Gensan, talagang nakita natin kung paano gumuho ang lupa. Pero sabi nga, di dapat matakot. Bakit? Meron tayong Diyos na ating lakas at kanlungan at handang sasaklolo sa atin. Dito naman sa my verse 4, makikita natin na siya po ay makapangyarihang Diyos. At sabi niya, He is with us. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwan. He's in the midst of us. Kaya sa verse 8, sabi po, come and see what the Lord has done. Dito inanyayahan tayo, iniimbitahan tayo na magtiwala tayo sa Kanya because He is our powerful God, makapangyarihang Diyos na ating kanlungan. So kung ngayon, kaibigan, meron kang takot, meron kang doubt, or ano pa pong mga na-experience mo, kaibigan, ang Psalm 46 nagre-remind sa atin na hindi tayo matakot. But instead, tayo po ay magtitiwala sa Diyos. Doon po tayo magtitiwala sa Kanya. Wala na pong ibang pagkatiwalaan tayo, kundi siya lamang, kaibigan. Ang ating Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham. Ibig sabihin po niyan,
kung ano po siya na makapangyarihan noon, He is the same God na makapangyarihan hanggang ngayon. At alam niyo po ba dito sa verses na ito, tayo ay iniimbitahan ng ating Diyos. So verse 8, sabi niya, come and see what the Lord has done. And sa verse 10, sabi, be still and know that I am God. Sinasabi, pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin na andyan siya. Parang sinasabi niya sa'yo at sa akin, kaibigan, na Jen, lumapit ka sa akin, magtiwala ka sa akin. Be still and know that I am God. He is our God, our sovereign God, our almighty God, our creator. Siya ang nagkokontrol sa lahat ng creation, kaibigan. Kaya huwag po tayong matakot. And even siya yung owner ng buhay natin, meron tayong buhay ngayon dahil po sa kanya. Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng lakas. So, wala na tayong ibang pagkatiwalaan kundi siya lamang. That's why today, iniimbitahan niya tayo to come and see kung ano po yung ginagawa niya sa atin. Yeah, hindi niya po sinabi na kung magtiwala tayo sa kanya, wala na pong lindol. Hindi niya po yun sinasabi. But sinasabi niya po sa atin, in the midst of this lindol, in the midst of this chaos, or mga nangyayari sa paligid natin, meron tayong malapitan. Meron tayong kanlungan. At yun po ang ating Diyos, kaibigan. So I hope and I pray na anuman pong sitwasyon mo ngayon sa buhay mo, saan ka man ngayon, siguro natatakot ka sa mga nangyayari. Ulitin ko po yung sinabi ng ating Diyos sa Psalm 46 verse 10. He says, be still. Be still, Jen, and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. So I hope and I pray na ang salitang ito, kaibigan, ay mangusap sa puso mo. Magkaroon ka ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So iwan ko po sa inyo ang awiting ito mula po kay Romel Guevara, awit 46, at susundan po ito ng kantang Basta't Ikaw. Wala to uman ang problema nato igsuon, dili ta mabalaka tungod ka uban nato ang Dios. God bless you. Ako po ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado, sa programang Listener's Touch.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Sa Kawikaan 6:14, ito po ang nasusulat. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan o sa liwanag at kadiliman? Ako po si Loretta Concepcion at naririto po ang aking kasaysayang patotoo.
1: Sister Loretta, purihin ang Diyos. Napakaganda ng mga inawit ninyo kanina sa ating praise and worship. Sa Linggo ba, ikaw pa rin ang song leader?
2: Opo, Pastor Larry. Hanggat hindi pa nakakabalik si Sister Joyce from Australia.
1: Nakikinig ako na pag dumating si Sister Joyce, napakasayang lalo ang ating praise and worship. Marahil, Sister Loretta, pwede kang mag-special number sa ating church anniversary.
2: Sige po, Pastor Larry.
1: Wala pa atang mag-special number sa anniversary. Imbis na mag-anyaya ng mga gospel singer, ikaw na ang pakantahin para lalo magamit ang iyong gift sa pagkanta.
2: Purihin po ang Diyos, Pastor Larry.
3: Loretta, salamat at pinaulakan mo ang aking paanyaya na kumain dito sa restaurant.
2: Cesar, tatapatin na kita. Hindi ako pumunta dito para kumain. Gusto lang kitang makausap.
3: Bakit? Para saan ba yun? Pinaghandaan ko pa naman tong pang 9th mansary natin.
2: Gusto ko nang makipag-break sa'yo, Cesar. Hindi magiging maayos ang ating relasyon.
3: Sinabihan mo ako na huwag ako manigarilyo. Tinigilan ko na, pati pag-inom ng alak. Ano pa ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Gagawin ko.
2: Sumama kang magsimba sa sinisimbahan kong church.
3: Sa mga born again? O sige, magsisimba ako doon.

0: Pastor Larry, magandang umaga po. Ipinakikilala ko po sa inyo si Cesar. Nobyo ko po.
1: Ah, kamusta ka, Cesar? Mabuti at nakadalo ka sa aming pananambahan. Eh, maupo ka.
2: Maraming salamat po. Eh, kinulit po kasi ako ni Loretta eh. Makikapag-break sa akin kung di ako magsisimba ngayon. Kaya nangako ako sa kanya na sasama na talaga ako sa kanya. Mahal ko po si Loretta kaya gusto ko siyang mapangasawa. Kaya kahit anong gusto niya, sunod ako ng sunod.
0: Kasi naman, Pastor Larry, sa preaching po ninyo, mga Christians na katulad ko ay hindi po dapat makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya nag-usap po kami. Kapag hindi po siya nagsimba dito sa ating church, break na po kami. Ayoko pong mapunta sa impyerno.
2: Ganun po ba yun, Pastor Larry? Ang Christian na gaya ni Loretta, hindi pwede magipagnobyo sa akin na dahil hindi ako mananampalataya ni Jesus?
1: Tama ka, Cesar. Dahil kayo ay pag-iisahin ng Diyos, isang espiritu at isang pananampalataya. Maraming anggulo sa buhay mag-asawa ang hindi pagkakaintindihan kung hindi parehong Kristiyanong mag-asawa. Iisa ang Diyos na buhay, tanging si Jesucristo lamang.
2: Eh paano po yun kung kinamulatan kong pananampalataya ay maraming Diyos na dinadasalan? Hindi po ba yun katanggap-tanggap sa Diyos? Mas maraming Diyos, di mas maraming magtatanggol sa akin bilang deboto. Di ba tama yun, Pastor Larry?
1: May ipababasa ako sa iyo. Basahin mo, Cesar. Ito yon. Sa Juan 14, talatang 6.
2: Sige po, babasahin ko po. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ganun po ba yun, Pastor?
1: Oo, Cesar.

0: High school pa lang kami, nagkagaanan na kami ng loob ni Cesar. Naging mag-best friend. Dahil pareho kaming may karelasyon. Kaya pag may problema ako sa boyfriend ko, siyang nagbibigay ng payo sa akin. At kapag siya naman ang may problema sa girlfriend niya, sa akin naman siya lumalapit para payuhan ko siya. Bandang huli po, pareho kami na broken-hearted sa aming karelasyon. Yun na, Pastor. Nagka-developan kami na parang picture, naging kami na. Hanggang marating na namin yung tamang edad. Masaya kami. Ang problema lang, gatiting, tampuhan blues lang. Pero agad naman naaayos ito dahil mas nananaig sa amin ang pagmamahalan. Kaso nga po may problema na naman. Nakakilala ako sa ating Panginoong Jesus.
1: Eh, lahat naman ng problema ay may solusyon. At ang ating Panginoong Jesucristo ang solusyon. Palagi mo lang aanyayan at isama sa mga gagawin natin dito sa church at ipanalangin.

0: Ano ka ngayon? Nakainom ka na naman? Akala ko ba titigilan mo ng alak para sa akin?
1: Hindi naman siguro masama sa Diyos na tumikim lang ako at para alak lang eh.
0: Oo, tama ka. Para alak lang. Ipagkakait ko pa sa'yo. Ang pinag-usapan dito ay nangako ka. Yan naman ang problema sa'yo, Cesar eh. Mangangako ka, hindi mo naman tinutupad. Ganyan talaga ugali mo!
1: Okay. Sige, taas ng dalawa kong kamay sa'yo. Suko na ako. Pasensya na kasi hindi ko matanggihan yung mga kaibigan ko. Dati ko naman sila kasing nakakasama.
0: Cesar, iba ngayon. Dahil nagsisimba ka na sa church, kaya dapat tuparin mo ang pangako mo. Hindi lang naman ako pinangakuan mo, di ba? Pati ang Diyos!
1: Ay, okay na. Basta pasensya na ulit.
0: Pasensya?
1: Uwi na ako. Tumataas na yung level ng alak sa akin eh dahil sa sermon mo. Para kang si Pastor Larry. Wala ka naman sariling pulpito eh. Nangangaral ka.
0: Dahil totoo ang sinasabi ko sa'yo. Cesar, seryoso ko. Mahal na mahal kita. Hindi lang yung issue na sa'yo ako magpapakasal. Kundi yung issue na hindi kita makakasama sa langit. Kung magpapatuloy kang malayo sa Diyos.
1: Loretta, ngayon ko lang talaga napatunayan na mahal mo ako. Hanggang sa kabilang buhay pala eh, gusto mong tayo pa rin magkasama.
0: Siyempre
1: forever
0: naman.
1: Forevermore.

0: Nang magpakaseryoso na si Cesar sa pagdalo-dalo sa mga gawain ng Diyos, labis po akong nagpuri sa Diyos. Nagpasalamat na rin ako kina Pastor Larry at sa mga kapatiran dahil sila ang naging mentor ni Cesar. Hanggang sa ikinagulat ng buong kapatiran at lalo na ako nang humingi siya ng panalangin na bababa na siya ng barko bilang seaman upang mag-aral sa Bible School. Pagka-graduate niya sa Bible School, nagpakasal na kami dahil may nag-offer sa kanya sa Europe na pastoran niya ang isang simbahan doon. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.
1: Kung tayo ay namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Roma 6:8.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Ragot mula sa padalang liham ni Loretta Concepcion ng Bataan. Binigyang buhay ni na
1: Marita Anciano Nadal,
3: Buds Burse,
4: Roy Camu Gomez,
2: mula sa panulat at produksyon Jerry Pinyolosa, sa pamamahala at direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kag sang 1062 DXKI.

malipayo naman nga pagabi-abi sa inyo, mga utod kag abyan, sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapasalamat kita nga nagapamati ikaw sa Hour of Hope. Programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginadumdum ta ang aton mga utod kag mga abyan, nagasakdag, nagapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag di kita sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag labing balaan namon nga Dios, salamat sa liwat ngang imo mga pulong, mawali naman namon sa kahanginan. Nagasigahom gid kami nga ining mga pulong Ginoo, una kag labaw sa tanan magapanghikot nga sa kaluwasan sang amon mga tagpalamati nga hindi pa-touch kay Jesus in a personal basis. Nag-pray man kami Ginoo bisan pa man mag-minister in isang pinasayman sa mga tumuloo sa pagpukaw sa ila sa mainit nga pag-alagad, maalwan, puno sang gugma, masangkan nga palananawon kag matutom amay nga balaan. Nag-pray man kami bisan pa man Ginoo sang makinanglanon sa amon mga utod, padayon ikaw sa pagsugata, mga balatian, padayon ikaw sa pag-ayo, kag bisan pa man Ginoo tagay sang gahom kag espirituhanon nga kasidla ang imo managwali. Nagapangamuyo man kami sa kabug-usan kag kabilugan sang amon tagpalamati nga batuno namon ang pulong nga may pagpasalamat kag may pagtuo sa amon kasing-kasing kag bisan pa man Ginoo readiness sa pagtuman sini. Mga utod namon nga yara iya sa panggobyerno nga palangukuan, ikaw man Ginoo magapanghikot sa ila sa decision making, kaalam kag pagtuytoy nga nagalin sa imo. Kadawan ng amon pangamuyo ng mga tumuloon ni mo na sila tanan, makadangat man sa personal nga relasyon kay Jesus. Amon ng amon pagtugyan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Matiin niyo bala ang lagyan ni San Pablo sa nag-describe siya sang mga kinaiya sang mga managalagad sa simbahan sila niya. This is a trustworthy saying and worthy of all acceptance. Nya kag ang nagadesire sang opisina sang pagkapastor nagahandom sang maayong nga ulubrahon. Nya dapat ang una gid sa tanan ang pastor wala sang kasawayan. Wala sang mga area sang iya kinabuhi nga maakusar nimo siya kag matagaan sang negatibo nga feedback. Na although mabudlay ini amuna nga kami nga managaalagad, dapat lang gin magdepend sa grasya sang Ginoo sa amon nga pamatasan adlaw-adlaw sa inyo at ubangan mga kaabyanan namon. Now, nabasahan ako ng isa ka libro kagang isa dito ka mga puntos nga ginhambal nila ang balasihan o ang foundation sang ministry. Amo ang maayong pamatasan o kon ang karakter. Amo gin man mga utod, kabalo ka mo, ining aton pag-alagad sa simbahan o kon ang aton abi pagkatumulo o pagkakristohanon, ang iya sini pagka-epektibo kag pagkamabinungahon nagadepende ini sa aton maayong pamatasan hindi lamang sa sulod sang circle sang tumuloo kundi sa guwaman. Ginambal man ina ni San Pablo, he must have a good report within the church kag subong man sa komunidad. Utod, although gina-harness naton ang aton mga espirituhanon nga capabilities, parihos ang paghambal, parihos ang maayong panghuna-huna, parihos ang pag-manage sang grupo sang mga tao, ila binagid sang panimalay sang Ginoo, initanan sigundaryo lang kag ang iya sininga pinaka-foundation, of course, personal nga kaangtanan kay Ginoong Jesus, kaya wala sang indi nga tumuluo nga maka-lead sa church kag magapamunga inisang espirituhanon nga result. Kag upod sinang personal salvation, amo ang maayong pamatasan o kon ang karakter. Kung aton ining ikumparar sa iban ng profession dari sa kalibutan, abi ang pagdala naton sang pulong, pwede kita mangin maayo sa aton profession at the same time, may mga questions sa aton pagkinabuhi, moral sa tubangan sa mga tao. Posible may mga bisyo kita suno sa talaksan sa pulong sang Ginoo. Nga kung himuon ina, sang isa pareho sa akon nga nagadala sang pulong sang Ginoo, mangin minus ang akon pagkaepektibo sa pag-alagad sa Ginoo nga ang tao hindi na magpati.
Ukon, isikway na gid nila ang mensahe sa maing balita nga ginadala ko bisan halin pa sa Biblia tungod nakita nila ang akon kinabuhi nga indi ayo nagalakat sa pulong sa Ginoo. Mining indi mapuslan, mga utod. Questionableng moralidad kag ang mga kinaiya. So amo ini, mga utod, nga gindevote ini ni San Pablo ang Titus. Mas kuminos mga tatlo ka kapitulo. Agud ipahangop sa aton tanan nga mga Kristuhanon nga kung gusto kita magpagamit sa Ginoo, kung gusto kita nga magpagamit nga magmabinungahon, kinahanglan magginawi kita sa pamatasan ayon sa pagka-Diyos nun, sa pagkabalaan, kagsubong man sa pulong niya. Amen. Now, sa introduction, ginsiling diri ni San Pablo. Basahon naton, Titus chapter 1, verses 1 to 3. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Ti mga utod masyado gid katag. Bisan pa bersikulo mismo, uno nagasiling, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Subot si nganon mga utod amo ini. Ang ginapaabot sang Ginoo sa aton, kag ang ginabantayan sang kalibutan, nga kun ikaw kag ako nga tumuloo abyan matian tani, nagaprofess kita nga nagatuo sa pulong sang Dios, nagaprofess kita nga nagasunod kay Kristo Jesus, kag nagbaton sa iya nga aton manluwas, gapaabot ang kalibutan nga magginawi kita nga matarong. Hindi kay salawayon. Gusto? Kag amo man ang gina-expect sang Ginoo sa aton? Nagakilala sang kamatuoran, klaro kayo, bersikulo 1 sa katapusan, which is after godliness. Amo na samasami ang ginahambal sang amon professor sang dito pa kita sa seminary, orthodoxy. So, meaning to say, doktrina nga mayo. Kag pagkatapos magasunod sina dire ang dalayawon nga pamatasan. O kaluyan gid kita sang Ginoo. Well, the question is, posible ayhan pastor nga magkinabuhi kita sing butanan sa sining kalibutan? Of course, posible gid. Una, ara nagapuyo sa aton sa adlaw kita nga nagbaton kay Kristo, nagapuyo sa aton kinabuhi ang balaan nga espiritu. Amen. Ti siya na ang magabulig sa aton sa pagtamid sa mga butang nga nanamian sang Dios dira kita magakalipay, kag sa paglikaw sa mga butang nga ginakakigan sang Dios nga indi naton da pagbutang man ang aton kaugalingon. Indi bala gahom sa pagalagad halin sa balaan nga espiritu, pahat-pahat sang pulong nga manginepektibo ini sa mga tawo nagapamati sa liwat pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Maayo nga pangkinabuhi, of course, siling sang taga-Galacia, kag ang bunga sang espiritu, portito kadamo. More or less, mga utod, siyam kabilog. Nga kun, tugutan tang balaan ng espiritu, nga mag-take control sining aton kinabuhi, evident ining mga bunga sa aton kinabuhi, sa himaya sang Ginoo nagtawag sa aton sa kaluwasan kag sa pag-alagad. Amen. Ikaduha. May giya kita sa sining aton pag-alagad. Hindi bala? Amo ang pulong sang Diyos. Ginsulat sang manong salmo sa 119. Ang pulong mo suga. Ang pulong mo kapawa sa akon dalanon sa akon mga banas. You see mga utod? Amo na nga. Kita nga mga Kristuhanon, kita nga mga nakabaton sa aton manluwas sa kay Ginoong Hesus personally sa aton kasing-kasing. Hindi lamang nga ang kalibutan gapaabot nga magkinabuhi kita nga mga tarong, ang Diyos mismo bilang resulta sang aton personal nga kaangtanan sa iya. Nagpuyo sa aton ang balaan ng Espiritu, nagagiya sa aton ang pulong niya. Kaya katatlo ano? Personally, makakontak kita sa Ginoo, may access kita sa pangamuyo. Amen? Makapangamuyo kita.
isa sa mga damo-damo nga pangamuyo na Ginoong Hesus nga makita naton dito sa amay namon. Nya, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Na naghahambalin na sa kay Satanas nga kaaway sa aton kalam. Tiyan mo na utod, nga kita nga yara na sa pag-alagad sa simbahan, pwede gid maton ma-maintain. Amen. Hindi sa aton pagpanikasog, kundi sa aton total nga dependence sa Ginoo, pagi sa balaan ng Espiritu, pagi sa giyas ang pulong, kagpagi man sa gahom sang pangamuyo. Amo na abyan. Amo na sama-sami, mga abyan naton nga nagapamati, nag-appeal kami sa inyo nga mga managwali. Palihog, pangamuyuin niyo kami. Amen. Pangamuyuin niyo kami. Now, ginahambal ni San Pablo ang isa sang pinakamataas niya nga titulo bala. Actually duha. Pero dire lang kita anay madwell sa nahauna sila niya si San Pablo alagad sang Dios. More or less iniya general nga pag-apply sang kamatuoran sang pagkatinawag niya sa pag-alagad. Pwede man aton ini nga mahambal sa aton kaugalingon man general ini. Ang apostle ya specific ina amo na ikaduha. Di kita mga alagad sang Diyos. Nag-aalagad kita sa Ginoong hindi makita. Nagtuga sang tanan. Nag-sustain sang tanan. Nag-tuy-tuy sang tanan. Kag magahukom sa aton man nga tanan. Amo na klase Diyos. Hindi matupungan. Mahigugmaon. Nagapatawad. Nagahimuno. Nagadisiplina man sa aton. Sa mga tinion nga sa diin, nagapasaway kita. Tinahaunah na kon nga description sining aton nga tigulo alagad sang Dios. Amo ang kadungganan. Isipan nyo bala abyan? Sa subong nga mga tinion ang kalibutan iya. Nagapangita gid ideya nga para makakonek sa Dios. So nagaimbento siya sa mga rituales o kun nano na lang nga iya mahuna-huna nga makakonek sa Ginoo. Tiang Bible ya, dugay-dugay na naghambal sa aton nga si Kristo Hesus amo ang alagyan, ang kamatuoran, kag ang kinabuhi. Hindi bala? John 14:6. Nya kung gusto ka makakonek sa amay nga langit nun, kung gusto ka kakadto sa langit, nya agi ka kay Ginoong Hesus. Saligan ni mo siya nga imo manluluwas. Betunon mo siya amo na sinisang 1:3:16. Agud nga hindi ka magpa-inferno, kundi may kinabuhing dayon. Hindi bala? Di daw ano?

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Nagapamati kamo sa Jess Size 2 DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Sa aton nga pagtuon sang Beatitudes, sa ginatawag nato ni na Wali sa Bukid o kung Sermon on the Mount, we have learned the distinguishing characteristics in present life. Kung ang isa ka tawo nga nagtuo kag naginulsol sang iyang kasaypanan, kay siya lang gali fit to enter into the kingdom of heaven. Ginatawag naton ini universal qualities that will be evident in the life of a true believer today. Now, basahon ko sa inyo in tuto ang Matthew chapter 5, 13 up to 16 yung nagasiling, you are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. You are the light of the world, a city that is set on an hill cannot be hid. Verse 15, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth away light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ginoo, di kami sa among pagtuon sa siningation sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, kung aton talupang doon, sa Mateo 5:13 up to 16, si Jesus diri naghambal sa iya mga sumulunod that they have what we call powerful responsibility sa sininga kalibutan. We are saved to make a positive impact on others, hindi ba? Pinaagi sa aton kabuhi kag sa aton mga baba. Pinaagi sa aton mga buhat kag sa aton mga pululungon. We are to demonstrate this. The saving power of Jesus to a world that is corrupt and dark. That's why many times I said, we are saved to make a difference in the life of others and in this world. Kaya kung ikaw matutuon ka Kristohanon, ikaw asin sa sininga kalibutan. Kaglabaw sa tanan, ikaw amo ang kapawa sa sininga kalibutan. Apang masubok kay madamo sa mga Kristohanon nga nadula na ang ila sabor kaangay sang asin, kag masubok kay madamo sa mga Kristohanon nga ginatago na nila ang ila kapawa do paribla sang una sa Gideonites, no? Ang mga Gideonites ginhide nila, gintago nila ang ila sulo

0: sa banga-banga. Ha? Pag-abot sang kunta, kwao nila ang mga bagin, buka nila, they break, broke that pitchers, and ang light amo ang nag-idla, kag nagsiga, kag ang ila mga kontra amo ang pinatyanay lang sang ila among themselves. We are saved to make a difference in the life of other people and this world. Kung kita matutod yung Kristohanon, kabay pa kuntani, nga masubo kung kaisa ng aton, ang aton kapawa ginatago naton. Apang kung talupang doon naton, you are the light of the world. Light dispels darkness, hindi ba? From the time of the creation, si Adan kag si Eva has sought to means to produce light to dispel the darkness of night. Do wala to yung gabi during the time, kay grabe git kanami git. Apang sa tion nga nakasayop si Adan, ha? Dito sa Harden sang Eden, ang ginatawag naton ina, moral darkness has enveloped o kung nag-sealed, nag-close sang kalibutan. While men have always wanted better physical light, ang Ginoo has rejected, o kung ang tao nag-reject, o kung ang tao nag-seekwise ang spiritual light. Kung ato nabasa sa 1:3-19, tiyan na, fallen eh, di ba? Sinful man loves moral darkness rather than spiritual light, di ba? Ang makasasala ng tao, namiana siya sang kadulom rather than kasanag. The world need light because it is what we call, ano kanina? Morally dark, di ba? Ang kalibutan nagakinahanglan sang kapawa tungod kay madulom ang kalibutan. But when one responds to the light, inang light ba lang ha? Sang maayong balita, Gospel of Christ, pinaagi sa pagtuo sa natapos na nga trabaho ni Kristo dito sa krus ang Kalbaryo, he is delivered from the power and darkness. He is as well translated into the kingdom of Christ. Arat na sa Colossians 1 mo, versikulo 13. Ikaw nga tumuluo, kita nga mga tumuluo, mga kapawa sang sininya kalibutan, pinaagi sang aton kabuhi, ikaw kag ako makadispel, maka-erase, makapalayo sang kadulom. We are to be conspicuous as Christians, hindi ba? Naunang 1:5, God is light. Versikulo 7, naunang 1:1, we are to walk in the light, meaning to say, live holy lives. Epeso 5:8, we are to walk as children of light. Sa ikaduhang Korinto 4:4, we are to shine forth the light of the gospel. Versikulo 6, so others can know Christ and have personal relationship with Him. Ang mata na itong ilustrasyon diri, ang kordero, lamp, lighter, knocking, holes in the darkness. Ah, sinoy na? Ang kordero among Ginoo, ang mga si Jesu Kristo. Kag pinaagi sa aton kabuhi, pinaagi sa aton mga ba-ba, ginapakita naton that the light of the gospel, a city set on a hill, siling sang pulo sang Ginoo, sang verse, siling diri sang verse, verse 14, Matthew 5:14, ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Mabian, men do not light a candle to hide it. A secret Christian is as daw kaangay bala sang isa sulo nga ginatago. Nga ginatago nga sulo. Kag kun ginatago mo ang sulo, hindi makaiwag sang bilog nga lugar. Kaangay ina sang isa ka useless nga bagay. That's why I said, sila sa pulong sang Ginoo, a city set on hill cannot be hidden. It is visible day and night. In other words, adlaw ka gab-i man, because you are a Christian, you have to light wherever you go. You are the light. God expects you and me to be the light of this world. In other words, sala na iya nga magsiling kita, do as what the Romans are doing. Kung anong ginahimo sa mga Romanhon, himuon mo man. Oh, I don't think that is right. Let's always do what is right because we are the light of this world. Wherever we go, bisan diin ikaw, bisan ano ang ginahimo naton, ano kita, wala sa amin nakakilala, nakakita sa aton, magahimo kita sang matarong sa tubangan sang Ginoo. Our deeds and our works will always be an honoring and glorifying God. Okay man? Kabay pa tanawo naton ina, kagtalupang dun. We must let our light so shine that men may see our good works and glorify the Father. Ang pamangkot naman amo ini. Kadamot lang ko sa pamangkot, pero mino? Apang tisabtan nyo, bini? How do we let our light shine? Paano natin ang panugutan ng aton kabuhi, ang aton kapawa, magaiwag? Kay siling taman ka ina, bisan din kita makadto kinanglan, iaton ina isindutan, kag kinanglan mangin kapawa kita, bisan wala gani pospro, sige lang yapon iwag kay man, 24 hours po. Kaang Kristohanon kuno is kaangay sa isa ka natago nga kung kaisa kaangay sa isa ka natago nga sulo nga ginsindihan kagintago lang. There are so many Christians are like that. They don't want to show it to the whole world that they are the light of this world. Kaya nga man nahuya sila sang ilang nga mga kabuhi. They do not have the influence, they do not have the integrity, they do not have the face to face people because they hide. They're hiding someone. Mga Kristohanon, may ara galiutod, strongholds kung kaisa sa aton. Ano ang nag-hold sa imo? Ano ang nag-hold back sa imo sa kalibutan? Maybe your darling sins? Maybe ang stronghold ina, amo ang imo bugal. Amo na tuod, no? Sila sa Bible, pride goeth before destruction. Hindi kasagi pa bugal utod. Basi pila kadlaw balikan kasi ang Ginoo, kag ang Ginoo sila niya, vengeance is mine and will repay, saith the Lord. Kag kung ikaw ginapigos, tumblaton gin pamalandungan, naligad si mana, blessed are the peacemaker. Kung ikaw ginapigos, sige lang, papigos lang, pakita lang sang mayo nga panimuot, and then never mind them. Ang Ginoo na iya, may oras para sa ila. Kag kamo nga nagapamigos, may oras, gid kamo. Ang Ginoo na iya, kabalo, God never sleep nor slumber. Makita nato dira. So the question is, how do we let our light shine? By our good works. By our good, attractive, beautiful lives. Nga magkinahanglan mag-reflect sa ginatawag nato, the beauty of the Savior. When men will be drawn, because sang mga kabuhi sang iban ng mga tawo, ikaw nga Kristohano nga nakaintindi, dalakat ka kag sagupa sila kay para hindi sila malunod. Ayhan, madrawn sila, malunod sila, not to us but to the Savior. Abimong exposisyon sining beautiful life that will influence others for Christ. Ang eksposisyon iniyara sa Mateo 5:1 tubtob sa 12 mo. Ang resulta amo ini ay that men will be drawn to glorify God, nga magpalapit sila sa paghimaya sa Ginoo by our life and testimony. So may ara nga mga witnesses nga makaback up sang mga godly life. If you are a believer, you are a salt and light. You have influence other people. Talupang dabala ini nga mga butang sa aton kabuhi. Aton hibaluon that you are the light of this world. Sa sini nga kalibutan, ikaw amo ang kapawa. Siling naton kaina, light dispels darkness. It enables us to see. It reveals us what is going on around us. Ang mga Kristohanon, amo ang kapawa sa sininga kalibutan. Salt works secretly. light openly. Di ba? Salt works from within, light from without. Salt is indirect, light is direct. Salt is negative, retards corruption. Light is positive, it reveals truth. The truth of the matter is, live a holy and godly life in order to be the light of this world. Siling sang Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, but that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kamusta ang imo kabuhi? Are you a truly born again Christian? Are you really the light of this world? Tikong Kristohanon ka nga, ang mga batasan mo, ginapigos mo ibanaw, ginahikayan mo pastor mo, gina-underestimate mong imo manong pangabudlay, kabay pa kuntani, ano pang doon mo na? Kita di ang programa natin, may negapati gaba, pero sila isang iba niya, merisi lang, why man? Pero ang paghanot siyang Ginoo, mabudlay. Hindi niyo Kristohanon pagkontrahon ninyo manong pangabudlay. Love them dearly. Hindi niyo siya sagi kutso-kutso. Hindi niyo siya pangamuyui siya. Sapupuhan niyo siya. Suportaran niyo. And God will reward you. Balik naman kita sa masunod nga adlaw. Ang akong phone number o kong cellphone sa 0918-90-12178. Pastor Gideon Kahilig, mayang adlaw gid sa inyong tanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAM.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon ka, Agapay! Welcome again dito sa Doctors Online kung saan po may hatid tayong libreng konsultasyon. On air po yan at dito yan sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng, isa po akong cardiovascular surgeon. Magkakasama tayo ngayon sa halos sa loob ng isang oras. Ang ating paksa ngayon ay about violent behavior. Siguro in children and adolescents na lang muna, no? Saka na lang sa adults. And again, sino pa makakasama natin? No? Makakasama natin again ang ating co-host na isa po siyang family physician. Ang pangalan po niya ay Dr. Mel Tortuquero. Kung never heard po, hindi niyo pa nagsakilala, makikilala niyo po siya mamaya. And of course, kung meron na kayong mga naiisip na comments, katanungan tungkol sa ating topic, you may start typing your comments in our chat box sa ating Facebook Live and also or sa YouTube channel na 702DZAS FEBC Radio TV. Again, mag-like na kayo, mag-comment, and don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And hello rin sa mga nakikinig ngayon sa radyo sa 702DZAS. Ano pong ginagawa niyo? Nagda-drive? Sa office ba kayo? Huwag pong papalitan ang station. And of course, napapanood tayo sa pamamagitan ng internet streaming. And again, napapakinggan rin tayo sa 1062DXKI Coronado at sa 1116DXAS Zamboanga.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
4: Tuloy po kayo sa ating health center ng bayan kung saan po may hatid tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ako po si Dr. Chris Cheng. Pwede niyo pong tawag Doc Chris, Doc Cheng, wag po, Doc Leng. Iba po yun, ano? At ngayon, batiin po natin ng magandang hapon ng ating partner. Mabait, magaling, available, magandang lalaki, Dr. Mel Tortuquero. Hello, Doc Mel!
5: Magandang hapon yun yata ang last ang gusto ko.
4: Oh, yes, siyempre po. Ang gilang magandang lalaki, magandang hairstyle. Yeah.
5: Magandang hapon.
4: Yes po. Lagi naman po kayo maraming binabati, pero Doc Mel, baka meron kayong gustong batiin muna.
5: Napanimula. Si April at saka si Marian, ang aking mga assistants dito sa Dasmariñas Village Clinic.
4: Ayan, sana all maraming assistant. Doc Mel, ano? Doc Mel, ang topic natin ngayon tungkol sa violent hindi po ito kulay, ha. Violent po ang itong natin. Ibig sabihin, paano yung translate itong violent behavior in children and adolescents?
5: Sa Tagalog. Okay. Oh, yung
4: violente.
5: Violente o nagwawala?
4: Pag-uugali. Oh. Eh wala pa, hindi natin pag-usapan muna yung violente yung ano, mga senior citizen. Wala po.
5: Namuna. Pero sa totoo lang, yung bullying, kasi yan sa mga violent reactions. Violent behavior.
4: Kasi sa mga trigger po yan. No? Kasi, yeah. Totoo ba yun, Doc Mel? Naniniwala kayo na yung madalas na mabully, usually nagtatanim yan, di ba?
5: Oo, naiipon nila. Pero may mga studies na babanggitin ako.
4: Oh, yeah.
5: Ang mga bata at ang mga adolescents ay occasional talaga nag-engage sila in physical confrontations. But most of them ay nakakalimutan nila. They do not develop it in a sustained pattern. Yung violent behavior or those who engage in violent confrontations na maging crime ay bibihirang nangyayaring ganun. Children and adolescents na nagkakaroon ng ganitong pan before, ayon sa isang study, before puberty, ibig sabihin sa age na mga 9 and below, na naka-experience ng violent experience, yun ang mayroong higher risk of committing crimes in adulthood. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng isang study sa Europe or sa America. And then, mayroon pa silang mga observations na gusto kong bigyan ng puntos. Yung sa background ko, kung nakikita nyo, yan yung bata na wala pang 9 years old.
4: Akala ko yung picture mo yan, Doc Mel.
5: Oo nga, kamukha. Pero generally, ang trend daw, sabi ng mga pinag-aralan natin dito, globally, merong decreasing trend in violent behavior including physical attacks and fighting that are noted in adolescents. Doon naman tayo sa next level after children, adolescents. Globally, primarily owing to, ito naman kasi country-specific yung study na to. Meron kasing country-specific initiatives na ginagawa ang bawat bansa. Example, yung educational initiatives against street fights, bullying. And then, sa iba't ibang bahagi ng pag-aaral, however, the prevalence of violent behavior remains stable in some regions. So, ina-attribute ito sa varying cultural perceptions. And then, yung about acceptable physical behaviors or rarely factors such as Civil unrest ba tayo ngayon? Meron ba tayong civil unrest?
4: Mukhang hindi civilian eh. Mukhang civilian. Pero Doc Mel, how about kayo po personally? Wala naman po kayo sa clinic ninyo. Kasi I'm sure hindi naman dinadala mga violenteng tao sa clinic nyo, di ba?
5: Meron ako mga
4: schizophrenic
5: attacks. And bipolar sa clinic, dinadala ko. Pero they are already controlled naman kasi galing na sila sa institution.
4: When do you consider a person violent? Malakas ang boses?
5: Pag
4: nananakit? O nagtutulak na lang katapon?
5: Apektado yung kanyang, apektado yung katabi niya. It is violent when it creates some trouble, behavior or affecting the the neighbor or the partner. Example tong gustong ibigay, yung isang grade 12 years old, so grade 6 student from a public school, dinala sa akin ng kanyang lola kasi may mga kalmot, may pasa sa mukha. Ay ito pala ay nabully at yung describe nung bata ay dinala siya sa isang lugar na tago sa CR yada, tapos sinuntok siya ng dalawang bata din. So ni-report ng lola sa akin para lang bigyan ng certification that he was examined and he sustained those injuries. So this is one example. It happens in public schools and also in private schools. Pero yung ganito kasing mga pangyayari, ang sabi ko dun sa mother, ay sa grandmother, dahil ito ay physical injury, it could be considered as minor, pero nagbukol, nagka-contusion. Sabi ko, siguro involve natin ang barangay. Mag-report na lang kayo doon sa barangay para bladder lang. Ang kaalaman ng mga tao naman pagka naka-bladder, ito lang ay warning na para kung may mangyari ulit, at least meron ng basihan na nangyari dati. So, yun. Ang factors, Doc Chris, na tinitingnan ng mga eksperto ay una, kapag ka mayroong physical punishment. No? So natatandaan mo na tinanggal na sa school yung paggagamit ng patpat sa mga bata. Yung physical punishment ay tanggal na talaga yan. Nung araw kung inabutan nyo pa, di ba, sa mga eskwelahan ng...
4: Sa kamay, sa puwet. Minsan sa... Ay, masakit yung ruler. Yung ruler na sa corner. Ano. Pero ako madabuti naman. Parang hindi pa ako nakatikim sa
5: So yun ang nagbago sa atin ngayon. Wala nang physical
4: Pati
5: punishment.
4: Pati sa bahay, wala nang ganun, di ba? Halos wala, karamihan wala na.
5: Ito kasi yung kinoconsider nila several risk factors that are associated with violent behavior. Number two, alcohol and drug use. Sabi ko sa mga teenagers talaga, dinaanan naman natin ito eh. Pagdating ng first year, curiosity, titikman mo yung lasa ng lambanog o kaya ng tuba. Doon kasi ako sa probinsya nag-high school. Kaya
4: lambanog talaga.
5: So yun, yung curiosity, alcohol and drug use. Ay, yung drug, wala ito doon sa aking pinanggalingan. Gang involvement, this is common.
4: Yes. Lumalakas sa loob kasi ng tao pag nasa marami eh, di ba?
5: Oh, mayroon silang panitong organization.
4: Yung mga fraternity minsan or yung mga organization ng gang involvement. Kasi minsan, di ba meron silang parang binyag na you have to kill somebody.
5: Oh, initiation.
4: Meron, di ba? Initiation.
5: Oo, oh, yan.
4: Totoo yan, ano?
5: Oo. Totoo ako, dumaan din ako sa mga ganyan. Developmental problems. May mga developmental problem yung bata, halimbawa. Kaya nag-misbehave dahil meron siyang ADHD na hindi na-diagnose early on. Dapat at 2 years old, nakikita na itong hyperactivity syndrome or attention deficit disorder. And then another problem is, of course, na laganap ito sa atin, Dr. Chris, yung poverty. Poverty because of the social situation nila. Nakakita ka na magkakadikit-dikit na bahay, yung usapan sa kabila, away sa kabila, narinig mo. Yan ang mga nakukuha kong kwento sa
4: bata
5: mga
4: pa lang, no? I mean, when you're talking about children pa lang, medyo nag-aaway na, teenager pa lang, binatid
5: yes, yes.
4: Yun, no?
5: Oo, hindi mo rin pati ma-separate yung sa isang area, nandun lahat ng mga bata, nandun yung kulang. So, kung ano man yung usapan nila, na kukuha niyan, na pipick up ng mga bata. Pagdamat, nadadala na nila sa pag-adolescent hanggang sa pag-high school.
4: Napakalaki influence talaga ng parents, ano?
5: Yes. Tapos yung access doon sa, hindi lang sa firearms, kundi sa mga patalim. So, these are some risk factors that were identified by that particular study na dinaanan ko kagabi. Yung acts of violence sa mga young people ay yun nga, dahil dun sa mga nabanggit natin na yun. And then, yung isa pang very strong factor dito ay yung exposure to violence in the media, through the media, be it social media or the news platform. And then exposure to child abuse and domestic violence. Nakikita nila yung mga balita, napapanood nila. Nakikita sa, wala kasi tayong control sa social media, especially sa kabataan. Wala nang bata ngayon na hindi humahawak ng cellphone, no? O kaya ng gadget. Eh. Meron silang mga cartoons that makikita mo yung awayan, yung violent
4: kasi actions. Kasi yung maliliit karamihan sa parents, eh, para tumahimik yung bata. Parang hindi na mag-demand ng attention. Ayan to, para tumahimik ka na. Ayan.
5: Exactly. Ganyan ang reasoning nila. Maski doon sa clinic, di ba meron akong...
4: Parang hindi na ako ma-storbo at tumahimik ka na. Ayan to.
5: para makunan ko ng mapakinggan ko yung baga, papanoorin ko ng palabas sa cellphone.
4: Understandable din.
5: Harapan niya.
4: Very yes. Tool, weapon.
5: Yes. Merong sinurvey sa, this is a study in the US in 2019, 19.8% ng male high school students were reported to be carrying a weapon at least once during the month
4: before they were almost surveyed. Almost one every five.
5: Yes. Weapon. Grabe, kasi sa kanilang bansa naman
4: sa US,
5: talaga.
4: No? Pero lang diba, nasa Pilipinas. Doc Mel, madalas natin mababalitaan from other countries, nagkakaroon pa lang transfer of technology. Siguro dahil sa influence din, social media.
5: Exactly.
4: Nababalitaan, oy, nagkakaroon tayo ng idea, pwede.
5: In fact, may mga babalitaan ka na may mga namatay dahil sa sumpak. Yung sumpak, ito yung homemade yata na weapon. Mm-hmm. Na baril.
4: Akala ko yung curse. Sinusumpak kita. Ay, sumpak yan yung pang ano, di ba? Yung sinasabi niya pang
5: pangkanto,
4: mga homemade na
5: na weapon.
4: Yeah. Weapon, yes.
5: Then yung increased access doon sa environment na kailangan na dapat kinokontrol yung pag gamit ng mga ganyang mga ng weapons. At saka ngayon dahil dito sa pangyayari na madalas tayong exposed sa bullying sa school sa mga bata. Bullying can take several forms. Hindi lang kanyan, hindi lang yung physical. Yung persistent teasing.
4: Yan.
5: Uy, taba.
4: Harassment.
5: Yes.
4: Saka di ba may mga psychological na it's sa workplace, I'm sure madami rin. Sa school.
5: Yes.
4: As a school, we're talking children pa sa school.
5: Oo. Ayan. Yan yung gang na banggit natin kanina.
4: Ako, nabully ako nung maliit ako kasi mataba talaga ako. Overweight ako eh.
5: Siguro sa aking na mga experience, kasi nauna ako naging adolescent, kaya na pagdating ng fourth year ako na yung pinakamaliit.
4: First year,
5: grade
4: 6
5: ang lagi ko na noon. No?
4: Hindi ka na makabully kasi kung ikaw pinakamaliit, titingin ka sa task. Ikaw mabubuli.
5: So bullying can take several forms. Pwedeng threats, yes. Persistent teasing, intimidation, harassment, violent assaults. And ito yung mga nasa picture natin sa likod. Those are examples of bullying. And then cyberbullying using the cell phone.
4: Yun. Pati na, hindi ka lang physical, ano? Cyber.
5: Texting, social media, and other digital communications. So nagko-convey sila itong mga elements na ating binanggit ng threat, ng assault through the media, the social media. Sexting, no, this is I think very common, which is the act of sharing sexually charged messages or photographs usually in the cell phone. So up to 1/4 of children may be involved in bullying as bullies targets. So sa family, usually dun sa mga nasa poverty line or even below. And then dahil din sa walang control, alam mo naman ang ating mga families ngayon, mabuti nga ang tingin ko sa ngayon, ang pinakamarami na pamilya na members ay 5 ang mga nakikita ko ngayon, yung mga current. Unlike before, may 10, may 8, may ngayon mas majority na ngayon sa mga bata ay magkakapatid. Tatlo.
4: May classmate ako dati sa average. College, 19 sila.
5: Ano yun? Baka kamag-anak ng isang artista.
4: Doc Mel, before we wrap up pala, is there a way, ano ba mga masasuggest ninyo na mga recommendation para maibsan o mabawas to mitigate or to prevent mga similar na
5: Oh,
4: Yung
5: yes,
4: mga,
5: sir.
4: siyempre, violent, lahat tayo may tendency to be violent. Pero yung matinding violence naman pinag-uusapan.
5: Nagkaroon ako ng list dito na using violence-free discipline in young children. So, talak na lang. Talk. Hindi pangit pakinggan yung talak, eh, kundi
4: hindi
5: talk.
4: Ba pwedeng, huwag kang maging violent, ha? Pero ang correction method mo sa children, tuwad, papaluin ka sa puwet. Hindi pala pwedeng gano'n.
5: Hindi na pwedeng ngayon. Nire-report ka na sa barangay.
4: Ikaw mismo ang nagtuturo ng violence. Ha?
5: So another way of prevention dito is limiting access to weapons and exposure to violent acts in the media. Yung mga
4: magka-idea, no?
5: Mga video games na yan, dapat natin kinokontrol yan.
4: Oo, di ba? Eh, yun pa naman ang laging masarap. Yung mga baril-barilan, yung killing a zombie, parang gano'n, di ba?
5: Yes, okay. And then I think there's a need for us to create and maintain a safe school environment for school-age children and also for even for adults sa mga working. Kasi may mga 18 years old na ngayon. May mga 17 years old pa nga na nag-work na sa mga call center. Sabi ko talaga, pinapayagan na kayo na magtrabaho. Mga estudyante, yung mga nasa college, 17, 18, sa mga fast food, they're helping them through studies, through they work and study by adjusting their schedules in work and school. So, nakukuhan yan. Pagka-kinrate natin itong environment ng school at saka ng working place na maging safe ay mababawasan ang bullying.
4: Yeah,
5: tapos
4: thank
5: yung
4: you
5: mga
4: very... Oh, meron pa pala.
5: Yung mga victims yung mga victims naman ng bullying dapat hindi naman sila tatahimik. They should go to their doctor.
4: Parents or doctors or teachers.
5: Pag pinupo ka ng bato, punta ka sa doktor, gagamutin kita. Pero kailangan mo ng kasawa yung tatay at nanay.
4: Yes, thank you. May pag-usapan pa natin yan, Doc Mel, no? Kasi I'm sure marami dyan sa mga question and answer. So magkakaroon mo tayo ng break for now. And after the break, isusunod na po natin ang mga katanungan na i-consult ng ating mga viewers. Para sa mga question, again, maaari na kayo magpadala yung mga katanungan sa chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagabay dahil kami po ay magbabalik makalipas ng ilang paalam.
6: Doctors Online, ang health center ng bayan.
7: Health tips.
8: Ang drug addiction ay ang pagkakaroon ng labis na pagkahumaling sa ipinagbabawal na gamot na nagdudulot ng masamang epekto sa buhay ng isang tao. Isa rin ito sa isyung kinakaharap ng ating bansa. Narito ang ilang tips upang maiwasan ang drug addiction. Una, sumama sa mabuting barkada. Makakatulong ang pagsama sa mga tao o community na may mabuting impluensya upang maiwasan ang pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ikalawa, find new hobbies. Mainam na gawing busy ang sarili sa mga makabuluhang gawain. Maaari ring makilahok sa mga activities na nagbibigay saya at purpose sa iyong buhay. Ikatlo, mag-exercise. Makakatulong ang regular na pag-ehersisyo upang mapanatili ang magandang kalusugan at nagdudulot ito ng magandang mood. Ikaapat, kumain ng masustansyang pagkain. Makakatulong ito upang maging malusog at maging in good shape physically and mentally. Ikalima, meditate. Napatunayan na ang mga mindful exercises ay mainam para mapawala ang stress, anxiety at mapababa ang blood pressure. Ang meditation ay nakakatulong din upang maging kalmado ang isipan. At ika-anim, seek professional help. Kung natitrigger na sumubok na ipinagbabawal na gamot, mainam na makipag-usap o humingi ng tulong sa isang medical professional. Ang health tips na ito ay hango sa www.apids.com at ng 702DZAS Radio TV.
6: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
4: Babalik na po ang Doctors Online. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Doc Chris Cheng. Violent behaviors in children and adults, yan po focus ng ating discussion today. At tayo po ay napapakinggan sa 702DZAS at febc.ph. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At ngayon po, babalik na po tayo kay, sa ating partner na si Dr. Melchor Toquero, who is also our resource person, para pag-usapan na po natin ang ating topic at sagutin na ang mga maraming mga tanong. Doc Mel?
5: Doc Chris, before we go to that Q&A, ano? Meron na lang akong 2 points to discuss yung teaching older children and adolescent strategies para ma-avoid yung high-risk situations. In other words, huwag na tayong pupunta doon sa mga lugar na alam na natin mapapahamak tayo. May weapons, may alcohol, illicit drugs. So by then, makaka-avoid tayo na ma-involve sa ganyang situation. And then we have to promote a safe, stable, and nurturing relationships among neighbors, among families, among relatives. Yun. So yun lang ang pangwakas natin.
4: So let's go now sa ating mga questions. I'm sure gusto marinig ng mga nanonood ang inyong magiging kasagutan. Ang Doc, question number one. Ang 11 years old na anak ko ay mabait sa school at sa teacher niya. Pero pagdating sa bahay, sinasaktan niya ang nakakabatang kapatid niya. Bakit po parang iba sa bahay, iba sa labas?
5: Ano yan ito? It requires a lot of psychology. Maski sa clinic, merong mga mababait na bata na pagdating sa bahay ay talagang violent ang report ng parents without them. Pag hindi sila nakikinig, Doc, sa bahay, ibang daddy niya. Sabi ko, siguro mas magagandahan kung makakausap nyo ng husto on a daily basis, on a regular basis, kung ano yung kanya. Meron siyang gustong ipahatid sa actions na ganun. Kasi hindi lang yan sa school, pati sa ibang places na hindi sa bahay, na behave sila. Pero pagdating sa bahay, nananakil. And that can be traced to some situations na naobserbahan nila when they were smaller than their age na. Yan yung binabanggit ko kanina na mas madalas nagkakaroon ng effect dun sa below the age of puberty. Pag nakikita nila yung situation na itatanim sa kanila sa mga bata-bata pa, yung below the age of 9 years old.
4: Thank you very much. I hope that answered your questions po, no? And thank you again also for the question. Number 2 question. Tuwing pinapatay namin ng internet ang anak namin, nagbabantas yung mananakit o maninira ng gam.
5: Kasi walang usapan eh. Ang mga bata ngayon, they are used to be explained. Dapat nagpapaalam kahit bata pa sila. Hindi mo bibiglain nyo na dapat meron kang warning at least mga twice na sige, papatay natin ito pag hindi kayo nag-behave. Hindi yung biglaan na lang. Talagang magkakaroon sila. Dapat meron silang
4: open
5: communication.
4: O talagang baka naman nasanay na yung bata na lahat ng gusto niya na susunod. Kaya
5: nga.
4: Ngayon, hindi nyo pagbibigyan. Tingnan natin.
5: At the age of 2 years old, nandidevelop na yan. Mm-hmm. Kaya meron kaming article noon ako na yung throne, removing the king from the throne at the age of 2 years old, kasi sila yung nasusunod palagi at 2 and below.
4: 13 so, years old, may pag-asa pa.
5: Oo, mayroon.
4: Pag kayo, Doc Mel, how would you approach this? Kung halimbawa, sinabi 13 years old, naglalaro ko ng PS2, PS5, ano? Pinatay mo internet?
5: Hindi ko alam yun.
4: Sige kayo, ibabato ko yung TV na ito. How would you handle this?
5: Yung mga ganyan situation, we should not allow that to happen. Hindi dapat sinasabi yan sa mga bata kasi they understand more than ever.
4: Pero si bata ang nagbabanta eh.
5: Ah, nagbabanta sa magulang?
4: Oo, sige. Pigilin niyo ako, patayin niyo internet, pigilin niyo sa paglalaro.
5: Yung
4: ako magbabasag ako ng magamit.
5: Yung ganong action, you do not intervene instantly. kailangan just keep quiet yung kung nagganon sila. Because if babanggain mo ng ganon ding, sige, very confrontational.
4: Sige, siray mo. I dare you. Eh, pero would you allow, hindi mo sila pipigilan, you'll just allow him then to continue.
5: No, ano lang, restrictions talaga. Yung i-restrict mo siya sa kanyang action. Because it can be done. May mga med. Pero ako mga pasyente na kinukonsult sa akin. At talagang nakarating na sila sa posgado. And hindi mabago-bago yung kanilang actions. That is why, sabi ko, hindi yan nadadala sa force to force. Kailangan talaga, although there are extreme situations na kailangan ng psychiatric intervention or psychological intervention because of the mixture of genes and the environment. Ang hirap, mahirap na paghaluin yung genetic material at saka yung environment in order to produce a certain character, a certain behavior. Kaya nga, tinatanong ko palagi sa bahay ba, sino o sa pamilya, sino yung may mga ganito. Kasi napapalo yan eh. After that, through a professional help, ay pwedeng magkaroon ng change upon correct intervention by a professional.
4: So, hindi ito nakukuha ng isang instance o isang one-time correction talagang tututukan niya ito. And you will really have to spend time.
5: Mm-hmm.
4: Kasi pag, and of course, kailangan matyaga rin ng pera. Matyaga. Doc Mel, last question na po tayo ha. May anak na honor student, ibig sabihin matalino, na sangkot sa pambubugbog ng kaklase. Maari bang isang matalinong bata, husay sa academics, nagiging marahas?
5: Oh yes. Kasi course, hindi no? naman siya kaiba sa kwan, sa kanyang peers. Nagkaroon lang sila ng difference between their achievements. Pero the environment na pinanggalingan nila differ. Magkakaiba yan. So, in fact, marami akong patient na ganong mga teenagers na because of their genetic makeup, you know, genetic characters, napakagaling nila sa school. Exceptional ang kailang performance. Pero after some time, nagkakaroon sila ng mental health issues. To the point
4: na... Magkaiba yun minsan, ano? Minsan magaling sa academics, pero yes. Pwede magkahiwalay talaga.
5: In fact, yung discussion kasi natin is so limited. Yung ating pag-uusapan sana, this is a prolonged discussion regarding the holistic approach to behavioral problems among children and adolescents. Maraming pag-uusapan dito dapat, kaya lang we have limited time. So siguro ko sasabihin ko kay Phil na magkaroon tayo ng part 2 discussion about this.
4: 5 hours para talagang para matutulog tayo na last question.
5: Nasaan na kasi ako mag-prepare ng
4: discussion. Pero this is not a discussion. Kaya nga di ba yung mga ibang advice, yes. So it takes time kasi ito yung mga hindi nasasagot sa question and answer, talagang usapan talaga ito eh. Saka talagang consultation talaga with people who knows.
5: In fact, so, in adolescence, pwede itong mag-lead into suicide. Yun ang aking pinakahihintay na ma-prevent. Kasi I had several patients na merong ganong situation. At least, nasi-save sila from the suicide act.
4: Sana huwag naman yung therapy nila para nila sa mag-suicide, ang therapy nila manakit ng ibang tao. Sana ganun. Wala pa naman yata tayo na-encounter.
5: Meron ganun sa mga siblings. Ang dami nyan. Marami ako ng collection ng therapy, record. No? Yes. Kaya siguro we will have another episode regarding this one.
4: Sige po, Doc. Mel, again, ang dami nating mga katanungan, pero of course, di natin mapagkakasya sa ating limited time. Para po sa ating mga, sa ating health meditation, mula sa, magpupunta na po tayo sa ating health meditation.
7: Dr. Doctors Online, ang health center ng bayan.
9: Health Meditation.
10: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Walk Worthily. Ang wika sa Kolosas, Kabanata 1, Talata 9. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pag-unawang kaloob ng Espiritu. Paano nga ba mauunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos? Para kay Pablo, hindi ito matutuklasan sa pamamagitan ng debate, argumento, tradisyon o talino ng tao. Ito'y matutuklasan lamang sa pamamagitan ng spiritual wisdom and understanding na bunga ng marubdob na pananalangin. Kailangan munang kilalanin ng tao o tanggapin ang mga sumusunod na katotohanan upang malaman ang kalooban ng Diyos. Una, si Kristo ang katuparan ng pagliligtas ng Diyos. Walang ibang makapagliligtas kundi si Kristo. Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ikalawa, ang kaligtasang kaloob ni Kristo ay bukas para sa lahat at hindi para sa mga Hudyo lamang. At ikatlo, ang kaligtasang kaloob ni Kristo ay umaakay sa isang mananampalataya na maglingkod sa kanyang kapwa saan man siya naroroon. Hindi nakapagliligtas ang mabuting gawa, sapagkat ang kaligtasan ay kaloob ng biyaya ng Diyos, ngunit ang isang taong ligtas ay tiyak na gagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na banal makapangyarihan sa lahat, tulungan mo kaming maunawaan ang iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng banal na Espiritu, tulungan mo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kababaang loob sa lahat ng pagkakataon. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
11: Glosaryo Medico.
12: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
11: Glosaryo Medico.
10: Trauma bond. Ito ay isang matindi at unhealthy na emotional attachment sa isang taong abusive na nabubuo dahil sa paulit-ulit na cycle ng pananakit at pagbawi. Muli ang ating Glosaryo Medico, Trauma Bond. Tayo po'y nagbabalik sa Health Forum sa Doctors Online.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Mga kagapay, papasalamat po tayo niyo kay Dr. Mel Fortier sa kanyang pag-share sa ating mga kaalaman. And of course, umasa pa kami na marami pa kami matutikap sa inyo, Dr. Mel. And ang usapan po natin today ay violent behavior at I'm sure magkakaroon sana tayo ng mga schedule next time para ma-dissect natin ang topic na ito more.
5: This is very important topic na to.
4: Yes,
5: for Chris.
4: Meron ba kayong gustong batiin pa, Doc Mel?
5: Sige, Rob. Si kumpare natin sa South Korea. Si Erwin with Wenceslao.
4: Si paring Wenceslao, no? Nako, kumusta ka? I hope peaceful sila ngayon, ano? Kasi ngayon bilang safety ang pinag-usapan natin, sana peaceful. And kayo po dyan, ako na magpapasalamat, Doc Mel, sa mga assistants.
5: Sa Kiko, ano, dito kay Mark Chua, tsaka kay Matthew Manalasta, sila yung aking mga assist today.
4: Ako na mag... And of course, ako po ay papasalamat sa ating mga viewers and mga listeners and sa mga kasamahan po na po dito sa Philippine Heart Center at iba pa mga allied health workers. Mabuhay kayong lahat at tuloy po natin ang ating trabaho. Vocation po natin yan. Kayo po ay pumasok sa kanyang trabaho at tinatanggap po natin ng kusang loob. And tayo po magpagaling. Dapat maging magaling tayo dyan. And mga kaagapay, salamat po sa inyong pagsama dito sa aming Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ang inyong programang Doctors Online ay magpapatuloy sa paghatid ng mga kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Finn Lagtapon, Shaira Gabornes, John B. Reyes, Nat Peralta, Shekina Abalon, at Eileen Valdez. Thank you rin sa ating mga magiging na broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 p.m. to 3 p.m. Ako po yung kaagapay sa kalusugan. Kasama ko po lagi every Thursday si Dr. Mel Tortuquero. Kami po ang Thursday team. Nagpapasalamat po kami at patuloy. Lagi namin pinapaalala sa inyo na pangalagaan ang inyong kalusugan dahil ang kalusugan po ay
5: kayamanan.
4: Kayamanan. Ayan po. Ano? Hindi para pera, kayamanan. Again po, thank you again para sa inyong pagsama sa amin sa aming programa today. See you again po next week and God bless you all. God bless you po, Doc Mel.
5: God bless you, Doc Chris.
13: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
14: Let us honor those fathers who have balanced

0: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posible nga aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Take time to rest and have this precious moments on 1062 DXKI.
4: Isa ka maayad-ayad nga hapon sa imo abyan. Kamusta ikaw pagkatapos ang aton nga shaking moment sa aton nga lugar? Kabay nga ang imo nga tagipusoon is in the wonderful presence of God. Kabay nga imo nga masinatian kag imo nga may experiencehan ang pagbalangga kag paghigugma sang aton Amay sa langit. What a week we had in the province of South Cotabato, in Sarangani area, in our region here in Mindanao. But one thing is so sure, we know and we believe that our God is in control. Welcome sa aton nga programa diri sa 1062 DXKI kada Huwebes sa hapon, alas 3 hasta alas 3.45. Here in the friendly voice of South Central Mindanao, ang aton precious moments where we are learning.

the importance of spending time with God. Especially subong ang mga tinion, sining ang mga panahon, season, where we are facing struggles, not only personally, family, but our community. There is indeed a great call to pray and intercede. Mag-aupdanay kita sa 45 minutos. Ako ang imo abyan on the other side of your radio, kag sa atin nga Facebook Live. Pastora Ning Lumasag, sa pangalan sang amon Senior Pastor, Pastor Hedison Lumasag, from Grace Testament Global, formerly the First Assembly of God Church of Coronadal, nag-agda sa imo sa pag-upod sa akon, sa pagpangamuyo, kag pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Sa hindi madugay, pamalandong kita, mag-contemplate kita, mag-study kita sa Word of God. To start with, updi ako sa pagpamati sa sini nga ambahanon sa pagsimba sa aton buhi nga Ginoo.

sa inyong nga tanan, sa among mga abyan, kaginikugma, na nagasunod, ka nagapamati sa inyong atong program, sansaran, sangkabuhi. So, salamat sa mga kauturan sa La Castellana Fundamental Baptist Church na nagapangamuyo, gayon ka nagasakdag sa inyong atong program. Kabisan pa sa management sa DYDS, 12:30 sa lisuan sa inyong mga radio, ginadayaw na naton at ginapasalamatan ang Ginoo sininga mga pribileyo na ginhatag niya sa aton. So gani, salamat gid, kabisan pa ginatamyaw naton ang nag-celebrate sa ilang birthday subong adlaw, kabisan pa buas, kabisan nagligad. So kabay ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo, kabisan pa sa mga listeners naton, diin man kamong napamtang karon. Apang salamat nga malabot kamo sa kamatuoran, sa pulong sa Ginoo, at paagis ning aton waragwagan diri sa DYBS. So ginadayaw ginaton kag ginapasalamatan ang Dios sa sina. Padayonon naton ang pagtuon sa pulong sa Ginoo diri makita sa Ephesians chapter 4 nga sa gihapon sang nagligan yung pamalandungan naton ini. Ano sa sambalaan niya kasulatan? Basahon ko lang sa gihapon. Ini ang verse 3 sila niya to verse 5, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope in your calling. And one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Mga utod, padayon naton ang pagtuon sang pulong sa Ginoo, ang ginatawag na building unity in the church. No? Building unity in the church. Ang pagtukod sang pag-isa sa simbahan kay madamo karon nga kasimbahanan nga wala na nag-aisa, damo na sa mga organization karon nga wala na sang pag-isa. So balik kita sa pagtan-aw, pagpamalandong sang pulong sang Dios, kun ano bala ang natawag nga pag-isa, no, or unity. So diri nakita naton sang nagligad nga ang unity emphasize gid ni Apostle Paul nga may ara ginatawag exhortation, may mga advantages or encouragement, comfort sa isa ka grupo or most especially sa church. Ikaduwa ang ginatawag not only the exhortation, ari kita sa ikaduwa nga bahin ang ginatawag the explanation of building unity in the church. Anong pag-explain sini sang balaan niya kasulatan about sang natawag nga unity? So siling sang Biblia, siling sang verse 4 makita naton ra. There is one body and one spirit, even as ye are one called in one hope of your calling. Mga utod, ara ang natawag explanation. Una sinya ra, the explanation of building unity in the church because we are one. Amo na nga ang isa ara ang natawag nga unity. That's why sa mag-asawa, sa bana kag asawa, mahapos ang pag-unite because siling sa Bible ang duha gin isa sang Dios. So sa church lain-lain ang aton handom, lain-laton aton batasan, lain aton kinaiya, pero nga ang gina-demand ang natawag unity because we are one in Christ. Bangod isa kita kay Kristo. Say, bangod isa kita kay Kristo. So amoy na nga hindi mabudlay ang pag-practice sang unity sa simbahan kung you are a matured Christian because we are one in Christ. Bisan sa organization, mabudlay ang ginatawag pag-isa sang isa ka organization kung ang hindi kamo parariho sang mga handom, palananawon or lain-lain ng mga doctrines. No, labi na gid sa mga pastors, di ba? Mabudlay. So, damo sa nagakaguba ng mga organization karon tungod sa natawag nga lain-lain ang mga or wala sa natawag pag-emphasize sa natawag unity. So, importante ini. Amo ning pag-explain sa Bible, sila ni Apostle Paul, nga ang simbahan dapat mag-isa because niya we are one in Christ. Oh, say, siling gani sa balaan niya kasulatan, babudlay mo mag-isa kung wala nagahilisugot, di ba? Why nagatingob? Kaya mo mana nga because we are one in Christ, so you are responsible sa ginatawag pag-practice sa ginatawag or pag-isa sa mga handom. Labi na gid kun kaisa sa mga plano sang pastor. Balukang mga pastorya ang handom sang simbaang, handom sang mga pastor about sa ministry, about kung paano magdako ang ministry, paano nga mag-improve, paano magtubo ang ministry. Kung hindi ina pagbuylugan sa mga members
no? May mga problema gid, may mga kakulangan gid. So muna nga ang simbahan or ang church, ya tawag ini the body of Christ because ang body there are so many members. Diba? Ang may kamot, may dalunggan, may parts ang lawas ng tao. Amo man ang simbahan. Lain-lain ang aton mga hiyas, lain aton abilidad, lain-lain ang aton talento, pero because of Christ, we are one. Ara ang natawag nga unity. Say, kun anong ginasilisugot? Amo na gani sa mga amo na gani sa may organization, may mga rules, 'di ba? May mga bylaws. May mga bylaws kay amo nang aton para tukuran, amo nang ginasunod. So kay kun magpinagustuhan ay lang, kun hindi mo mabudlay emphasize ang natawag nga unity. Kay amo man sa church, 'di ba? Gabi na gid ko registered ka nga church, may ara na siya nga mga bylaws. So, the explanation, because we are one. Ikadua, because we are organized. Kang lawas sang tao, kung organize ni, wala sang mag-cooperate, ano matabo? Dali sang cause ang natawag, balatian, kung may mga stagnant, may mga damage ang mga parts ang tao. Diba? Amo na ginatawag nga sa ulis, isang doktor, ang imo balatian, komplikado. Sa isa lang kabagay, na damage, na umid ang tanan. Ti amo man na gali sa church. May isa lang hindi mag-cooperate, damage, madamo sa madamage. Sa organization, may isang hindi mag-cooperate, damo sa madamage. Say, tamo man na, sa panimalay, say, isa lang kabata maglain, maglisa, damage ang bilog na pamilya. Affected. So, importante gali ang unity. Most especially, sa ginatawag nga mga Kristuhanon, sa mga tumuluo. Kag ang church, dumdumo naton that the master of the church is Jesus Christ. Kung ang church nagailinaway, kung ang church wala nagaisa, sino ang mahuyan, sino ang maapektahan? Ang ngalan sa Ginoo ta. The Lord Jesus Christ nga ginawali ta, ginabos naton sa atong kabuhi, no? Ginapabugal ta sa kabuhi ang Ginoo ta. Pero sa kamatuoran, gali kung ang Kristohanon, ang mga followers ni Kristo wala nagaisa. Anong matabo, maapektahan ang ngalan sa Ginoo ta. So, the explanation of building unity in the church, because we are one. Ikadua, because we are organized. And then ikatatlo, because we are ordained. The word ordained means we are officially make someone as a ministry or minister. Gintangdo kita. Amo na nga kung pastor ka, hindi iya nga nagtuhaw ka lang or nagdamgo ka lang pagkaaga pastor ka na. Say, ang pagkapastor, pagkaalagad sa Ginoo, kung i-ordain sa Ginoo, gintawag kita sa Ginoo, di ba? Amo na may mga tao na kung tulukon mo lang, do hindi ang ayan magpastor, may mga tao nga kisa daw hindi takos magpastor, pero because ang sang natawag calling sa Diyos naton, no, ginagamit sa Ginoo. Amo na nga hindi man na siya paalam-alam, hindi man na siya pagwapugwapong pagkapastor, kundi nga sa gihapon, amo, talupang doon tagid, nga ang ginatawag pagkaalagad sang Diyos, calling ini sang Diyos sa aton. Kamo na mga hinigog mga kamatuoran, no? Kamatuoran nga sa diin ang ginatawag explanation sang unity, we because we are organized. Organized kita ang lawas kun hindi organized, ang kamot wala ga cooperate sa tiil, ang dalunggan wala ga cooperate sa ulo. Ano matabo? Kamo man na ang simbahan dapat nga organized then ordain. So ikatatlo dira, not only the encouragement or the exhortation of unity, the explanation of unity, and then ikatatlo, the essentiality of building unity in the church. Magsing gani kita essential, from the Greek word ousia, it means being substance or essence. Essentiality, the quality or qualities that makes a things it is. So importante, kinanglanon. Oh, di ba? Amo na nga sa isa ka organization, no, may ara nga mga leaders organize. Sano matabo kung wala sang unity? But because of unity, it is essential for what? For progress. Te, may isa ko ka leader, ka politiko gin pamangkot. How about sang nagakatabo sa Senate subong
kung ano ang effect ini sa aton pungsod, niya kadako-dako sang epekto. Wala sang natawag because sang ginatawag nga pag-iya-iya. Wala sang unity, duha ka faction ang natawag nga senate naton mga utod. Say, tamo man na sa church, amo man na sa organization. Kung wala sang unity, hindi mag-progress. Wala kagabuylog, wala kagaisa, wala progress. So, because unity, it is essential for what? For progress. Amo na mga inigogma, ang simbahan nga naga-unite ang mga members, anong matabo? Naga-progress. Ano sila sa Mateo 12:25? And Jesus know their thoughts and said unto them, every kingdom, tanda naton, every kingdom divided against itself, it is brought to what? To desolation. And every city or house divided against itself shall not stand. Hindi magatindog, amo sa ni Kristo. Yang naga-iya-iya, ang wala naga-isa, wala naga-tingob, anong matabo? Say, hindi maga-usuag. Against itself shall not stand. Amo na mga inigogma. Nga importante ang unity sa pareho kamo. Kung lain-lain ang imo ya pag mga palanindogan, lain-lain ang imo pagtanaw, lain ang imo pagtanaw sa ministry, ano matabo? Budlay mo na. Amo na nga sila sa Ginoo. Nagwasla sa taaton, kaya hindi sila taga-aton. Ang tao, galing nga hindi na gaysa, meaning hindi na siya upod ni mo. Hindi kamo pareho. Kaya kung pareho kamo, ang iya na nga pagtanaw, say, nagaisa. Amo na nga may mga members, mga utod, kung kaisa nagagwa sa church, why nagabuylog kay nga man hindi sila conform, hindi sila magupod, di piliton mo ginasla, hindi mo na mapilit, say hindi mo mapilit, kaya nga dumyas ang natawag unity, it is essential for what? For progress. Di ko ng church wala sa unity, papabili lang tayo para lang mag-isa, pero wala sa progress. Kung mag wala man lang siya kag ang church, ang organization mag-progress, so para yun, di ba? Kaya nga man amo na ang lalabuton sang natawag unity nga ang desire ta sa ginatawag progress ang church, progress ang organization, progress ang panimalay. Sa ikalawa, it is essential for what? For partnership. Partnership. Dira mo makinanglanon ay partner kami sini, kay pariho kami sini. Pero kung hindi sila mag-unite, makonsider mo nga partner? No. Diba? Sa church sa moman. Sa church, importante ni because ang church, hindi niya ministry sang pastor, hindi niya ministry sang isa katao, ministry ini sang kabilugan. That's why ang ministry, partnership, amo na si Paul, partner niya si Timothy. Si Paul, partner niya si Barnabas. So, damo siya siyang partner. Kaya nga aman, partner yung mga members. Why? Because ang ministry, partnership ini. Kag that's why, tungod sini, ara ang natawag unity. Mga utod, simple. Kung hindi siya magupod, kaya nga aman, hindi mo partner. Kag hindi siya gusto magpartner sa imo. Amo na may mga members kung kay siya nga, why ga unite? Why ko na ginapilit kay nga aman? Ang ministry, partnership eh. Oh. Partnership, isahan, builugan. Ang organization, amo man. Kung hindi sila siya mag-upport, hindi pagpilita. Say, kaya nga aman, ang ministry, ang goal, it is partnership. Ikatatlo, it is essential for possession. Amo na nga importante ni ang natawag unity. Amo na nga sa church, may pastor, kag ang pastor leader. Kaya ang pastor nagginbutang sa Ginoo. Diba? Amo na posisyon from the heart of God. Hindi tanan sa simbahan, pastor. May mga members, may mga laymen. Hindi sa tanan, hindi sa organization. Presidente, chairman. Diba? Pro nga anangin leader na siya. Because nga iyan na chimpo or panahon, mga hinigogma. Tiyan mo man na siling pa kung si

Say, sa kay nga man, ina tanan temporal lamang. Say, but remember mga utod, that leadership or unity, it is important. No? It is important for progress, partnership, and possession. Gani mga hinigugma ka mga utod sa Ginoo, aton gid talupang doon. We must practice unity in the church because it is essential. So the enemy of unity is jealousy. The energy of unity is Jesus Christ. That's why, kung gusto ta nga magaluntad ang unity sa isa sa church, we must embrace Christ in our heart. Salamat gid sa inyo pagpamati ang inyo alagad sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa, sang Lakasliana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo, magpakamaayo sa atong tanan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan, alas 4 sang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag saluwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
4: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Kagkaroon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Huwebes dira sa imo abyan. Last Thursday na sa bulan sang Hunyo 2026. Wow, kay bot man ta sang balita sa luwasang pungsod. Kaya may ara sang kambal nga linog nga nagtayog to sa Venezuela. Kagina lang sang aga. 7.2 kag 7.5. Dakugid ang damyos sang nasambit nga linog. Batsyagan man suno pa. May linog man nga nabatsyagan suno pa sa Japan. Aga. Sa California. Iba-iba na siya nga mga area, ha? Na sila connected. And hambal gani sang posto ni Ina. Balaan tanagid nga.
0: Balita! Kag iban pa!
1: Ang nitong mga ginsulat sa Bible nga magkalatabo. Ini nga end times. End time warnings ina mga kabiyanan. No? Pagbining mga balita sa mga grabe kakarumal-dumal nga mga krimen, aton palibot, kagpadayon nga mga kinagamo, birth pains. So, ini nag-remind sa aton nga mag-double time. Double time sa pagpahayag sang mensahe sang pulong sang Ginoo. Double time kita sa pagpabalo sang mensahe sang pulong sang Ginoo. Agod. Duaning

0: kabataan niya ini. Ano ang nagakaigo, nagakadapat nila nga pag ginawi. Kaya makita natin sa mga panghitabo nga ini, nagalalaman ang moralidad even sang aton mga balita, kabataan.
1: Iban pa!
0: Di ako hasta alas 4:30 dari sa aton iyang programa sa mga balita nga inyong mabatian. Ini naghatag man sa aton sang mga hangkat. Nanglan man ma-aware kita sa mga nagakalatabo sa aton palibot. Paina nagapahayag man sa aton sang mensahe halin sa Ginoo. Pwede wake up call, pwede reminder, pwede warning, kaga mga commandment sa aton. Hindi daton dapat ignore ang mga ginapahimo ni Lord sa aton. Be aware man sang mga sitwasyon sa aton nga palibot so that we can reach out sa aton mga kabataan, sa aton neighborhood, sa aton mga loved ones. Sige, sa aton nga pagpadayon, tagaantaan ay ligwa ang aton mga public service announcement. Kay mayara sa mga area nga may power interruption sa subong. San umabalik ang power supply da sa inyo? Ari may paanunsyo si Miga Jen sa aton action line. Shoutout da kay Brother Jake nga namati kagina sa sadsaran sang kabuhi. Sa pag-connect diri sa DXKI through Facebook. Keep tuning in, Brother Jake. Ari na ang aton action line, idolong ni Miga Jen.
2: Action line.

0: Action! Line!
1: Power advisory halin sa Socotec 1. May arat sang brownout sa June 25 from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan feeder 25. Sa June 26, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang Barangay Simsiman kag Matapol sang Norala. Sa June 27, from 8 a.m. to 5 p.m. ang maapektuhan area sang Barangay Upper Sipacas sang Surala kag Barangay Ned sang Lake Cebu. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action! Line!
1: Traffic advisory halin sa DPWH Region 12. Ang outbound lane atubangan sang Chowking Phoenix pakadto sa Silway Bridge temporaryo anay nga siraduhon umpisa June 20 to July 31 para sa road concreting. Inisya para makompleto ang Mabuhay Underpass Project nga mag-open sa July 31. Para sa rerouting, para sa mga salakyan kag bus pagwa sa Gensan, mag-agi sa Desira Avenue, Yumang Street to Olaer. And tanan nga mga truck, gamiton ang Albert Moro Boulevard Diversion Road. Sa tanan nga mga biyahero, expectar nga may ara sang delay kag sundon gid ang mga traffic sign kag on-site enforcer.
0: Action! Line!
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal kag tantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Dia, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Surala kag Tiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission Barangay Morales, Surala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned kag Norala sa July 10 from 8 a.m. to 12 noon ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga sa July 9 from 8 a.m. to 12 noon ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Line.
1: Ang FEBC Philippines kaupod ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, and World Vision Philippines may ara sang pagahiwaton nga bayanihan support para sa mga Pilipino nga naapektuhan sang 7.8 nga linog sa Mindanao. Ang inyong support pwede makabulig nga makahatag sang relief packs, clean water, solar lamps, hygiene kits, and Bibles para sa ilang physical and spiritual comfort. Paano makadonate? Pwede nyo bisitahon ang FEBC Philippines donation page or FEBC official accounts. Kag ibutang nyo lang ang inyong donation para sa bayanihan. May ara man sa mga bank accounts and GCash account. So, sa GCash, ang FEBC Philippines, biller na siya. So, pwede nyo i-diretso dito. Ang hindi nga campaign until June 26. Para sa dugang impormasyon, please contact 0927-778-6909 sa Globe or sa Smart 0947-333-5605 para sa Smart.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action. Line.
1: Inapay balos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 kph, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 kph, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 kph, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 kph. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action. Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action. Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong nga barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action. Line.
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action. Line.
1: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. So, alas 5 ang restoration sang power supply dira sa feeder 25. munisipyo sang Surala ang maapektuhan dira. Portion sa Barangay Dahay, lakip dira ang seminary kay kasali ang Upper Valley Community Hospital, Rice Mill dira, Crossing Corba, Turok Maligaya, Sitio Tumpok, majority sang Barangay Kulonggolo, Pedro Matinong Quarrying Services, except lang sa Sitio Kulumbasinog, hindi ka mo apektado. Hindi man ang Barangay Little Baguio, Barangay Kanahay, kagportion sang Barangay Buena Vista.
3: Iban pa.
2: Hindi ka mo da-accept, hindi ka mo da-apektado. Tomorrow, preparar man kay 9 to 4. Ang brownout dala sa Barangay Simsiman kag Matapol sa Norala. Alas 4:17 na, diretso na kita sa aton, inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo sa aton, Asa Ka Pa segment. About importance sang accountability. Isa na nga dapat tudlo naton sa aton mga kabataan. Ano ang consequence sang ilang mga desisyon sa kabuhi? May hapon da sa imo sis Bevelyn sa Puntitia Hilahos family. At siyempre, hindi lang ni para sa mga kabataan kundi sa tagsa sa aton. Pari ang Asa Ka Pa segment.
4: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
5: Isang mahalagang proteksyon ng tao sa pagkakamali ay ang pagkakaroon ng accountability. Mahalaga ito bilang proteksyon natin sa ibang tao at proteksyon din natin sa ating kahinaan. Nandiyan kasi ang mga pagkakataon na may mga sisira sa atin at maaaring tayo man ay makagawa ng mga bagay na sisira sa ating buhay. Kaya kailangang may bantay. Hindi laging komportable ang accountability pero laging mahalaga. May mga kilos kasi tayo na paminsan feeling natin ay obligado tayong laging ipaliwanag sa iba. Pero hindi naman lahat makakaintindi at hindi rin naman lahat dapat may say sa ginagawa natin. May mga tao na kahit hindi ka nagsasabi, pilit kang pipigaan ng impormasyon. Gagawa ng misinformation at tutuksuhin ka para mapilitan kang sabihin ang totoo at magpaliwanag sa kanila. Ang iba naman, pagchichismisan ka. Nako, ang mahirap sa mga chismosa at chismoso ay yung pinakamasahol na version ng inaakala nila, ang pinapakalat nila. May chismosa na magkakalat ng hindi naman niya talaga alam, pero nadinig daw niya sa iba at pinangahawakan niyang reliable yon. May mga chismosa na mahilig mag-connect the dots. Sila yung magaling sa pagtatagpi-tagpi ng mga istorya at pagkukonekta ng mga bagay-bagay at gagawa ng conclusion base sa pinagdugtong-dugtong na kwento. Ang nakakalungkot kasi sa mga ganyan, hindi nila nakikita na totoo man o hindi ang sinasabi nila, hindi ibig sabihin na pwede nang ipangalat, lalo na at tungkol naman sa buhay ng iba. Hindi mo kailangan lagi magpaliwanag sa lahat, pero hindi ibig sabihin nito na hindi ka na magiging accountable. May mga tamang tao na dapat nakakaalam sa mga desisyon natin dahil sila ang magpoprotekta sa atin sa mga maling pasya. Ang sabi nga sa Hebreo chapter 3 verse 13, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang walang sino man sa inyo ang malinlang ng kasalanan na siyang nagpapatigas sa inyong puso. Ang pagkakaroon ng accountability ay pagkilala na maaari kang magkamali at kailangan mo ng lakas sa panahong mahina, pagtutuwid sa pagkakataong nagkamali at kaagapay sa panahong ikaw ay bumabangon mula sa pagbagsak. Isang buhay lang ang meron tayo, kaya kailangan alagaan ito sa pamamagitan ng accountability sa tamang tao. Kapag pinili mo ang pagkakaroon ng accountability, ay makakaasa ka na mas magiging matatag ka laban sa pagkakamali. Kaya, asa ka pa ha!
3: Balita kag iban pa.

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Ang bottom line, kita tanan, accountable sa tubang sang Ginoo. Sa aton pagpadayon, linto na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, Abril 25, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: News. Headline.

0: Sa balita lokal, Presidente Marcos nag-turn over sang 136 million pesos nga balor sang socio-civic aid sa South Cotabato, kag Cotabato Province. Coronadal City Police Station nakakumpiskar sang 171 mil pesos nga balor sang smuggled cigarettes. Mga wanted person, arestado man. Presidente Marcos ginbisita ang EPAF Kagwalang Gutom Program sa South Cotabato. Masobra 7,700 na benepisyaryo naka-benepisyo. Jensan Sarangani kag South Cotabato ginpaidalom na sa State of Calamity. Sa gunson nga linog, nagtayog sa Venezuela. 6.9 magnitude nga linog, nagtayog man sa Japan. Nagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
1: DXKI Balita.
0: Gin pangunahan mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial turnover sang 136 milyones pesos nga bulig pinansyal halin sa Social Civic Projects Fund o SCPF para sa probinsya sang South Cotabato pag Cotabato Province subong nga Webes. Sa idalom sang programa nga bawat bayan makikinabang, nakabaton ang South Cotabato sang 40 million pesos samtang 96 million pesos naman ang ginhatag sa Cotabato Province para sa mga proyekto pang kauswagan kag serbisyo pang sosyudad. Sa nasambit nga aktibidad, nakigpulong man ang presidente sa mga lokal nga lider, barangay officials kag presidential scholars para talakayon ang mga prioridad sa pag-uswag sang rehiyon. Isip dugang suporta sa mga naapektuhan sang kalamidad na nagtagman sang bulig pinansyal ang gobyerno sa mga pamilya nga naapektuhan sang mabaskog nga linog paagi sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Nakumpiskar sang tingog nga pwersa sang Intelligence Unit sang Coronadal City Police Station tag Regional Intelligence Division 12 ang ginabulubanta masobra 700,900 nga balor sang ginadudahan smuggled cigarettes sa ginhiwat nga covert patrol operation sa Coronadal City Public Market. Gin patigayon adlaw sang Martes. Suno sa report banda alas 8:30 sang aga. Wala ginhungod nga nabangga sang isa sa mga operatiba ang isa ka dako nga kahon. Nahulog ang kahon kag naglapta ang unod sini nga sigarilyo. Ilayon nagpalapit ang mga pulis kag nangayo sang dokumento nga nagapamatuod nga legal ang pagpanag-iya kag pagbaligya sang sigarilyo apang wala sang mapakita nga nagakaigo nga papeles ang tag-iya. Sa verifikasyon nga ginhiwat pagi sa video call kaupod ang katapos ang Bureau of Customs na kumpirmar nga smuggled ang nasambit nga mga sigarilyo. Bangod diri ginarestar sa mga pulis si alias Rad, 53 anyos, may asawa, tag-iya sang tindahan sa Coronadal. Nakumpiskar halin sa iya ang 101 ka rimsang Canon menthol cigarettes kag isang gatos nga rimsang New Berlin cigarettes. Matapos ang inventaryo kag dokumentasyon sa mga ebidensya, gindala ang suspect sa ospital para sa medical exam bag-o ginpaidalom sa kustudiya sang Coronadal City Police Station. Samtang alas 3:30 sang hapon sa pareho nga adlaw na arista Tarman sa Barangay San Isidro Coronadal si alias Joven, 37 anyos tricycle driver sa ginhiwat nga manhunt operation sa Coronadal City Police Station kagiban pang law enforcement units. Ni may warrant of arrest sa kaso nga estafa na may piyansa nga 20 mil pesos. Bandala 5 naman sang hapon nadakpan sa Barangay Zone 4 Coronadal si alias Julius, 32 anyos na nangatubang sa kaso nga pagbayular sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant sini pinpagwa sa tupang tuig 2018 kagwala sang ginarekomendar nga piyansa. Sa karon yara sa kustodiya sang Coronadal City Police Station ang duha ka na arrestar nga wanted person samtang ginahulat ang commitment order halin sa korte angot sa ila warrant. Dugang nga balita, ginbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaupod sanday Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kag Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pagpatuman sang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPAP kag walang gutong program sa Banwasang Surala. Kabahin ini sang ginpalapad nga whole of government approach sang gobyerno batok sa gutom kag kaimulon na may tinutuyo makabulig sa ginabulbanta 600 mil ka food poor households subong nga tuig kag 750 mil pag-abot sang 2027. Sa probinsya naglabot sa 7,728 ka benepisyaryo sang walang gutong program lakip ang farm to table partnership sang DA kag DSWD kung sa diindirekta nga ginaangot ang ani sa mga lokal nga mangunguma sa mga pamilya nga nagakinahanglan. Sa ulihi nga balita lokal, opisyal na ginpaidalom sa State of Calamity ang bugos nga probinsya sang South Cotabato matapos aprubahan sang sangguniang panlalawigan resolusyon angot sini. Bago ang deklarasyon, una nga nagdeklarar State of Calamity ang Tupi, Tiboli, Lake Cebu kag Banga. Samtang ginpaidalom naman sa State of Calamity ang bugos nga probinsya sang Sarangani. Amuman ang Jensan. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Hintay og sang duha ka sa gunson nga mabaskog nga linog ang Venezuela gabi sa ilang pungsod Miyerkules, Huwebes diri sa aton nga nagresulta sa kamatayon sang hindi magnubo sa 32 katawo kag kapin 700 ang napilasan. Suno kay Acting President Delcy Rodriguez padayon ang operasyon sa mga rescue team sa pagpangita sa posible pang maka nakaluwas sa natiphag na maestablishmento ilabi na sa kapital na Caracas. Sa unang linog may magnitude 7.2 samtang ikaduha yara sa 7.5. Wala naglabot isa ka minutos ang antad sang duha ka pagtayog. Naguba ang mga building, wala supply sang kuryente sa lugar kag temporaryo ginpasira ang metro system kag kapanguna nga paluparan sa pungsod tungod sa damyos. Samtang sa Japan nagtayog man ang 6.9 magnitude nga linog. Apang wala man sang ginpagwa nga tsunami warning kag wala man sang napatay o nako nga damyos. Natabo ini banda alas 7:30 kagina sang aga sa dagat lapit sa Iwate Prefecture sa isla sang Honshu. Mayo to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kagiban pang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita.
1: Hudyat balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, pagmamarka ng mga ebidensyang ilalahad sa impeachment trial, inaasahang matatapos na ngayong araw. Pag-amyenda sa firearms law ng bansa, ipinapanawagan ng DILG kasunod ng shooting incident sa Tacloban. Pangulong Ferdinando Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa naganap na malakas na Venezuela earthquake. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pagmamarka ng mga ebidensyang ilalahad sa impeachment trial, inaasahang matatapos na ngayong araw. Narito ang ulat mula kay Babylene Cacho Resulta.
4: Inaasahan ng magkabilang panig ng taga-usig at taga-depensang matatapos na ang pagmamarka ng may 8,000 ebidensyang nakatakdang ihain sa aktwal na impeachment trial sa Hulyo 6. Ito ay dahil tinatayang 1,000 na lamang na ebidensya ang nalalabing mamarkahan. Ito ay sa ika-4 na araw ng pagmamarkang isinagawa sa pre-trial ng magkabilang panig sa Senado. Samantalay kabilang sa mga umano'y tatawaging saksi ng prosecution panel sa impeachment trial ay ang tinatawag na Mary Grace Piatos na umano'y lumagda ng maraming gastusin ni Vice President Sara Duterte noong kalihim pa siya ng Department of Education. Ani Defense Team Chief Lawyer Michael Poa, nasa kagustuhan na ng prosecution team ang pagsama nila kay Piatos bilang testigong ipipresenta sa aktwal na pag-uusig. 4 na grupo ang nagmarka ng mga ebidensya para sa Article 1 ng mga reklamo laban kay Duterte na nag-aakusa sa kanya ng ilegal na paggamit ng kabangyaman, samantalang 2 grupo naman ang nagmamarka ng mga ebidensya sa Article 2 ng reklamo na nag-aakusa naman ng hindi maipaliwanag na pagkamal ng yaman. Babylene Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Insidente ng pamamaril sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga kabataan, ikinadurog ng puso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ugat ng pangyayari, pinatutukoy sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. May ulat si Heidi Bernardo Sampang.
5: Hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malagim na insidente ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 mag-aaral ang nasawi at 20 iba pa ang sugatan. Hinihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na broken-hearted si Pangulong Marcos sa pangyayari. Anya na durog ang puso ng Pangulo sa insidente, lalo na't mga kabataan ang sangkot. Anya hindi matanggap ng Pangulo na nakayan ng pagplanuhan at gawin ng mga menor de edad ang nangyaring krimen kung saan mga kapwa kabataan din ang nabiktima. Ayon kay Castro, inatasan ng Pangulo ang mga otoridad na tukuyin kaagad ang naging ugat ng krimen para matugunan ng pamahalaan ang problema. Anya, naniniwala ang Pangulo na hindi dapat isantabi ang pangyayari at sa halip ay dapat na maipakita kung paano inaalagaan ang mga kabataan nang sa gayon ay hindi sila masadlak sa maling gawain. Inatasan din anya ni Pangulong Marcos ang pagtukoy kung totoong may kinalaman ang mga mapanganib na gaming apps sa nangyaring karahasan sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Pinakilos din ng Pangulo ang lahat ng concerned government agencies na gawin ang lahat para maiwasang maulit ang insidente ng karahasan sa mga paaralan, lalo na sa ating mga kabataan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nanawagan ng Department of Interior and Local Government na amyendahan ng firearms law sa bansa upang mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga may-ari ng baril na nagpapabaya. Kasunod dito ng shooting incident sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng mahigit 20 iba pa. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ginagamit umano ng isa sa mga suspect ang baril ng tiyahin na isang pulis. Aniya, wala sa kasalukuyang batas ang direktang pananagutang kriminal para sa mga may-ari ng baril na nagagamit ng iba sa paggawa ng krimen. Iminungkahi rin ng kalihim ang permanent ban sa online game na Gorebox dahil umano sa marahas na content na maaaring makaapekto sa pag-ugali ng mga kabataan. Kaugnay nito, sinabi ng pulisya na makikipagtulungan sila sa CICC upang paigtingin ang pagbabantay sa mga online gaming app na maaaring mag-expose sa mga menor de edad sa karahasan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Iginiit ng Department of Education na nananatiling hiwa-hiwalay o isolated case ang pamamaril sa Tacloban at iba pang insidente ng karahasan na sangkot ang mga estudyante. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, hindi man malawak ang mga insidente ito, kailangan pa ring higpitan ang pagpapatupad ng mga polisiya sa seguridad sa mga paaralan. Sinabi rin ng DepEd na nakikipagtulungan sila sa DOH, DSWD at PNP upang mabigyan ng tulong medikal at psychosocial support ang mga biktima. Samantala, naghain ng resolusyon sa Kamara ang ahensya upang imbestigahan ang mga kamakailang insidente ng karahasan sa mga paaralan. Nanawagan din ng DepEd sa mga magulang na makipagtulungan sa mga paaralan sa pagtukoy at pagtugon sa mga problema ang maaaring kaharapin ng mga estudyante.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa naganap na malakas na Venezuela earthquake. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaabot ng pakikiramay ng sambayan ng Pilipino sa bansang Venezuela na nakaranas ng dalawang magkasunod na malakas na lindol. Sa ulat, hindi bababa sa 32 ang nasawi habang nasa 700 ang nasugatan sa magnitudes 7.2 at 7.5 na lindol na tumama sa Caracas, Venezuela. Bukod pa sa malawak na pinsala na iniwan ng lindol sa mga gusali at iba pang infrastruktura. Sa isang pahayag, ipinarating ni Pangulong Marcos Jr. ang pakikidalamhati sa mga mamamayan ng Venezuela. Anya, nakikiisa ang Pilipinas sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagparating din si Pangulong Marcos ng panalangin para sa kanilang pagdaan sa matinding pagsubok na ito at umaasa ng kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Sa ngayon, nabatid na patuloy pa rin ang pagresponde ng mga rescuers sa mga guho sa pag-asang may mailigtas pa mula sa matinding trahedya. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang inaugurasyon ng bagong Antong Dam sa Lutayan, Sultan Kudarat. May ulat si Dave Pestanio.
6: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Webes ang opisyal na pagbubukas at inaugurasyon ng bagong Antong Dam sa Barangay Manili, Lutayan, Lalawigan ng Sultan Kudarat. Ayon sa Pangulo, malaki ang inaasahang pagtaas ng ani ng mga magsasaka dahil sa bagong pasilidad. Anya, ipinapakita nito ang tinatawag na whole of government approach kung saan nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang maisakatuparan ang nasabing proyekto at mapatatag ang sektor ng agrikultura sa buong bansa. Ang orihinal na istruktura ng dam ay sinimulan noong 1987 at natapos noong 1992. Gayunpaman, noong 2021, gumuho ang ibabang bahagi nito dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil dito, lubhang naapektuhan ang mga aktibidad sa agrikultura sa mahigit 1,500 ektaryang lupain. Ang muling pagpapatayo at rehabilitasyon ng pasilidad ay nagkakahalaga ng 1 bilyong piso at inaasahang direktang makikinabang dito ang 355 pamilyang magsasaka sa lalawigan. Itinuturing naman ng National Irrigation Administration ang proyekto bilang isang mahalagang tagumpay sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na ayusin at pagandahin ang mga infrastrukturang pansakahan. Dave Pestanio, FEBC Network News, City of Coronadan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nagpulong ang mga miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto upang suriin ang paggamit ng 2026 National Budget at pag-usapan ng mga prioridad na paggagastusan para sa 2027. Ani Recto, mahalagang mabantayan ang pagpapatupad ng mga programa at mapabilis ang mga proyekto ng pamahalaan sa nalalabing bahagi ng taon. Tinalakay rin sa pulong ang uplift program ng gobyerno na layong makatulong sa mga sektor na apektado ng krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. Dumalo sa pagpupulong ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng 44 na kasong kriminal laban sa tinaguriang Bulacan Group of Contractors dahil sa umano'y hindi nabayarang buwis na umaabot sa 1.68 billion pesos. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, may sapat na basehan upang kasuhan ng tax evasion sina dating DPWH Bulacan officials JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Natuklasan umano ng BIR sa kanilang lifestyle check na hindi tugma ang kita sa kanilang mga ginagastos at mga ari-arian. Aabot sa mahigit 179 million pesos ang umano'y tax liability ni Mendoza, 913 million kay Alcantara at mahigit 594 million naman kay Hernandez. Kasalukuyang nakakulong sina Mendoza at Hernandez sa New Quezon City Jail habang nasa ilalim naman ng Witness Protection Program si Alcantara. Bukod dito, naharap din ang tatlo sa mga kasong graft sa Office of the Ombudsman.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Senador Jinggoy Estrada na pagsamahin ang mga kasong plunder at graft na isinampa laban sa kanya ugnay sa umano'y maanomalyang flood control projects. Ayon sa korte, magkakaiba ang mga kasong kinakaharap ng senador kaya hindi maaaring pag-isahin ang mga ito dahil maaaring maantala ang pagdinig sa kasong plunder. Dahil hindi maaaring piyansahan ang plunder, kailangan munang dumaan sa pagdinig ang anumang kahilingan para sa piyansa bago pansamantalang makalaya. Bukod dito, may nakabinbin pa siyang 11 kasong graft ugnay ng umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund.
1: Ulat Panahon.
3: Patuloy na humihina ang severe tropical storm Francisco habang kumikilos pahilaga-hilagang silangan tungong southern Japan. Nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan pagkulo-kidlat sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat. Habang sa Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Lulubog ang araw mamayang alas 6:28 ng gabi. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos and 56 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 26 centavos, Singapore dollar, 47 pesos and 47 centavos at sa Saudi Riyal, 16 pesos and 40 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa mga awit 34:19, ang taong matuwid, may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan.
1: Hudyat Balita.
3: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Webes, 25 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
7: Ang tatay para sa isang 4 na taong bata.
8: Kahit ano kayang gawin ng tatay ko?
7: Sa 5 taong gulang?
8: Ang galing ng tatay ko!
9: Mas magaling ang tatay ko!
7: Kapag 10 taon?
9: Di pala alam ni tatay yun. Kasi ibang panahon nila noon kesa ngayon.
7: Pag 14 na taon?
10: Pasensya na kayo ha. Huwag nyo na lang pansinin ng tatay ko. Old fashion kasi yan eh.
7: 21.
11: Tatay ko? Nako, di kami magkaintindihan. Makaluma masyado eh.
7: 25.
12: Nako, siguradong matutuwa ang tatay pag nalaman niyang na-promote ako sa trabaho. Proud sa akin yun.
7: at pagsamba ng 30.
12: Siguro, pwede nating tanungin si tatay. Tutal, mas marami siyang karanasan sa mga ganyang bagay eh.
7: 35.
13: Hayaan mo, pag-iisipan ko munang mabuti. At ikukonsulta ko ito kay tatay. Sa akin na babalikan, okay?
7: Pagsapit ng 40.
14: Kung ang tatay kaya, ano kaya ang gagawin niya? Ang galing kasi ni tatay.
7: At nang 50 anyos na,
15: Tay, sana narito ka. Marami akong ikukwento sa'yo. Sayang, kung pinakinggan kita noon, mas marami pa sana akong natutuhan.
7: Kaya ngayon pa lang, pakinggan mo na siya. Kilalanin kanyang galing at pasalamatan siya. Huwag nang hintayin na maging 50 anyos ka pa.
16: Nagapamati ka mo. Suggest size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
17: Real Travels.
18: Value for money.
17: Food trip.
18: Accommodation na sulit.
17: Real Travels.
18: Because adventures are the best way to learn.
19: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Satellite Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for the show. And today guys, we are here back in the Philippines and I'm currently here ngayon sa Orbis Tondo, La Union. Kaya guys, join me in my day in the life as we explore and check out the beautiful spots and kung ano pa yung mga masarap na kainan dito sa Orbis Tondo, La Union. Tara guys! So ngayon guys, nandito tayo sa Orbis Tondo, La Union. And nandito tayo sa napakagandang cafe by the beach. So ang tawag dito sa coffee shop na to, na restaurant din is called Sea Nymph Surf Cafe. At guys, ang dami nating in-order. Tingnan nyo naman, meron tayong in-order na mga parang mga lutong bahay na Filipino food. Which is very perfect na food na i-order, no, kapag magbe-beach. So ang in-order natin ngayon is beef broccoli. Ayan. And then, dami nating putahe na in-order ngayon, guys. Meron pa tayong chicken curry na in-order and adobong puset. Ayan, may adobong puset tayo. And meron tayong in-order din na tuna, grilled tuna, but with a twist kasi it's with a mango salsa on top. Dito guys sa Sea Nymph Surf Cafe, if you can see, ang lalaki ng parang mga putahe nila, no? Hindi siya yung parang pinagkasya sa isang plato with rice. It's really parang good for two na siya, guys. Good for 2 to 3 people. Ang isang putahe dito, guys, is 280 pesos with rice na yon. So, if sharing, may ka-sharing ka, dalawa kayo, mag-order na lang kayo ng extra rice. So, for me, napakasulit na yon. Lalo na tong chicken curry, talagang, I think, good for two. Busog na busog ka na dito. So, itry natin, guys. Let's taste test lahat ng putahing in-order natin. So, tikman natin yung beef broccoli. Ayan. Ang ganda ng serving nila, guys. Super, super dami. Ang sarap. Ang sarap, guys. Yung beef, guys, ng beef broccoli nila, hindi siya masyadong mataba. Puro mga karne talaga. Kaya perfect na perfect talaga tong ulam. So, ito, guys. Tikman na natin yung chicken curry naman nila. Isaw-saw natin sa kanilang chicken curry sauce. Super dami ng serving ng kanilang curry sauce, guys. Tikman natin. Sarap, guys. May kagat siya. May kagat yung chicken curry nila. Medyo maanghang, pero yun yung gusto kong type ng chicken curry, which is may kagat. May pagka-spicy siya. And ito yung chicken curry nila na merong mga patatas. Meron din siyang cauliflower. And mga tomato at mga sili, o diba? So, I'll give this a 9 out of 10. Masarap yung chicken curry nila, guys. And then, let's try yung adobong pusit naman nila. Tikman natin kung lasang adobo. Sobrang ganda ng texture, tsaka ng sobrang ganda ng texture ng pusit nila. Hindi siya yung pusit na parang bubblegum na ang hirap lunokin. It's the type of pusit na makunguya mo talaga kahit may pustiso ka. It's so easy to chew. Very tender yung pusit nila, guys. And masarap pa dito is that meron pa siyang adobong sabaw. So, ang sarap guys, especially with rice. And then the last one, tikman natin yung kanilang grilled tuna with mango salsa. So, I'm not sure kung anong lasa ng grilled tuna with mango salsa. Pero, let us try kung masarap ba ang tuna with mango and rice. So, eto guys, tikman natin. Kakaiba yung lasa niya guys ah, pero masarap. Para kang, alam mo yung pag nagmamadali ka kumain, gusto mo na ihalo yung dessert mo sa ano, sa ulam mo. I think ito yun guys. Reminds me of mango sticky rice. Pero may tuna. Pero masarap siya guys. Weirdly delicious. I'll give this a 9 out of 10 din. Kasi ang laki ng serving guys, if you can see the tuna. Napakalaki ng serving guys. So, for me, I think this is a really great place to go to, especially if gusto mo ng lutong bahay. Ayaw mo masyado ng mga commercialized places dito sa La Union. You just want something that hits home. Lutong bahay sa Sinimp Surf Cafe. So, 10 out of 10 guys. Super, super sarap dito. Try na dito. Hi guys, so andito tayo right now sa Shore Break Hostel here in Urbistondo, La Union. And sobrang ganda nitong hostel na to guys because first impressions pa lang, it's really a big accommodation. Parang di nga hostel eh kasi it looks like a big house. Tapos it has different rooms that can cater to different groups of people. Solo travelers, mga couples, mga barkadas and families as well. So ang ganda guys. Unang impression talaga dito, it's very aesthetic. And ito, pagpasok nyo pa lang guys, kitang-kita namin, it's very easy to locate. Hindi kami naligaw when looking for this place. At the same time, may parking din dito guys. So very, very convenient. Especially if meron kayong dalang car. And at the same time, they have a lot of things to offer din. So tingnan natin itong lagusan dito sa eskinitang to, ayan. It's actually a cafe. So, they have a cafe downstairs. May restaurant din sila. Coffee and kitchen na siya. So, it's called Billy's. And sulit talaga dito, guys, sa Billy's Coffee and Kitchen. Because look at their menu. They offer a lot of things, especially yung mga rice bowl nila, which are their specials. So, ito, guys, yung specials nila. They have a kimchi fried rice bowl. Tapos, meron silang beef yakiniku bowl. Super sulit, guys. And ito pa lang yung amenities dito sa ground floor. Pero sa taas, there are a lot of places na you can just chill and lounge then. Nandito tayo ngayon guys sa Billy's Coffee and Kitchen. And tingnan nyo naman guys itong in-order ko. It's their bestseller na coffee which is called the LAX Latte. So super, super unique guys. Tingnan nyo. Ang galing oh. May orange peel yung latte na to. And it's actually one of their signature drinks kasi it's actually espresso plus oat milk plus vanilla and orange peel. Tas ang dami pa guys, may ginger and cinnamon topped with a touch of cayenne. Tikman natin guys kung anong lasa nitong LAX latte na to. Ay, ang sarap guys. I feel na if you're a coffee enthusiast, super, super ma-appreciate nyo tong LAX Latte. Kasi hindi siya yung typical coffee mo na mabibili mo sa mga coffee shops na parang Spanish Latte or like yung mga mocha latte. But this is like, ang sarap niya guys. Parang siyang coffee na medyo maanghang, tapos medyo lasang orange. Pero lasang coffee. Talagang kayo yung gumawa po ng kinonceptualize nyo po yung LAX Latte. Ayan guys. So, ang galing lang kasi it's their original recipe po, no? Tama. Ayan. So, yun guys. Itong latte na to, I think this is a hidden gem dito sa San Juan, La Union. Tama ba? Hidden gem to guys sa Urbistondo, La Union. Itong LAX Latte nila. If nag-cafe hopping kayo at madami na kayong coffee na natikman sa La Union, I think worth it dumayo dito sa Billy's para lang sa kanilang mga coffee. It's a 100 out of 10 for me. Kaya, ayun, sige. Ubusin ko lang to guys, ha? Sarap talaga guys ng kanilang LAX coffee. For only 200 pesos. Ayun. Sulit na kasi malaki yung serving. Parang 20. Hi guys! So ayan, pasok tayo. Tara, pasok! So dito sa Shorebreak accommodation guys, they have this family room which can fit up to 8 people. So from 6 to 8 people, kasyang-kasya dito sa family room nila. And what's nice about this is that maganda yung format eh. No? Maganda yung format ng kanilang room. It looks very spacious. Tapos meron silang dalawang bed dito sa baba na queen size.

Earthquake safety, quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Magduck, cover and hold. Likawan ang

0: N62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV.
2: And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents
3: We Can Do It!
2: Ati Maru, can you imagine, nasa lagpas na tayo kalahati ng Hunyo at halos kalahati na ng taon. Uh-huh. Ito ang buwan na kung kasaan pinagdiriwang natin, kung kailan pinagdiriwang natin ang anibersaryo ng Far East Broadcasting Company. DZAS, isa sa maraming impila ng FEBC. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. As we say, ang We Can Do It is ang weekly program. Tinatampok natin ng mga kwentong may kwenta at mga guest na may mga masasabi sa atin. Magaganda. Excited ako, Ate Maru. Ilan sa ang ating program sa June. It brings me back to 1970s, 1978, 79, 77. At pati yung ating programa noon na ating pinangunahan, you and I were hosting that program called Pag-Isimig.
3: Yes.
2: Ngayon wala na yun eh.
3: Oo nga eh.
2: Alam mo, ang pinakapasimula niyan, it was a program called Taginting, 1974.
3: Oh, hosted 1973, by Glendine and Dulce.
2: Isan. And then, isang taon lang yun. And then, noong 1977, iniatas sa akin noon eh, magsimula ng isang amateur singing contest tulad ng Taginting. Ang ginawa ng nanay, binigyan ng panibagong pangalan.
3: Mm-hmm.
2: Tagishimig, tagisa ng mga himig. 1978, 79, 80, at yung champion na 1980, ang ating guest ngayon.
3: Yes. So,
2: very excited ako makausap natin at makita ng mga tagapakinig natin, manunood, mm-hmm, ang ating 1980 champion ng Tagishimig. Ikaw na magpakilala, Ate Maru. Walang iba kundi si. Walang iba kundi si
3: Cindy De La Paz, La Canilao.
2: Yuhu! Yay! Ate Cindy, magandang gabi, magandang hapon. Kamusta po kayo diyan?
4: Ayos
2: kayo?
4: Na ayos po.
2: Amen.
4: God is good.
2: Lagi.
3: Since bring us back noong 1980 Grand Finals, ano ba ang isa sa mga kinanta mo? Kasi actually, dalawa yung pinapakanta natin sa Tagis. Eh. Isang English,
4: right,
3: ng Tagalog.
4: Right. Opo.
3: So, ano yung kinanta mo sa English? Anong gusto mong kantahin ba? English, Tagalog? Ikaw?
4: Eh, since nasa Amerika kayo,
3: okay,
4: pwede ang kakantahin ko ay English.
3: Okay. At saka yung paborito mong, ang mga gagmay na bulak sa Ilonggo version.
4: May Visayan version ito.
3: Yeah, okay. Since so, ano, share sa, us, yeah, bring us back to the time.
4: Sa point tayo.
3: Yes, please.
4: Nakuha, I will
3: please
4: try. Mm-mm. Kasi mm-mm, medyo dekada na ang binibilang dito, no?
3: Tama yun. Pareho tayo.
4: Here it goes.
3: Ayun.
4: Little flowers, never worry when the wind begins to blow. And they never, never cry when the rain begins to fall. Though it's wet and

0: ang tinig ng kapatid na Cindy de la Paz, la
1: Panilao.
0: Ate Cindy, tiga saan po kayo original sa Pilipinas? Anong tubo
1: Eh,
0: kayo?
1: ako po'y ano, taga Manila lang talaga. Well, ang mother ko is from Bicol and tatay ko talagang Manila eh. So, doon na kami lumaki. Wala akong probinsya, nakikiprobinsya lang ako pag bakasyon. Ganyan.
2: Wow,
1: Ganyan.
2: wow. And then, since, how did you come to know FEDC? Alam ko, nandun ka bago ka naging announcer, eh, di ba?
1: Opo.
2: So, paano ka nakapunta at nalaman mo itong, DZAS or FEDC?
1: Ayan, ako, eh maganda ang backstory ko dyan. Kasi, ano ako noon, pag-graduate ako ng college, yan yung time na kabo-born again ko lang. Eh kasi nung syempre, pag-college ka, at saka, you know, kabataan ka pa, ang iniisip mo, paano ko sisikat, paano ko yayaman, mga ganyan, ano, mga pangarap mo, basic lang naman, ganyan.
2: Correct, correct.
1: So anyway, over summer, na-born again ako. Eh last, ano ko na yon, last sem ko yon. So, sabi ko, Lord, saan ako mag OJT? Yung on-the-job training.
2: Oh, on-the-job training. Yes, yes.
1: Diba, mga several hours of on-the-job training, part ng requirement para makagraduate ka. Sabi ko, eh, wala na yung mga pangarap ko na sisikat ako at yayaman. Lord, saan ako pupunta? Eh, yung, ano, yung wife ng pastor namin, ang sabi niya, ay, may Christian radio station. Now, I'm living in Manila, ha? I'm living in Manila. And FEBC was in Valenzuela.
2: Okay.
1: Sa isip ko, wow, interprovincial ang journey. Eh, araw-araw yun, pupunta ako, papasok ako. Sabi ko, Lord, bahala na. Wala akong idea kung ano yun. So I tried listening muna. Sabi, 702 DZAS.
2: Correct.
1: Ang mga napapakinggan ko, sina Terry Javier, mga Maru Javier, Romy Dinglas. Kaya ako, fans club ako ni Terry Javier, sa totoo lang eh. Sabi ko, maliit pa ako. Ano na ako, tagahanga na ako ni Terry. But anyway, so, nag-apply ako, natanggap naman ako, nag-OJT ako. Actually, Dai, may kinalaman ka dito, may kasalanan ka dito. Dahil ito pong si Dai, naku, nag-i-scout yan ng mga talent-talent sa mga sulok-sulok ng mga ano, ng kung sino yung mga dumadating yun. Kaya ako po, eh, nahagip niya. Nasa ano tayo nun, Dai, eh? Nasa library ng mga records.
2: Okay. Oh, yes,
1: kasi
2: yes.
1: Mga plaka pa noon, guys ha, mga plaka pa noon. Panahon ho yan nila Romy Dinglas po. Ayan, nila Kuya Romy. So, inabot ko naman bilog yung plaka. Si Kuya Romy yata si Kuya.
0: Si Kuya Romy, nakakagatuloy ni Kuya Romy, labi niya.
1: Pasensya na ko, mga mentor po natin yan. Eh.
2: Yes, that's
1: anyway,
2: right.
1: Ano yun, Day? Last quarter of the year.
2: Yes.
1: Wala ka nang mahanap na ano, na contestant. Da, eh, ako yung iikot-ikot doon kasi production ako, ganyan-ganyan.
2: Correct, correct, correct.
1: Sabi mo, marunong ka bang kumanta? sa kaisipan ko, nasa tono naman ako. Ay, opo, kasi maliit pa akong bata. Hiling na akong mag-volunteer. No? Kahit ano mga field demonstration niya, nagbo-volunteer ako. Pagkatapos, mahilig akong kumanta at sumayaw dahil mahilig ako sa mat. So, tulad ako na lang sa mga activities na Bekenemen pumasa ako, ganyan. No? So, sabi ko, opo, sabi ko sa iyo, Dai. Sabi niya, gusto mo bang audition dito, sumali sa ano? Ay, paano po ba yan? Eh, Dai, ang alam ko lang nakanta nung bagong Christian nga ako, no?
2: Oo. Mm-hmm.
1: He is Lord.
2: Oh.
1: At saka, Come Holy Spirit. Yun lang ang
2: Okay.
1: alam kong kanta. Sabi
2: Yes.
1: ko, paano ako mag-audition? Eh, wala akong alam na gospel song. Hindi, bibigyan kita. So, binigyan mo ko. Ayan, yung mga, yung kinanta ko na yan, isa yan sa mga binigay mo sa
2: Ah,
1: akin. Ganyan.
2: talaga? Wow.
1: Oo. So, inaral-aral ko yan. Hanggang sa pinasali mo ko, o nanalo naman ako sa weekly. Hindi ko na
2: Yes.
1: matandaan kung anong premyo nun, Day. 50 pesos ba, Day?
0: Pagkakala ko 10 pesos
2: 30.
0: pa lang yun eh, tsaka binigyan ka ng t-shirt.
1: Mga ganun-ganun. Aboy, masayang-masaya na ho tayo
0: Aba,
1: dyan, ha?
0: siyempre, no?
1: Oo. Weekly, aba, tapos monthly. Ang bilis nun eh, kasi isang
2: Correct.
1: buwan lang naganap
2: Yes,
1: lahat yan, ano?
2: recording. Oo.
1: And then, nakaabot ako ng, ano, sa biyaya ng Diyos, sa ano, grand finals.
2: Nakapanalo ka
1: Takin
2: sa...
1: mo yan. Oo. In fact, ano pa nga eh, dahil ang mga katunggali ko noon, ha? Ang
2: Oo.
1: layan yan, ha?
0: Siyempre,
1: Pang ano
0: madaling na
1: yan, ha?
0: salita
1: Pag
0: yan.
1: mga
2: Oo nga, ang
1: matatanda yan.
2: daling
1: Ang
2: yan.
1: katunggali ko noon ay
2: Oh
1: ang mga matitinding mga Ruben Laurente,
2: my.
1: Cynthia Capacete, Malulan Dasabal. Alam,
2: Oh, wow.
1: ginanap yan sa ano, sa San Miguel Auditorium. Tinuloy-tuloy ko na ang kwento na yan.
2: Oh, tama,
0: Sige,
2: tama,
0: sige.
2: tama yan, tama yan.
1: Itatanong.
2: Sa
1: Oo.
2: Makati yung San Miguel Auditorium. Sige, go ahead,
1: Pasensya
2: go
1: niyo
2: ahead.
1: kayo.
2: Go
1: Ang
2: ahead.
1: inyong ini-interview ay walang diente. So,
2: Sige, sige.
1: ganoon, ano? Ganoon ang nangyari. And then, ang sabi pang ganoon, kasi mas nauna nun si Cynthia Capacete, di ba? Panghuli nga ako.
2: Yeah, oo.
1: Yung isang napili kong song, napili niya, yung Ordinary People ba?
2: Oh, I see. Okay. So
1: Oo.
2: what did you do?
1: So, sabi nyo, ay hindi yan, hindi, kasi may kakanta na niyan. Sabi niyo, so pinag-aral niyo ako ng bagong kanta sa loob ng 1 linggo.
2: Wow.
1: Tapos,
2: Wow.
1: nakakatakot. Nako, ganyan.
2: Oo.
1: Tapos, edi, o sige, pumayag na ako dahil ano bang magagawa natin. So yun, no, inaral ko siya. Yung mindset ko habang umaandar yung contest, habang, kasi panghuli ako makakanta, so narinig ko lahat ng kalaban ko.
2: Correct, correct. Oo,
1: Oo.
2: tama,
1: So
2: tama.
1: hindi tama yun, di ba? Ma, ma, ma ano ka nun, Day? Ma-nervous ka ba, Day?
2: Oh, yeah,
1: Oo.
2: of course, of course.
1: Yung parang, Lord, paano ako mananalo? Ang huhusay ng mga ito. Sabi ko ganyan. Ang mindset ko na lang, Lord, matapos na lang. At makauwi na ako ng bahay. So, very long story short, ay umawit, tinry, medyo sumablay pa nga yung umpisa ko kasi anong nota daw yun sa
2: Ano ba
1: San
2: yung
1: Miguel
2: kanta?
1: Auditorium
2: Ano ba yung kanta mo? Ano yung sa yung
1: ng
2: isang
1: ikalawa? Yung ano, Tagalog adaptation ng The Witness.
2: The Witness. Oh, see. Can you still remember a line of it?
1: Ay, syempre hindi na.
2: Hindi na. Oh, sige.
1: Yung ano
2: Okay.
1: yan eh, Peter's song. Awit ni Peter yung ano siya,
2: Yeah, I see.
1: yung
2: The
1: time na dininay niya ang Panginoon, ganyan.
2: Mm.
1: Oo, mabigat na awit 'yon. At ang taga-piano noon was Danny Tan.
2: Oh, wow. Si
1: Oo,
2: Danny Tan
1: matitimbi
2: pa.
1: lahat. Oo.
2: Yes.
1: Tapos mayroon pang group ng military people na nanonood noon sa San Miguel Auditorium. At syempre, yung buong iglesia namin na ninando doon.
2: Of course. Can you remember sino mga judges noon? Kuya Romy would be there.
1: Romy Pisanya,
2: Oh?
1: sila Nila de Magundayaw yata, para mga
2: Okay,
1: ganyan
2: okay.
1: eh.
2: Okay,
1: Basta
2: yes. Oo. Yung
1: mga
2: mga
1: ano
2: ano
1: eh,
2: na yun,
1: mga
2: sir.
1: may karapatan mag-judge, mga
2: Correct.
1: ganyan. Tapos kayo ni Eric Dizon ang ano noon, ang host.
2: Aming host, yeah, ni Eric.
1: Oo. Nawala ako naiintindihan sa sinasabi niyo kasi lutang yung isip ko. Lord, makanta ka lang talaga. So yun ang ano, ang aking pasimula at entry. Oh.
2: Ang galing. Ikaw ang last grand winner. Ikaw
1: Opo.
2: Grand champion. Wow. Wow.
1: Mm-hmm.
2: I
1: Tuloy,
2: remember that.
1: tuloy.
2: No.
0: Nangangahulugan nun, fourth quarter champion ka kung
2: Yeah.
0: pinaka-pang-apat na, kumanta. At, pero alam mo, Ate Cindy, kung ako lang ang judge nun, ay you have my vote, alam mo yon, ano po. At, ang mahalaga mga kapatid, mga manunood, bagaman sa loob ng tatlong linggo at tatlong Sabado, ang tinatampok natin ng mga nagwagi, mga champions, si Danny Ceciliano, Ruben Abante, noong first program natin, Terry Javier Ellis last week, at ang ating kapatid na Cindy de la Paz Lacanilaw ngayon. Ang tandaan po ninyo, ang pinaka-prinsipyo nito, hindi po yung sino pinakamahusay siya naging champion, kundi po higit sa lahat, huwag niyong kakalimutan, ang pinakamahalaga dito ay yung pag-awit natin sa Panginoon at paglilingkod natin sa Panginoon. Bigay natin pinakamabuti natin tulad na ginagawa ni Ate Cindy, at ang Panginoon na po ang siyang gagawa ng paraan para i-translate yung ating mensahe sa ating paginawang paghahanda para makarating sa mga tao. Meron kasabihan yung audience of one na ang ating Panginoon na inaawitan dito. At sa Panginoon, alam niyo mga manunood, ng mga tagapakinig, kahit na paling ang tono ninyo na katulad ko, kahit kayo marunong talaga kumanta, ano po. Kamukha ang tatay ko. Ang tatay ko, ang tawag namin Ate Cindy, ang Pastor Proseso. He's
1: Opo.
0: He's a prisoner when it comes to singing. You know why?
1: Why?
0: Because he said he's behind bars and he cannot find the key. Ng tatay ko, ano po. So, pero ang pinakamahalaga, yung ating puso sa Panginoon. Alam niyo, sa research, marami sa mga salmista, maging yung children of Corano sa Old Testament, ay sa sources, marami sa kanila, they could not carry a tune. Pero mahalaga, nagpupuri sila sa Panginoon.
2: Yeah.
0: At King David was an excellent musician, but others were saying that he was not a fantastic singer. Pero mahalaga yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name.
2: Yes.
0: Ate Cindy, nararamdaman, ang galing kasi magpatawa ni Ate Cindy eh. Kung pagka nagbo-broadcast niya, talagang captive audience lagi meron siya. No?
2: I know.
0: Sa likod ng mga bagay na yon, nakikita ko, nararamdaman ko yung puso ni Ate Cindy na ibahagi sa mga tagapakinig ang mensahe na kanyang dinadala doon. Kamukha yung inabit niya, little flowers never worry.
2: Yeah.
0: Tayo mag-aalala sapagkat kung yung mga maliliit na bulaklak hindi pinababayaan ng Panginoon, kayo pa.
2: Mm-hmm.
0: Yun, talagang nagmi-minister yun sa puso natin. Yun ang ginagamit nating word ngayon, ano? Ginagawa nating verb yung noun na minister. Nagmi-minister to sa aking puso. Ibig sabihin, tumatalab ito sa aking puso. Yung letra, yung nota, at maging yung sangkap ng musika ay nagiging mensahe sa ating puso at buhay. Mahusay man tayo mga awit, pero yung nagiging mensahe sa puso ng mga tao, entertainment lamang yon. Pero pagka ang mensahe ng awitin ay tumimo sa puso, that's when it becomes ministry.
2: Amen.
0: At Ate Cindy, you do that. You do that with such flair. Thank you.
2: Yeah,
1: at, God's grace po.
0: Alam mo, Ate Maru, ang aking suggestion, ako'y bitin na bitin din sa narinig ko, Ate Cindy, sapagkat isang buong buwan natin dapat i-feature si Ate Cindy. Eh.
2: We will do that.
0: Lalalusin natin ang buong buwan. I-schedule ka ni Ate Maru para marinig natin iba mo pang awitin yung iyong mga perspectives at higit sa lahat paano mapagpapalala pala ang ating mga manonood at mga tagapakinig. At mga kaibigan, familiar po sa inyo, inyong nakikita naririnig sapagkat yan po ay lagi nyo naririnig sa 702 at ating
2: yes,
0: kapatid na
2: Cindy. That's right.
0: Nilapas la kanilaw. Aside from yung ating programa ngayon, Ate Cindy, ano-ano yung mga ministry involvement o program involvement sa panahon ito, ate? Matanda ako sa iyo. Tinatawag lang kitang ate kasi ginagalang kita. Malaki tanda ako sa iyo.
1: Kahit alam ko mga na lola at lolo, ate ang tawag sa akin because of what they do on radio. But it's okay. Kakatapos ko lang because before the pandemic, natapos yung stint ko with Pinoy Connection.
2: Oh,
1: yung programming ng FEBC beamed sa mga OFWs.
0: Okay.
1: Yon. So, natapos yon before the pandemic. But after that, during the pandemic, nabuo naman yung podcast namin nila. Terry, Kathy Alvarado, Bishop Joe Jonifer Luklukan. Actually, ni-start natin yan, Ate Maru, eh.
2: Yes.
1: AOP, no? Life with Gig, no?
2: Life with gig. That's right. That's right.
1: So, tinuloy namin at hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin siya.
2: That is
1: And
2: good.
1: sa church naman, kami mag-asawa po, we're pastoring a church in Valenzuela. At ako po ay abang tagapagturo ng salita ng Panginoon.
2: Amen.
1: Biyaya po niya. Ayan, nako. Eh, lalo na sa mga panahong ito, no, sa mga nagaganap sa mundo, lalong bigyang diin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi
2: Correct.
1: lang you read it devotionally, dapat po meditating the word, eating the word, digesting the word, and studying it really. Ano, at every time we see ano and experience God sa atin at na-encounter natin siya sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Alam mo, very exciting yan.
2: Yeah, that's
1: Grabe
2: true.
1: pala. Grabe pala. Lalo na nung nag-aral na kami ng tribulation. Grabe. Grabe. Kulang ang isang pasada eh. Grabe. Anyway.
2: Oh, my best regards sa aking inaanak si Be Lacanilao. Ito po
1: Opo.
2: mga inaanak ko po ito sa kasal.
1: Nakasal. Kaya
2: Oo.
1: Ninang ang tawag namin dyan.
0: Eh,
2: But
0: isipin
2: it
0: mo
2: is...
0: naman, Ate Maru, ganito na kami katanda ngayon. Eh, yan si Ephraim, eh, hubad bang tatakbo-takbo sa ulan, eh, nakikita ko na sa kumpahan ng
2: sa
0: FEBC yan.
2: compound.
0: Ano
2: Yeah.
0: po?
1: Teka, ako'y
0: Eh,
1: nag-charge. Okay. Opo, totoo po yun. Kapitbahay sila.
2: That's true. Alam mo, ang buhay sa Panginoon, hindi mo talaga alam ano, how the Lord would lead you from the singing to being an announcer. You stuck it out with FEBC for
1: Opo.
2: many years.
1: Yung ano yung munting advice na yon from yung wife ng aming pastor. Sinabi lang niya, try mo. Hindi ko alam ang buong kinabukasan ko pala inaan doon. Pati ang
2: Grabe, no?
1: mapapangasawa ko. Pati ang
2: Oo,
1: mapapangasawa ko
2: taga-compound ang FEBC.
1: inaan. Kaya whether you like it or not, andun ako
2: Yeah.
1: talaga, dahi.
2: Tama.
0: Ang tawag
2: And
0: din
2: I'm glad.
0: eh,
2: Oh,
0: ang
2: I'm
0: tawag
2: glad
0: din eh
2: na.
0: pagkatawag, ang tawag din eh calling, ano po.
1: Yeah.
0: Kasi talagang tinawag ka ng Panginoon sa larangang ito at bago mo pa ito nalaman, ay inihanda na ng Panginoon. At salamat naman natin, Cindy,
1: Amen.
0: na natumugon ka sa panawagan ng Panginoon. At kasabihan nga natin, and the rest is history. Dahilan sa nakita natin kung paano kang ginagamit ng Panginoon.
1: That's
0: At
1: God.
0: natutuwa tayo na nakasama natin ang Ate Cindy. Meron pa tayong mga ilang saglit. May patalastas ang Ate Maru bago natin wakasan ang ating programa.
2: Yeah, that's right. Oh, gusto ko lang pasalamatan ang ating mga tagapakinig at tagasubaybay ng ating programang We Can Do It. Just a reminder, ipagsabi niyo po ang ating programa kasi ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV. Ganon din po sa ating mga kaibigan, mga Ilonggo, Durazao, Coronadal, South Cotabato. Ang ating program, We Can Do It, ay napapakinggan sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato, tuwing Miyerkules naman ito ng hapon, alas 5:30. So yan po, ipagsabi natin ang ating programa at we are so glad na this year, 78 years anniversary ng FEBC, we are still going through with FEBC. Ako yata ang pinakamatanda na broadcaster. But I'm glad na dito ako tumanda no, sa Panginoon at sa kanyang ministry. Since maraming salamat sa
1: Pleasure.
2: Yeah. Sa pag ano mo, pagbigay ng oras sa amin. And that's right, Pastor Dave would like to hear from you a lot of things. So, isi-feature kita isang buwan, okay? Si Terry, isang buwan din. Danny and Ruben, they have so many things to share, especially si
0: Yes.
2: Bishop Ruben. So, mga kaibigan, maraming salamat. Next week po, alam niyo po ang aming guest, si Kuya Romy Dinglas. Ito naman ang ano naman siya, singer na siya eh. Hanggang ngayon, kumakanta pa rin.
1: Siya po ang Kuya Germs na ano.
0: Apa. At ang Kuya Romy, panahon pa ni Manuel L. Quezon, kumakanta rin po yan. Panahon yan
2: Oh,
0: po.
2: grabe. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. We enjoyed it. Thank you, Saints, for gracing our program.
1: Thank you for having me.
2: Yeah. We enjoyed every minute. So, ito po ang inyong kaibigan. So we can do it. Ate Maru Cepeda Javier. Kasama naman si...
0: Dave Marcelo po at maraming salamat sa ating engineer sa control, John Philip Lagtapon. Tularan niyo si Ate Cindy, ngingiti kayo lagi. Tinan niyo yung kanya napakamagandang mukha.
2: I know.
0: Ano po. At tandaan ninyo naman ang ating sitwasyon sa buhay. Sabi nga ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sabay-sabay tayo Ate Cindy, yung ating pinaka last line. Ano po? Basta kasama natin ang ating Panginoon, tuturo tayong gano'n, sabay-sabay tayo, tuluran mo ang ating Maru. Pagkasama natin ang Panginoon sa ating buhay, tandaan ninyo,
2: we
0: can
2: do it. Thank you mga kaibigan and we'll see you again next week.
3: Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow! Yeah.
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC. friends.
4: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Mm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
6: In every challenge, in every prayer, God is listening. You're tuned in to DXKI 1062 AM, bringing God's Word through radio, sharing hope, healing, and faith. Stay connected, stay encouraged, stay blessed.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong adlaw, kag welcome naman sa Webis Edition sa atong nga programa ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of 1 John, 1 John chapter 2, and I will be reading verses 15 up to 17. Okay? So 1 John 2, 15 to 17, that says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever." Kabayad ang Ginoo, magadugang sang iya pagpakamaayo upon the reading of His Word. Let us pray. Eternal God and our loving Heavenly Father, we thank you so much sa kinabuhi nga nanginamon kag sa opportunity naman nga kami makapamalandong sa inyong mga pulong. I pray nga ikaw gid ang magapatawad sa among mga kasaypanan, ikaw gid ang magatinlo sa among mga kaiguan, pinagi gid lamang sa amili nga dugo ni Kristo Jesus. In such a way nga maintindihan gid namo ang imong mga mensahe for all of us today. I even pray, O Father in Heaven, sa mga kauturan namon nga nagapangayo sang healing dira sa imo. I pray nga ikaw gid na mag-extend sang imo healing hands sa tagsa-tagsa, even sa kay Brother Billy Bonafe, sa kay Brother Noel Morancil, sa kay Nanay Noy Miquerino, sa kay Nanay Marina Lahilay, sa kay Manang Ernie Daulong, even man sa kay Brother Cesar. I also pray nga ikaw gid ang magapakamaayo even sa kay Nanay Noemi Carino also. The rest sang imo mga kautu, mga kaanakan, even ang nagapangayo sang kaluwasan sa mga members of their own family. Kabay gid ikaw magalaw sang workings of the Holy Spirit in such a way na maintindihan gid ang imo mga pulong, kag ang mga katawhan makaangkon gid sang opportunity nga maangkon nila ang kaluwasan through faith in Christ Jesus. We pray, O Father in Heaven, nga kabaygid ikaw ang magbukas sang amon pauna-una sa amon tilipusoon in such a way nga maintindihan gid namo ng imo mga mensahe for all of us today. In Jesus' name, Amen. So, sa liwat, maayong adlaw. Ang atong pagpamalandungan sa sining adlaw is about the world. O kabudlay sa isang atong kalibutan. No? So, as of now, masilingig kita yang aba kagamu sang aton kalibutan, kadamo sang mga gahud, no, kadamo sang mga kabutigan, kadamo sang mga kalakasan, kadamo man sang mga nagkalatabo sa aton for the past weeks, no, tapos nagapadayon ang war, no, nagapadayon ang persecution sang China diri sa aton, no, nagapadayon man ang kabuangan sa mga politiko, no? Kag nagapadayon sa gihapon ang mga kawatan sa gobyerno, no? So for this reason, nagapangayo gid kita sa Ginoo nga i-open ang atong panguna-una, ang atong tagipuson in such a way nga ini ang kalibutan hindi gid naton magiging priority, no? Kay amuna ang ginbasa naton, for the person, for the man who loves this world, the love of the Father is not in him. Nga, kahit ikon natin lang tawon bala ang Shema. Amun isa ang Deuteronomy chapter 6, no? Verses 1 to 9. No? Pero basahon ko lang ang verse 5 na nagasiling. "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." No? So kung naton lang taon, this is the great commandment, no? May great commission kita. Pro na una gid ang great commandment nga palanggaon, higugmaon naton ang Ginoo. Kag hindi naton paghigugmaon ang kalibutan. Dapat ang aton priority as men and women of God dapat siya gidya ang aton priority. Oh, remember naton ina, delight thyself also unto the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. That is in Psalms 37, verse 4. Siling naman sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. No? So, dapat gidya ang aton priority, ang aton pagahigugmaon, ang aton Ginoo. Ha? Kay kun siya ang aton priority, he is the one and he will saw to it nga ang aton mga priority i-manage ang aton Ginoo. No? So, amula na yung condition sang aton Father in Heaven, unahon naton siya, i-prioritize naton siya. He must be first in our lives. Muna ginabas ang Psalms 127:1-2, no? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Huh? So, ano bala ang nagakadapat natun nga himuon? Kag ano ba lang aton dapat matunan sa sining aton topiko about sang sining kalibutan? Number one, no? This world, don't love this world. Namo nang ginambal diri sa verse 15. 1 John chapter 2. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So kung natin lang taon, madamo sa mga katawan nga, they have pierced their hearts with so many sorrows because of the love of money, because of the love of this world. Wala nila nahibaluan nga ang mga material nga mga butang, even ang bugos nga kalibutan, hindi makahatag satisfaction. Ano nga ba ni Jesus? For what it profit a man, even if he gains the whole world and loses his own soul? For what shall a man give in exchange for his soul? That is nothing. So therefore, mga utod, mga kaabyanan, love not this world. No? So this world, number one, don't love. No? Kag ang aton gidya dapat higugmaon ang Ginoo gid. No? This is why, abyan, samtang nagapamati ka sang sininga broadcast, no? Nagalantaw ka sang sininga Facebook Live, nagamonitor ka, pero basi sa subong, wala mo pa ya ginbutang ang imo pagtuo sa kay Kristo Jesus sa iya finished work at Calvary. Wala mo pa siya gintuuhan nga imo Diyos kag personal nga manluluwas. Abyan, pamalandungi ini nga kamaturan that you need a Savior. Again, ang pulong sa Ginoo naghambal, love not this world, because this world hindi makaluwas sa imo. And you need a Savior nga. Sila yung sang Romans 3:23, ang tanan nagpakasala, kagnawad ang sanghimaya sa Diyos. Pero ang hambal naman sang Romans 6:23, ang bayad sang sala, kamatayon. Pero ang bunayag na dulot sang Ginoo, kinabuhi nga wala sing katapusan, ngayara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Gani abyan, if it is your desire, ibutang ang imo pagtuo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. That is in Acts 16:31. Siling naman sang John 1:12, but as many as receive him, to them gave he the power to be called the sons of God, even to them that believe on his name. Gani abyan, no? If it is your desire, nga imo ang kunun ang kaluwasan, tuuhi si Jesus. Subasi mamangkot ka pa, ano pastor? Kilalahang imo ka galingon nga ikaw makasasala, hinulsuli ni nga mga sala. Kagagdaha si Kristo Jesus, nga imo mangin Diyos kag personal nga manluluwas, because we believe, because the Bible says so. that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. And you know what? When you put your trust, when you put your faith at the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ, at the cross of Calvary, nung ambal ni Jesus, thousands of angels right now are rejoicing in the kingdom of our Father in heaven. Bangod ikaw, naghinulso sang imo mga sala. Kag-imo ginbaton si Jesus, nga imo Diyos, kag-personal nga manluluwas. Okay? So, before kita mag-proceed, let us hear a special music.

Okay, so balik kita. Nagambal kita kagina, the world, number one, don't love. No? Pero nag-break kita kagina sa aton nga pagpangagda, nga unta, no? Nga tuuhan ni mo si Jesus, nga imo Diyos, kag personal nga manluluwas. So, basi mamangkot ka, ti pastor, ano the soon? Ti, kung naluwas ka, sugiri ang iban. Ti pastor, anong imuon ko? Para makaalagad ako sa Ginoo, no? Abyan pangita dira within your community sa isa ka Bible believing church, no? Kaging sugi dira sa alagad sa Ginoo kung paano ginagamit ang broadcast, ang radio, ang Facebook, no? So that nga imo nakilal-an si Jesus nga imo Dios kag personal nga manluluwas, kag imo gintuuhan, no? Ginangko nimo siya na imo Diyos kag personal nga manluluwas and grow with the church, no? Kag again, no, kung naluwas ka, sugiri ang iban. So balik kita, the world, number one, don't love. Number two, don't lust, no? Hindi pagigugmaon kag hindi kita dapat magkaibog sa sining kalibutan. Siling sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. No? So don't lust. Hindi kita dapat maibog sa sining kalibutan. Remember, for the love of money is the root of all evil. Huh? So this is why nga, this is a very serious thing. Because kung aton lang tawon nga ang aton Ginoo naghigugma sa imo kag sa akon, kag dapat ikaw kag ako hindi na maghamkon sa sining kalibutan, kuti handumon naton ang mga butang dito sa kalangitan, no? Siling sang 1 Timothy 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. So amula na kasimple sang aton nga instruction nga alin sa pulong sang Ginoo. Therefore, dapat ikaw kag ako, hindi gid natun pag-i-love ang ininga kalibutan. Hindi gid kita mag-last, magkahamkon. Because again, for the love of money is the root of all evil. And having food and raiment, let us be therewith content. Kaya amuman lang na dapat magiging kontento kita. Because, no? You know, hindi gidyama nami nga maghamkon kita sang sining mga butang nga yari sa kalibutan. Again, no? Natao kita nga wala sang dala, magataliwan kita nga wala man sang dala. You know, therefore, do not love this world and do not lust. No, hindi kita magkaibog. Again, for all that is in the world, ang kailigbon sa unod, ang kailigbon sa mga mata, kag ang bugal sang kabuhi, is not of the Father, but is of the world. Kag kung ginahigugma natin ang ining kalibutan, ang gugma sang aton amay, wala sa imo kag sa akon. No? So, this is a very serious thing nga mahitabo sa isa ka person. Therefore, dapat thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Ang gindugangan na ni Jesus, and thou shalt love thy neighbor as thyself. So, the world, do not love. The world, do not lust. Hindi ka magkaibog. And then number three, this world will not
last. Hindi ni maglawig ining kalibutan. Tunawon ini sang Diyos, no? Sila isang verse 17, 1 John chapter 2, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So, amun ang ginambal ni Jesus kagina naging quote natun, for what it profit a man, even if he gains the whole world and loses his own soul. Nakaibalo kita nga ini ang kalibutan. Pagatunawon ini, lantawon da bala. 2 Peter chapter 3 verses 10, 11 and 12 nagasiling. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heaven shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Huh? So see, amuning ginambal ni Apostle Pedro, ini ang kalibutan, will not last. Tunawon ini, sunugon ini sang Ginoo naton. And therefore, amo na ginambal niya, what manner of people shall we be? In all holy conversation in godliness. Kay kuhaon, sunugon, tunawon. Di ko nang imuya pagigugma, kalibutan. Kunang imuya ginaulikid kalibutan, mga material nga mga butang. Di magmahay ikaw. Remember, ang aton kalag, mas importante sang sa sining kalibutan. Dapat, aton gidya priority ang aton Diyos. You know, sila ni Jesus, John chapter 3, verses 50.

0: believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So this is why, mga utod na akong sa Ginoo, this world is not our home. We are just passing through. Because this world, no, please do not love this world. Do not lust for this world, because this world will not last. Kag dapat, ikaw kag ako, anong aton focus? Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand throne of God. Amuna iyang aton nga living hope. Kag amuna siya dapat ang aton nga handungon, hindi ang mga butang sa sining kalibutan. Because again, ano hambal ni Apostle Pedro? This world will, all the elements herewith will be burned. Even the heavens, dulaon sang Ginoo. Kagdi ko nang imo bahandi ari diri, maano ikaw? So therefore, kung ikaw kag ako nga nagtuo na sa kay Kristo Jesus, dapat ang aton focus dito naman sa mga butang sang kalangitan. Diri ako magatakop, basahon ko ang Colossians chapter 3 verses 1 to 3 nga nagasiling. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. So again, mga utod na akong sa Ginoo, mga kaabyanan, the world, do not love. Do not lust. And then number three, because this world don't last. Magapangamuyo kita. Amay namon nga langit nun, salamat gid sa imo mga pulong nga nagahatag gid sa amon sang instruction. Salamat man sang opportunity, because we know faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Nagapasalamat gid ako sang imo mga pulong nga naghatag man opportunity sa amon mga kauturan, mga kaabihanan, nga ginbutang man nilang ila pagtuo sa kay Jesus. Oh, that we pray, nga kabay gid, as you have blessed us with the blessings of salvation, ang amon kinabuhi, mangin blessing man sa iban, especially those persons nga wala pa nakaangkon sang kaluwasan. Kabay gid, sugiran man amon sila sang mensahe sang kaluwasan, ang tanan nga mga katawan na amon malambutan. And as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ, kabay gid nga sa gihapon ikaw gid ang magalaw, that this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod ako ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansalingan First Baptist Church, Bacolod City. Mayara ka mga pamangkot, mayara ka mga comments, or mayara ka mga prayer requests. You can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang

balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
1: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At salamat din po sa mga tech team na tumutulong upang mabigyang katiyakan na yung ating programa. Siyempre, kasama ang iba pang mga programa ay inyong masubaybayan gamit man ng radyo, streaming app, YouTube, or mga social media pages. Maraming salamat po at pagbati sa lahat ng taga-subaybay mula Pilipinas at maging sa ibang bansa. Palagi nating nababanggit na ang panalangin ay mahalaga. Pero pag mali po ang ating pananaw o theology sa panalangin, ay kahit manalangin po tayo, may mga pagkakataon na yung benepisyong pinangako ay hindi natin mararanasan. Bakit po? Well, bago natin sagutin, ay tingnan po natin ang sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ito pong passage napaka-importante kasi reminder po sa atin ito na meron tayong option. In fact, very interesting, ano? Sabi doon, don't worry. Alam nyo ho, maraming pwedeng mangyari sa paligid at sa buhay natin. Pero yung tinatawag nating mga bagay na nagdudulot ng worry, yan po yung tunay na either pinapahalagahan natin o sinasandigan natin ang ating seguridad. Okay? Kaya napaka-importanting i-analyze yan. Ano? What makes you worry? Ano ang nagdudulot ng pag-aalala sa'yo? Di ho ba? Minsan pag na-threaten yung business, kalusugan, minsan po pagka merong panganib, karamdaman, di ho ba? Diyan, nag-aalala tayo. Pero do we ever worry about spiritual things? One time, meron po akong kausap na negosyante at kanyang pinapaliwanag kung bakit napakahirap para sa kanya na i-sacrifice yung Sunday for worship. At sa amin nga pong pag-uusap ay nabigyang linaw namin na alam nyo, paminsan po ang problema talaga pagka hindi mo nabibigyang pahalagang isang bagay. Napakahirap eh. Araw-araw mong ginagawa ang paghahanap buhay and then you sacrifice your time for God and for communal worship for that. So ang ibig sabihin po, yan talaga ang mahalaga sa'yo. Yan talaga ang pangunahin para sa'yo. Di po ba? Kasi po ang prayer, sabi nga natin sa nakalipas na mga pag-aaral, hindi lang ito tungkol sa ano yung kahilingan at paano ito sasabihin sa Diyos. Prayer is more than that. Yung level ng ating pagtitiwala ay nakikita sa pamamagitan ng ating pananalangin. Yung ating pong mga pinapahalagahan ay nailalantad sa pamamagitan ng ating buhay panalangin. Kasi po, pag hindi natin matagpuan ang sarili natin na nagbibigay ng kaukulang pagpapahalaga sa Panginoon, it will manifest in our prayer life. Totoo yan. Kaya nga maganda yung sinabi, don't worry. At magandang pag-isipan, ano ba yung inaalala natin? Kasi po, ang prayer makes us realize what is wrong in our lives. Pwede tayong manalangin, pero maganda po nating siyasatin, di ba? Sabi nga, pray about everything. So ano ba yung nagkokos ng worry na yon? Kailangan pag-isipan. Well, ito po ang ilan sa mga maling dahilan bakit nananalangin. No? So you can be prayerful Pero pagka ganito po ang iyong approach sa prayer, then there is something wrong. Una, some people, yes, they pray, but they pray because they want to bargain with God. Nakikipagtawaran sa Panginoon. Naalala ko po noon, nung tinuruan ako ng mother ko kung paano tumawad. Sabi ko, hiyang-hiya ako, paano ba tumawad? No? Sabi niya, kalahati agad. Sabi ko, naku po, hindi ko yata kakayanin. So one time po, naisama ako dyan sa Divisoria at kami po ay namimili. At nagtanong ng item, ang presyo po ay 200. At ang unang tawad po ay 100. Naku, bigla ho akong napalayo dahil parang hindi ko kaya yung tawad na kalahati agad. Sabi niya, hindi, normal lang yon. Tapos bababaan nung presyo nung nagtitinda, and then ikaw naman, tatry mo pa rin humatak pa rin sa presyong gusto mo. And bottom line, you arrive at a price that is, sabi nga, everybody happy. Sometimes po, akala natin, ang prayer, makipagtagisan tayo sa Diyos. Again, as we always say, matalino po ang Diyos, marunong sa lahat. Wala ho tayo sa lugar if we keep on telling God what to do. Okay? Kaya hindi tama po yun na dinidiktahan natin siya kung anong gagawin. Pangalawa, ang isang problem din po sa prayer is that some people would want to control the Lord. Alam niyo po, pag inaral niyo ang iba't ibang mga relihiyon, ay isang bagay po ang mapapansin niyo na palaging merong attempt yung tao na i-manipulate yung kanyang sinasamba. Kaya ho may mga sacrifices, meron pong mga alay, may mga, yung iba, mga halimbawa, penitensya. And karamihan sa mga ito, hindi naman po talaga nagsimulang ganon na para bang a way to manipulate a deity. Pero eventually, ang nangyari po ay ganon na nga ang nangyayari. Ano? Dahil ang mga tao po ay, ginawa ko to para sa'yo, dapat ganito. Or maaring in reverse form, sa kabila ng ginawa ko para sa'yo, bakit nagkakaganito? Di ba? So mapapansin nyo po, instead na yung lordship ay mag-manifest sa ating prayer life, baliktad, yung ating sinfulness ay nagmamanifest doon sa ating prayer life. Kaya kinakailangan po nating maintindihan na merong wastong paraan ng pananalangin, may wastong attitude sa pananalangin, at may layunin ang pananalangin. And ultimately, ang layunin po is to glorify God. Okay? Kaya nga po, yung spiritual life natin ay kinakailangan nating i-pattern doon po sa prayer life ng ating Panginoon. If you remember, during His earthly ministry, maging si Jesus po ay nanalangin, considering that He is God. He prayed for Himself, He prayed for other people, and He prayed to commune with God. So, ibig sabihin, ang panalangin po ay ginawa niya hindi lang dahil may kailangan siyang personal, but He prayed for other people and yan nga po, it was used to spend time with the Lord. Napakahalaga. And then, pinakita rin po yung submission to the Father's will through His prayer. Sabi niya doon sa Matthew 26:39, "Yet not as I will, but as you will." Nagpapasakop. At yan po ang idea ng prayer, di ba? Nagpapasakop tayo sa ating Panginoon. Instead of telling God what to do, how to do it, when to do it, ang layunin po ng prayer is for us to submit to the Lord. Tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Yan po ang dapat na nangyayari pag tayo po ay nananalangin. Okay? Nagpapasakop tayo sa Panginoon. Now, aside from interceding for others, makikita po natin na talagang paraan ng pagpapalago itong ating panalangin. Kasi pag tayo po ay masyadong selfish, no, nakatuon tayo sa ating sarili, at ang naiisip lamang natin ay ang ating sarili, mapapansin mo, pag nanalangin tayo, talagang lalapit lang tayo sa Diyos pag may kailangan tayo. Tayo nga mga tao, di ba, naiinis tayo pag may mga ganyan . Yung lumalapit lang pag may problema, pag may pangangailangan, di ba? I remember one time, meron po akong kausap, nag-share ng sama ng loob. Ang sabi niya, ano ba naman tong kausap ko, napahiya ako. Sabi ko, bakit? Ang sabi niya, eh kasi tumawag bigla. Sabi niya, ikaw naman, siguro may kailangan ka. Ang sagot daw sa kanya, wala naman, grabe ka naman. Eh napahiya po siya dahil parang nag-aakusa siya. At sabi niya, oy sorry na ha, may nasabi akong ganon. So, mahabang kwentuhan, tapos bago natapos yung kwentuhan, ayun na nga, may kailangan nga pala talaga. So, paminsan po, no, parang tayo din, pagka ganyan, hindi naman natin syempre minamasamang lagi, no, may mga reason naman din yung iba. Pero sinasabi lang natin na hindi pwedeng transactional, eh, di ba? Na para bang kung walang hihingiin, walang kailangan, eh hindi tayo lalapit. Eh, walang relationship pagka ganun eh. Ang idea po ng prayer is to grow in our relationship with God. Kaya nga po, pag tayo nananalangin, merong maganda, hindi po ito formula, but it is a good pattern for prayer. No? Siguro narinig nyo na yung ACTS, Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication. Sa Tagalog, 4 P's. O ha? Ano-ano po yun? Pagpupuri, pagsisisi, pasasalamat, at saka paghiling. Oh, ganda, no? 4 P's. So, tingnan natin bakit mahalaga. At ano bang, ulitin ko, hindi po ito formula na pag ganito kayo manalangin, masasagot yung kahilingan nyo. But this is a good pattern and there is a reason why kung bakit mahalaga ang bawat aspetong ito. Una, pag tayo po ay nababagabag, usually, we forget who God is and we forget who we are. Nakakalimutan natin kung gaano kadakila ang Diyos at nakakalimutan natin kung sino tayo. Opo, ganyan tayo madalas. No, we forget who God is and we forget who we are. Sa Matthew chapter 6, napakaganda nung reminder, no? Ito, pag binabalik-balikan ko to, talagang na-amaze po ako rito eh. Ang sabi dito sa Matthew chapter 6, verse 31, all the way to verse 34, ilang aral po matututunan natin dito. So don't worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, what will we wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. So tingnan niyo po yan, ano? Sabi po dun sa verse 31, don't worry about these things. And then verse 32 explains, these things, referring to what we will eat, drink, and wear, these things dominate the thoughts of unbelievers. Ito ang namamayani sa puso ng mga taong walang Diyos, walang pagkakilala sa Diyos. No? So can you imagine, ano? Sinasabi ng Panginoon, pag puro yan ang inaatupag, iniisip, pinoproblema niyo, then you are acting like you have no God. You're acting like you have no relationship with God. Sapagkat ang sabi niya, your heavenly Father already knows all your needs. Alam niya lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga one time merong nagtanong eh. So kung alam na ng Diyos, ba't pa mananalangin? Yung tanong po na iyon ay naglalantad ng isang problema eh. Ano yon? Ang assumption dun sa tanong na yon, ang panalangin, is we either inform God or we remind God. Di ba? Para bang kaya pala tayo nananalangin para i-inform ang Panginoon? Eh, alam nating hindi po ganon. Hindi rin po tayo nananalangin kasi baka nakalimutan na yung kahilingan natin. Hindi po. So we don't pray to inform God or we don't pray to remind God. Pero sabi nga rito, He already knows all your needs. Yung ating panalangin is aligning our hearts with God. Kaya nga sabi dun sa verse 33, seek the kingdom of God above all else. So sa isang mas popular na translation, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So hindi po ibig sabihin ito na magpabaya tayo. Ang pinapakita po sa atin dito, hindi pwedeng marami tayong mga dahilan na mga bagay na pinagkakahumalingan at pinagkakaabalahan ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kasi yan po ang nakakatakot na katotohanan eh. Minsan po, yung bang nagdo-dominate sa puso natin ay mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And eventually, by being dominated by these things, ano po nangyari? Napabayaan natin kung anong mahalaga sa Diyos, di ba? So challenge dito is to align our hearts with God's heart. Now, keep in mind, sa mga naunang bahagi ng Matthew chapter 6, merong reminder sa atin. Ano po yon? Let's start with verse 19. Sabi niya, "Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal." Verse 21, "Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be." Ano ba yung tinuturing nating kayamanan? Alam nyo, marami tayong nasasayang sa mga biyaya ng Panginoon kasi nagiging mali ang pagtutuo ng ating puso. May mga bagay na kailangan pero hindi dapat pangunahin. May mga bagay na napapakinabangan pero sila'y pansamantala. Hindi naman natin sinasabi na totally wala ka na ng mga bagay na ito. We still need them. Pero hindi pwede na yan ang nagdo-dominate sa puso at sa buhay natin, mga kapatid. Kasi pag yan po ang nag-dominate, hindi tayo makapaglilingkod ng buong buo eh. Kaya sabi doon eh, kung nasaan yung kayamanan, nandun din yung desire ng puso natin. O ano ba yung tinuturing nating kayamanan, di ho ba? Eh, sabi nga, kahit po walang-wala ka ng mga tinatangkilik na yan, huwag mo idadahilan na, ah, wala naman akong pera, so hindi ko problema yan. Actually, ang issue po ay hindi kung may pera o wala. Ang sabi po doon sa aklat ng Timoteo, di ba? The love for money. So, hindi po yung pagkakaroon ng pera, kundi paghahangad. So, maaaring wala kang pera, eh, doon ka na humaling sa pagkakaroon. Eventually, you have no time for God. Or maybe you have money, but you want more, and eventually, you have no time for God. Kaya yan po ang challenge dyan, na itama ang ating puso. Kasi talagang ang tendency ng puso, may mga bagay na pahalagahan na hindi dapat maging pangunahin sa ating mga buhay. At yan po ang lumilikha ng maraming problema para sa atin. And then, meron pa siyang reminder, no? Sabi niya rito sa Matthew 6:25, "That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing?" Muli, uulitin natin, hindi ho ibig sabihin ito na mag-one tamad na lang tayo. Uupo sa ilalim ng puno at nganganga at maghihintay tayong may mahulog na bunga. Hindi po, lalong-lalo na kung yung puno ng langka yung binabalak mong pwestuhan, ay delikado ka ron. Ang point po natin dito, mga kapatid, ipoprovide ito eh. Of course, we do our part. No? Naalala ko po yung aming mentor, no? One time, paalis na po siya sa Pilipinas going abroad. Uuwi na sa kanila. And andun kami, it's a group. Yung isa po is a businessman. And he prayed for all of us. Nung dumating yung panalangin para dun sa businessman, yung prayer niya caught my attention. Kasi sabi niya, "Make business easy for him so that he will not be dominated by these things and he can focus on what is more important." Napakagandang prayer, ano? Kasi talaga naman, di ba? Minsan, tinali natin yung sarili natin, eh. Gumawa tayo ng mga kaabalahan na magtatali sa atin. Tapos later on, magko-complain tayo. Wala tayong time. Hindi natin mabigyan ng panahon. Pero ang reality, mga kapatid, may mga pagkakataon na tayo mismo ang nagtali sa sarili natin sa mga maling bagay na ito. So, ano pong nangyayari ngayon? Because we have committed ourselves to these things, we created complications in our lives. At yung mga complications po na ito are creating problems for us. Kaya minsan yung dapat gawin, hindi natin magawa. Yung dapat paglaanan, hindi natin magawa. Bakit? Kasi nga, pumasok tayo sa mga transaksyon, mga partnerships, commitment that will create complications, competitions, and future struggles. Kaya dapat ho talagang bantayan ng puso eh. Kasi it is in the desire to have more na yung ating mga choices is based on what will produce more rather than to seek the will of God. Hindi naman po lahat ng more masama. Ang mainam lang kung yung more mo is more of God's will. Ang masakla po is more complications kasi ang dami nating mga kapasyahan na hindi naman pala ayon sa nais o kalooban ng ating Panginoon. Yan po ang isang danger dyan. Kaya ang malaking-malaking hamon po para sa atin is to make sure na yung puso natin ay tama, sa harapan ng ating Panginoon. Tinutuwid natin ang puso at buhay po natin sa harapan ng Diyos para yung mga kapasyahan natin ay reflection po nito. So, yung adoration is, to remind ourselves of who God is. Di ba? Sabi nga eh, let your requests vanish in the vastness of God's power and might. Hayaan mo daw manliit yung iyong mga kahilingan sa kadakilaan ng Diyos. No? Parang, wow, ang liit na bagay. Tapos, masyadong pinalaki natin ang ating pag-aalala. And again, confession is also a reminder that when we pray, it's not just about asking God for things. It's about developing a right relationship with God. Yan po yun eh. Pag nananalangin tayo, dinidevelop natin yung tamang kaugnayan sa Panginoon. Kaya yung confession, importante. Kasi minsan po, meron tayo mga problema na resulta ng konsekwense. Ibig sabihin, meron tayong ginagawang hindi tama. And if we do not stop, if we do not confess them, itong mga bagay na hindi tama, kahit na anong hiling natin na pagpalain tayo, pero tinutuloy mo yung mga bagay na hindi tama, then eventually, ikaw na rin yung hadlang doon sa iyong kahilingan. Yung maling puso ang nagiging balakid sa pagkilos ng ating Panginoon. Kaya challenge talaga para sa atin po yan that as we come to the Lord, let us trust Him. Siyasatin natin ang puso natin sapagkat ako'y naniniwala ang tunay na taong mapanalanginin ay taong nalalayo sa pagkakasala sapagkat habit niya, parte ng kanyang kasanayan, ang humingi ng tawad at magsaliksik ng kanyang puso at buhay. Ang taong dalangin lang ng dalangin pero walang pagsisisi at pagtalikod, it's the wrong kind of prayer. Mali ang pananaw natin sa prayer. Maring mapahanga tayo na mahabang manalangin pero kung wala namang confession doon, anong pagbabago maidudulot, di po ba? So we really have to come to God and trust in Him. Pagtiwalaan natin ang Panginoon at hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang patuloy na kumilo sa ating buhay at tayo po ay patuloy na sumunod sa Kanya. Kaya mga kapatid, I encourage you, continue to pray. Trust the Lord. The right kind of prayer. Ano po? Panalangin, nagpapakita ng ating pagpapasakop sa kadakilaan ng ating Panginoon. At yan po ang panalangin nagbibigay puri sa Diyos, nagiging pagpapala sa iba, at nagdudulot upang ang walang pagkakilala sa Diyos ay makita ang iyong kaugnayan sa Diyos. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
0: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Katotohanan hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: Isa siguro sa pinakamahirap na inuutos ng Panginoon Diyos dito po sa Old Testament na makikita natin ang pagtatayo po ng arko. Ito po ay inutos niya kay Noe. Bakit kaya kay Noe? Dahil po si Noe na lamang po ang natitirang matawid ng panahong iyon. Palibasa siya'y namumuhay na kasama ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga po sa Genesis chapter 6 verse 8 to 10, Noah found favor in the eyes of the Lord. Kung may skills na ibinibigay ang Panginoon Diyos sa mga taong kanyang inutusan upang gawin ang mga gawain, nagbibigay din ang Diyos ng biyaya sa mga taong kanyang itatalaga sa gawain. So among the faithless, he is the only faithful na matitira. This was an exercise of divine mercy in the midst of judgment. Para po talaga iligtas ang kanyang pamilya at ang sangkatauhan. Ito pong preservation na ito ay regarded na kung meron tayong reward sa ating devotions katulad ni Noah. But it was a reward of grace kasi nga po he is a trusted one because of his righteousness. At yun din, nakita natin yung kanyang paglakad sa Panginoon Diyos. Yung kanyang sincere desire to walk with God. At sabi nga dun po sa verse 9, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Siya po ay namumuhay na kasama ng Diyos. Si Noah po ay isang matatawag natin perfect dun sa panahon ng kanyang henerasyon. Among doon po sa mga nakapaligid sa panahon na iyon. So the Hebrew word is different from sinasabi po doon sa generation. He was not absolutely perfect kasi nga po since the fall of Adam, wala pong tao na ligtas sa kasalanan except ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil nga po, he is living by faith, he was just. Sabi nga po sa Galatians chapter 3 verse 2, sincere in his desire to do God's will. Sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 7, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang pabala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Siya po ay lumakad ng matuwid kasama ng Panginoong Diyos. So siya po ay bilang matuwid, he followed faithfully and without delay. Sabi nga po sa Genesis chapter 6 verse 22, Noah did everything just as God commanded him. Siya'y nagsimula without delay na i-prepare ang lahat ng gagawin niya. Faithfully followed yung divine directions na kanyang natanggap sa Panginoon Diyos. Dahil po sa napakahirap nga po ng task na ito, gagawa ka ng arko at hindi mo alam kung ano yung mangyayari, bakit ka pinagagawa ng arko, hindi mo malalaman kung kailan po darating until na sasabihin sa iyo ng Panginoon Diyos. So Noah did all that the Lord commanded him. So without delay, without asking question, siya po ay nagtiwala sa Panginoon Diyos, kaya siya rin po ay binilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
5: Ang katotohanan ng nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan ng nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
6: Nakita natin na mali ang mga nagtuturo na walang kakayahan daw ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Ito ay dahil sa maling pag-iinterpret nila sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Babasahin ko sa Ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Lumalabas na ang ibig sabihin ng hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay ayaw tanggapin na hindi mananampalataya ang mga katotohanan ng Diyos. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, kundi ayaw niya itong tanggapin. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, ayaw niya itong tanggapin. At ang ibig sabihin ng hindi niya iyon nauunawaan ay hindi niya nakikita ang kabuluhan, ang koneksyon nito sa kanyang buhay. Naiintindihan niya ang kahulugan ng mga talata ng Biblia. Subalit, hindi niya nauunawaan ang kinalaman nito sa kanyang buhay. Kaya nililinaw natin ang kahulugan ng 1 Corinthians 2:14 ay ginagamit pa itong katwiran para palabasin na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral ay hindi kayang unawain at hindi kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang katotohanan ng Biblia. Subalit, salungat ito sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ganito ang babala ng 1 John chapter 2 verse 26 to 27. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Makikita natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw ay mga tao nagsasabi na kailangan na sila ang magturo sa atin upang ating maunawaan ang mga katotohanan ng Biblia. Ipinapalabas pa nila na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala ng iba. Ayon sa The Pillar New Testament Commentary, these false teachers claimed some special revelation from God to which they appealed in their attempt to influence the reader to adopt their teaching. Gusto kong linawin ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang isulat na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng mga tagapagturo. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11 at sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28, isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang kakayahang magturo o ang pagiging guro. Kaya kailangan natin ang mga tagapagturo sa ating mga churches. Kaya Ano ang ibig sabihin ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? Hindi sinasabi ni John na hindi na kailangan ng mga tagapagturo ng Biblia. Ang sinasabi ng apostol ay walang sino bang makapagsasabi na kung wala sila, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. Walang tinawag na exclusive teacher of God's Word. Kapag kasi ganito ang claim ng isang tagapagturo, lumalabas na inaangkin pa niya na siya lang ang tanging makapagpapaliwanag sa Biblia o siya lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Ilalabas pa na kapag hindi tayo sumang-ayon sa kanya, tayo ang mali. Siya lang ang tama. Subalit, pinuri pa nga ng Biblia ang mga taong sinusuri ang mga tagapangaral. Ayon sa Acts chapter 17 verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga pangangaral ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. E apostol lang nga si Paul, pero nagpasailalim pa siya sa pagsasaliksik ng mga taga-Berea sa mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi niya minasama na sinuri ang kanyang mga ipinapangaral. Pansinin natin na mga hindi pa mananampalataya ang mga taga-Berea nang kanilang suriin ang mga pangangaral ni Paul, sapagkat nakasulat sa verse 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Matapos na sila ay magsaliksik sa kasulatan, saka pa lang sila sumampalataya. Walang tagapangaral na exempted sa pagsusuri. Walang mangangaral na hindi maaaring suriin ang kanyang mga katuruan. Lahat ng mangangaral, lahat ng tagapagturo ay dapat sinusuri ayon sa kasulatan ang kanyang mga itinuturo. Pinuri pa nga mga taga-Berea na mas bukas ang isipan. Inutos pa nga ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22 na suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At kahit na may magsabi na siya ay isang propeta, hindi ibig sabihin nito na hindi na maaaring suriin ang kanyang mga ipinapahayag. Hindi ibig sabihin nito, exempted na siya sa pagsusuri. E sabi nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, babasahin ko, sa ang Biblia 2001 edition, hayaang magsalita ang dalawa o tatlo sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Kahit na nagpakilalang propeta pa ang nangangaral, kailangan pa ring timbangin ang kanyang mga sinasabi. E baka mamaya sa halip na husto sa timbang ang kanyang ipinapangaral, baka lumabas pa na matapos timbangin, kulang pa. Kaya walang may karapatang magsabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala nang iba. Walang exclusive teacher of the word. Dito nakita pa natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw, ito yung mga taong nagsasabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin ng mga katotohanan ng Biblia. Ingat po tayo mga kapatid. Magsuri tayong mabuti. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
7: I don't wanna hear anymore. Teach me to listen.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay the best version God wants us to be. The best version God wants us to be. Isa po sa pangkaraniwang tanong ngayon sa kasalukuyan ay paano ako magiging best version ng sarili ko? Alam nyo, makikita natin ito o makikita natin ang sagot marahil sa social media. Kasi ang sabi ng social media, be your best self. Upgrade yourself. Reinvent yourself. And become successful. At wala pong masama sa pag-improve, mga kapatid. Dapat naman talaga, lagi tayong may room for improvement. Pero minsan na nagiging problema, ang sukatan ng best version ay minsan na maraming pera. No, kapag maraming pera ka, that's the best version of yourself. Minsan kapag maganda ang postura ng ating katawan, marahil 'yun ang tinatawag na best version. O kundi man ay meron kang mataas na posisyon sa inyong kumpanya, o kundi man ay sa iba't ibang mga institution, meron kang mataas na posisyon, 'yun ang best version. O kundi man ay yung mas maraming followers, yun ang best version ng iyong sarili. Pero kung kayo po'y tatanungin ko, paano kung ang tingin ng Diyos sa pagiging pinakamahusay ay iba sa tingin ng mundo? Ang mundo po, sinasabi niya, be whoever you want. Pero ang sinasabi po ng Diyos sa atin, become who I created you to be. Dapat po ang goal natin bilang mga Christians ay hindi maging pinakamagaling sa paningin ng tao. Ano po ang dapat po nating goal? Maging pinakamainam na bersyon ayon sa disenyo ng Diyos. Ulitin ko po ang goal ay maging pinakamainam na version ayon sa disenyo ng Diyos. Tingnan po natin ngayon ang tatlong kaparaanan, paano nga po ba tayo magiging best version ng nais ng Diyos po sa atin, no? Ayon sa kalooban ng Diyos. Number one, the best version of us starts with surrendering to God. Ang pinakamainam na version ng ating mga sarili ay nagsisimula sa pagsusuko ng buhay sa Diyos. Ano po yung sabi doon sa Romans chapter 12 verse 1 na binasa po natin kanina, no? Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Bago po sinabi ni Paul ang tungkol sa pagbabago ng isip sa Romans chapter 12 verse 2, meron pong first step. Ano po yung first step? Tama po kayo, no? Pagsusuko, no? Hindi po transformation muna, surrender muna ang dapat po mangyari. Alam niyo po, yung salitang present o offer ay nangangahulugang kusang ibigay ang sarili sa Diyos. Hindi po yung kailangan pa tayong pilitin, no? Halimbawa, minsan kapag ka merong usapin tungkol sa ministry, no? Minsan pinipilit pa tayo Di ba? Minsan po naman, kalahati lang yung ating commitment. Okay? O pwede rin, hindi po kalahati dapat, no? Yung iyon po yung sinasabi ng present o offer. Hindi pilitan, hindi kalahati, kundi buong buhay. No po? Marami pong tao ang gustong magbago pero ayaw magsuko. Ganito ang gusto. Lord, improve niyo po ako. Pero ayaw natin, Lord, ikaw ang mag-control. Sa totoo lang po, hindi nagsisimula ang pagbabago sa sarili po nating effort. Nagsisimula po ito sa panahon na isuko natin sa Diyos ang ating mga pangarap, ang pride po natin, yung mga plans po natin, even our identity. Doon po nagsisimulang gumawa ang Diyos. Para pong clay, di ba? Hindi po nagiging magandang paso ang isang clay kapag hindi po ito dumaan sa kamay ng potter. Okay? Sa kamay ng potter. Tayo rin po, hindi tayo nagiging pinakamahusay sa pamamagitan ng sariling lakas. Nagiging pinakamahusay po tayo kapag hinayaan po nating hubugin tayo ng Diyos. Ngayon po, gusto ko pong tanungin natin sa ating mga sarili, ano pa ang hindi ko na isusuko sa Diyos? O tanungin din po natin ang ating mga sarili, may bahagi pa ba ng buhay ko na hands off si God? Alam nyo, hindi po tayo mahuhubog kung hindi po tayo magsusuko, no? Sabi nga po na isang quotation, God cannot fully shape what we refuse to surrender. So the best version starts with surrendering to God. Number two, the best version of us grows through transformation, not comparison. Okay? Minsan yan ang madalas na problema eh, yung comparison. Yung lagi na lang bang iniyahalin tulad ang sarili sa ibang tao. Problema po talaga yon. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito po, madalas kong nababanggit, no? Yung pong salitang transform, pag tinignan po natin ito sa Greek, ang ibig sabihin po na to ay metamorpho. Ito rin po yung konsepto ng mula po sa pagiging uod, nagiging paro-paro, di ba? So ito po ay hindi lang panlabas, kundi ang sinasabi pong transformation dito ay ang pagkakaroon ng pagbabago ng buong kalikasan ng pagiging tao. Alam niyo po, isa sa pinakamalaking kalaban ngayon ay comparison. Halimbawa, nakita mo sa Facebook, ba, successful na siya, no? Eh dapat ako din. Kundi man, makikita natin sa social media, ba, parang mas magaling siya. Dapat ako din. Ba, mas maganda buhay niya. Hindi naman pwede yun, no? Parang ang liit-liit ng tingin sa sarili dahil ikinukumpara lagi ang sarili sa iba. At alam niyo po, pagka ganun po ang nangyari, dahan-dahan, nawawala ang appreciation po natin sa disenyo ng Diyos para po sa atin. Kaya po tandaan, hindi po gumagawa ang Diyos ang duplicate. Hindi ka aksidente, hindi ka extra, may disenyo ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka tinawag para maging ibang tao. Tinawag ka maging ikaw, pero transform. Kaya po mga kapatid, lagi po nating tandaan, no? Na sa araw-araw ng ating mga buhay, ang maging goal po natin ay yung pong unti-unting pagbabago ng Diyos sa atin. Ano po? Hindi po dahil gusto natin i-compare na mas mainam tayo sa ibang tao, kundi hayaan po natin na ang Diyos ang mag-transform po sa atin. Your goal is not to impress people, but to reflect Christ. So yun po yung unang dalawa para po maging best version tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po yung pangatlo? The best version of us is found in living for God's purpose. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo ang kanyang gawa, nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa. Ang salita pong workmanship dito po sa talata na ito ay galing po sa salitang poema. Dito po nanggaling ang salitang poem. Ibig sabihin, tayo po ay obra maestra ng Diyos. Ang tunay na sukutan po ng successful life ay hindi achievement, kundi alignment. Hindi po ang tanong ay naabot ko na ba ang lahat? Dapat po maging tanong ay naging tapat ba ako sa ipinagagawa ng Diyos sa akin. Kasi alam nyo, pwedeng popular po tayo, pero walang purpose. Pwede rin simple ang buhay, pero malalim ang impact, malawak ang influence. At ang pinakamainam na version mo ay hindi yung pinapalakpakan ng mundo, kundi yung nagbibigay ng ngiti sa Diyos. Tandaan po natin, isa lang po ang audience po natin. Yun po ay walang iba kundi ang ating Diyos. Ano po? So tingnan po natin, mga kapatid, Sa bahay natin, maging mapagmahal po tayo. Sa trabaho, maging tapat po tayo. Sa ministry, maglikod po tayo ng buong kababaang loob. At sa araw-araw, mamuhay po tayo para sa kalwalatian ng Diyos. Ang sabi nga po ng isang quotation, the highest version of yourself

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Biyernes, June 26 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, sana naman ka bagong adlaw ang ginhatag niya sa aton. Makapatigay naman kita sang aton nga mga buluhaton para sa adlaw nga ini. Good morning gid sa tanan nga nakabugtaw na kag masako na sa aton mga ilikoton, no, subong nga aga. Kag good morning man sa mga nagaluto sang pamahaw, nagapanghimos, panglaba, panglimpyo. Kag amo man sa aton nga mga biyan nga mga biyahidor, no? Gabiyahi aga pa mga mga bulantero, mga driver, no? Along gid sa pagbiyahe. Kag sa aton mga negosyante nga aga pa nag-abris ang ilang nga mga palangabuhian, no, mga negosyo. Good morning gid sa inyo. Welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on kag saliwat. Ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagapangumusta naman, nagapanamyaw, nagapangagda nga kung may ara kamong prayer concern, i-text nyo lang, no? Kung sa radyo kamo gapamati, pwede nyo i-text. Ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469 ang aton nga Facebook page, kay naka FB live ang aton nga program subong is 1062DXKI-FEBC Radio. Amo nang aton nga official FB page, no. Kagay padala nyo lang ang inyong prayer request kay nagatuogid kita nga ang Ginoo nagasabat sang aton pangamuyo. Kag himuon sang Ginoo ang nagakadapat, himuon sang Ginoo ang tama, himuon sang Ginoo ang maka-honor sa iya. God will do what pleases Him. Yan. Okay, so may agagid sa mga nagasubaybay sa aton nga program. Good morning kay Brother Lee Alon Tukan, kay Ate Daisy Calixton Flores. Good morning. May aga sa inyo. Kaga amo man kay Sister Pressy Bernardino. And good morning sa imo. God bless us all, siling niya. Stay blessed everyone and stay safe. Kaga amo man kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning. Kay Sister Beatrice Consad, siling niya. Blessed morning everyone. Keep safe always. God bless. Amo man kay Sis Marge Agarado sa Mintar. Good morning everyone. God bless us all. Amo man kay Sis Rose Kadungog Kihano. Siling niya, good morning Pastor Alex kag sa tanan nga nagapamati. Okay, may agagid, no? Kay Sir Vic Lagora, good morning kay sa Sinaon family, no, kay Naipiring, nay Helen and Joanne. May agagid sa inyo. Kay Sis Bevelyn Fonticha, good morning. Kay Sister Mina Clemente de la Cruz, may agaman. Good morning gid sa inyo, no? Kay Sister Beatrice Consad. Okay, kaga padala lang ang inyong mga mensahe sa aton nga numero. Kay taga naton ligway na, especially ang inyong prayer concern. Kag siyempre hindi gid madula ang pag-greet naton sa mga celebrators naton subong adlaw. No. Birthday celebrators, happy happy birthday sa inyo, June 26 subong adlaw, no. So happy happy birthday, kabay nga mangin malipayon gid ang inyong celebration. Pero most importantly, pasalamatan tagid ang Ginoo for another year, no? Milestone, another milestone sa aton nga kinabuhi. Amo man sa mga nagahiwat, nag-celebrate sa mga anniversaries nila,
especially ang wedding anniversary. Ayan, so good morning and congrats for another year sa inyong kabuhi. Salamatan tagid ang Ginoo. Yari ang aton nga pagpangharana, no? Ang aton nga birthday song para sa mga celebrators naton. Kag pagasundan ini sang aton nga portals of prayer.

Oras naton alas 5:09 sang aga kag padayon kita sa aton nga program, no, early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon. Basta maying lawas lang maka live gid kita, no, kay nami kun live kay mayara sang live nga interaction ang aton nga mga tagpalamati. Good morning kay Sister Zel Custudio. Maman kay sino ni? Kay Toto Catherine Basilisco sa Katani. Kag ang aton mga listeners hindi lang diri sa Pilipinas, no, kundi may nagapamati sa iban nga pungsod. Although iba lang ang ilang time zone. Amo na na ang wonders sa aton nga technology subong, no? Bilog na nga kalibutan. Good morning kay Brother Marcelo Espinosa. Silingya, hi Pastor. Good morning. Gusto kong batiin ang aking mahal sa buhay sa kanyang kaarawan ngayon. Pastor Joe Espinosa. Yan. Sino si Joe, babae si Joe? Kag ang nagagreet si Marcelo or si Marcelo amo man ni si Joe. Yan. Confused ako, no. Pero happy birthday, no, kay Pastor Joe Espinosa. Amo man kay Ma'am Jemima Oro Chavez, Selenia, blessed morning Pastor Alex and to all prayer partners. God bless DXKI and the broadcast today. Maying aga dira sa mga taga sentrala, no, kay Brad June Manalo and family, kay Inday Jonalyn, kay Kuya June and Ate Edna Dimasuay. Good morning. Amo man kay Sis Risa, Brad June Kahilig, maying aga kag sa Dumadapat family, no, maying aga gid sa inyo. Amo man kay Sis Leia Pradas, good morning sa inyo dira ni Brother Rene. Morning Pastor, God bless everyone. Siling ni Sis

0: Leia. Ayan. So, manang aton nga mga greetings, no? Kag good morning lang da sa mga nagapainit-init sa ilang mga tiyan. Gainom-inom ang kundisang kape. Kag good morning kay Sister Amilin, kag kay Brad Banban Magan dira sa Barrio 5 Banga, no? Ang Bon Kicks Bakery dira nga galuto sang tinapay aga pa, no? Gina-imagine ko gitang mga mainit-init nga pandesal dira sa inyo. Okay. Kag subong aga, pamalandungan naman naton ang pulong sang Ginoo, no? Importante gid ang pulong sang Ginoo, because man does not live by bread alone but by every word that proceeds out of the mouth of God. Kag subong aga, diri kita sa 2 Peter chapter 2. Basahon naton ang aton nga key verse, no? Which is found in verse 9. Okay. Key verse naton is found in verse 9, siling ni Apostle Peter in his letter to the Christians. Diri makita ta nga kahibalo ang Ginoo magluwas sa mga Diyos nun kung magabot sa ila ang mga pagtilaw, kag kahibalo man siya magsilot sa mga malaot hasta magabot ang adlaw sang paghukom, labi na gid sa mga tawo nga wala nagapasakop sa iya, kag nagasunod lang sa ila mahigko nga mga handom. Ginambal ini ni Apostle Peter sa konteksto sang mga false teachers bala, no? Nga nag-infiltrate sa mga believers kag nagatudlo sang lain nga gospel, no? So muni ang tema diri sang libro ni Pedro, no? Kaga pagkatapos niya ma-affirm nga ang mga apostoles nag-proclaim sang kamaturan about the Lord Jesus Christ and that ang kasulatan is inspired by the Holy Spirit, no, in 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21. Ginwarningan niya ang mga tumuluo sang mga false teachers nga ara mismo sa sulod sang iglesia, no? So nagatudlo sila sang mali, false teaching, no? Kag hindi ni siya bag-o nga problema sa ila, no? Because throughout the history sang Israel, madamo sa mga false prophet nga nagapatalang sa mga katawhan sang Ginoo. Ang mga matutuo diyang nga propeta, maisog na sila iya nga nag-proclaim sang mensahe sang Ginoo. Even if gamay lang ang magpati sa ila, gamay lang ang magsunod sa ila. Ni mga false prophet ya, maya gini sila mang haylo kay kung ano ang gusto mabatian sang tao, amo nang ila nga gina-proclaim. No? Amo nang ila nga gina-hambal. Ti, siyempre, basta gina-itik-itik na gani ang imong talinga dira kay amo nang gusto mo ya mabatian, then amo to siya ang sundon mo. No? Kag prevalent ina subong, no? May mga teachers sa kasulatan nga iba ang ebanghelyo nga ila nga ginatudlo kay gusto nila nga iwali atong gusto mabatian sang kadamuan, although hindi siya biblically and theologically accurate, no? Ining mga false teachers nga ini daw gina-minimize nila ya ang pagpanudlo parte sa sala, and ginatudlo nila nga even if hindi ka maghinulsol, may ara ka sang maka-experience ka sang paghidait or peace. Kag siyempre ginagamit nila ang religion para sa sariling mga interest nila, no? Personal gain. So what happened is dako ang ilang contribution para matumba, no? matumba spiritually ang nasyon sang Israel, no? And eventually pagasilutan sila sang Ginoo by ning exile, no, gamiton sang Ginoong iban nga nasyon para i-punish sila, i-disiplinahon sila. Kag nakita ni Apostle Peter, no, ang danger bala nga naga threaten sa early church, no, ini mga false teachers nga ini. Hindi mo masiling, hindi sila kayo mahalata, no? Kay hindi man sila naga-contragid openly, no? Gapasimple lang sila nga mag-introduce sa mga makaguba bala nga mga idea. Maka-distort sang meaning o sang mensahe sang ebanghelyo. Kag pasimple lang sila, gina-deny nila ang lordship ni Kristo. No? Kag nagapanggamit sila, gapang-exploit sila sang ibang nga tao para makabenepisyo sila, no? Ayan, so siling ni Apostle Peter sa mga believers nga ang Ginoo balaan niya kung sinong nagapanglimbong, nagapangtunto. And throughout history, the Lord has shown His justice sa pag-judge sa mga malain nga ginobra sa mga katauhan. Kagang faithfulness ang Ginoo dito sa mga tao yung sincere nga nag-serve sa iya. Ayan. Pareho kay Noah, no? Gin-preserve sang Ginoo si Noah during the flood. Kagin luwas niya si Lot dito sa Sodom bago niya gi-judge ang Sodom and Gomorrah. So ang Ginoo, ginasilutan niya ang mga tao nga evil, malain. Kag ginapreserve niya ya ang mga tao nga faithful. Okay? Amo nang aton nga key verse diri, no? 2 Peter chapter 2 verse 9 siling diri. The Lord knows how to rescue the godly from trials and to hold the unrighteous for punishment on the day of judgment. But silingon maabot gid ang adlaw nga ang mga naghimo ya sang hindi matarong, may premyo gina sila nga halin sa Ginoo, no? May ara gid sila makuha gid nila ang ilang parte, no? Because the Lord is holy and the Lord is just and the Lord is righteous. He will not let sin go unpunished. Okay? So subong sa aton sa kalibutan, madamo sang seemingly kamaturan pero actually butig. Kung sa kwarta pa na piki, no? Counterfeit money, counterfeit nga kamaturan. Okay? So madamo sa mga nagadeceive, no? Kag very subtle ang pagdeceive nila, no? Pareho man sang kwarta bla. Ang delikado sa mga piki nga kwarta is that though original gid kung tanawon mo, amo nang delikado dira sa iya, no? Amo nang adamo lang gyapon matuntuhan. Kay tungod nga though original gid kung tanawon, mayo gid ya pagkasuno. Amo man ang mga mali nga pagpanudlo, no? Kay though makakumbinsi gid sila, no, kay ang ilang nga kamatuoran hindi 100%. Himuon na nila nga 99.9%. May ara rin sila lisuon nga gamay. Kag nahambal naman naton nga ang kamatuoran nga 99.99%. Butig lang na siya gihapon, no? Hindi na ya insakto ng hambalon mo lang nga malapit sa katotohanan. Ang malapit sa katotohanan ay isang kasinungalingan. Di pwede nga malapit sa katotohanan. Kung magtudlo ka, dapat 100% gidyato nga kamaturan. Hindi nga 99.99% lang malapit sa katotohanan. Layo pa na gihapon, no? Butig lang na gihapon ang malapit sa katotohanan. So, hindi tanan nga mga popular nga mga tao diri sa kalibutan sa subong nga panahon. Nagahambal sang matuod, no? In verse 1, 2 Peter chapter 2 verse 1, siling ni Apostle Peter. Pero may ara man sadto nga hindi matuod nga mga propeta sa katawhan sang Israel. Amo man ina ang magakalatabo, may magagwa dira sa inyo nga hindi matuod nga mga manunudlo sang Dios nga magadala sang pagpanudlo nga makaguba sang inyo pagtuo. Hindi gani sila magkilala sa Ginoo nga nagtubos sa ila gani sa labing madali. Silutan sila sang Dios. So siling ni Apostle Peter in his epistle, siling niya, there will be false teachers among you. So magsiling ka nga false teacher, false man ang ginatudlo niya, hindi na yan kamaturan, no? So, kag hindi sila halin sa sagwa, no? Halin sila sa sulod. Okay? Amo nang pinakadako nga threat kay it is not external, kundi internal. Dira mismo sa inyo grupo, may ara na da, no? Kag wala sila ga-announce nga false teacher sila, no? Paamat-amat lang na nga nag-introduce sila sa mga idea nga daw nami matian. Pero hindi siya sound biblically speaking. Gina-undermine niya ang matuntuod nga kamaturan. Okay? Ginimo niya nga 99.9% ang kamaturan. Ginasamuan niya pagamay-gamay. Okay? Pasikrito nga nagatudlo. So, amo nang delikado, no? Do pareho sang anay. Pagamay-gamay lang ng ingkit nila, pero tingala ka lang dugay-dugay na nahugno na balay mo, no? Okay, grabe, nagali ang ilang damage sa sulod. So, ara, siling ni Apostle Peter, ara sila mismo, ara sila da sa sulod. Kung kisa ba si ginaisip naton ba si iba, no? Kag way kakabalo ba si ikaw na ang naga laptas ang amon nga istorya kay way mo ginasusi maayong Biblia, no? Sagad gada katudlo nga opinion mo lang, wala mo ginatanaw mayo ang meaning sang bersikulo, ang insakto nga interpretation. Tapos ang imo yan, ang mga dopa inuino mo lang, no? Nang opinion mo lang, hindi siya biblically sound. Hindi siya biblically accurate. That's why, pag inhimo mo na, you are a false teacher, no? Kay mali ang imo gintudlo. Daw sincero ka, pero mali gali, no? Kay nga, wala mo ginsusi maayo. Amo na nga mga pastor, giniskwilahan gina nila, no? Ang mga nagatudlo sang pulong sang Ginoo, they have to study, they have to be diligent sa pulong sang Ginoo. Hindi na yan pwedeng mapataka kay muda, no? False prophet ang nagwa muda, no? Mali ang imong pagpanudlo kay mali ang imong pagintindi. Karon sa pagpanudlo mo daw sigurado kagid nga amugin ang tama pero actually mali. So hindi pwede nang magtulog ka lang pagkabuhas pastor ka na, no? You have to undergo learning, study. You have to have seminary training. Amugin na yung tsakto. Hindi mo yung pwede patakaan ang pulong sang Ginoo. So, amo ni siyang kakatabo, no, sa panahon ni Apostle Peter, and right now, amo man ang kakatabo sa aton. Madamo sa mga tao nga mabatian mo kag usually mga sikat ni sila and they will introduce truth pero hindi siya 100%, no? Hindi siya absolute. And so it is still a lie. Okay? Na maka-attract kasi sila sang grabe nga audience kay kung ano to yung gusto mabatian sa mga tao mo tong ilang nga ginawali, no? Pero wala sang kamaturan, ina, hindi na siya matuod, no? Hindi na siya ang kamaturan di na niya papopular. Ang kamaturan niya is determined by the word of God. Okay? Sa social media, sa internet, madamo sa mga boses kamabatian. Paano mo na salaon, no? Kaya ang ibang dira, biblical, sound, interpretation. Pero ang ibang dira, distorted naman ang interpretation. Okay? So, mangkuton mo imo kaugalingon nga kung iniba nga pagpanudlo, nagatudlo sa imo kay Kristo kag faithful nga ginatudlo ang pulong sang Ginoo, no? Accurate. Amo na permi mo pamangkuton sa imo nga sarili. Especially kung may mabatian ka, no? Kag daw galibogulo mo nga tuod gid ay hani daw, it seems nga daw tuod, pero eksaminon mo gid maayo. No pareho bala sang kwarta. Tanawa gid maayo. Tanawa ang mga gagmay kaayo nga mga diferensya dira nga among magdetermine nga piki gali na siya. Kay kung isa mo lang kalantaw, paagyan mo lang, tumatuod gid, no? Mahaylo kagid, ma-deceive kagid. But upon closer inspection, makita mo nga piki gali. Kag basta piki, dalon kasi na iya sa malain nga sitwasyon. Ayan. So, hasta lang na kita dira, no? Kaga salamat sa pulong sang Ginoo nga padayon nga naga remind sa aton, no? Sang kung ano ang dapat, kung ano ang matuod, kung ano ang tama. Sa pulong sang Ginoo na, sa Ginoo na yagahalin, no? And we thank God for illuminating us pagi sa Espiritu Santo para maintindihan naton ang iya nga mga pulong. Good morning kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro, dera sa Barangay Grinyo sa City of Tacorong. Siling ni Maring Abe, thank God it's Friday. Good morning po, Pastor Alex, and to all prayer partners and listeners of DXKI. God's blessings and protection be upon us all. Amuman kay Pastor Jessica Meros, kay Ma'am Diding, good morning everyone. May aga sa inyo dira sa Lambuntong. No? Kay Pastor Eliasar Coelho, good morning. Kay Brad Ronnie Sim, may aga. Kay Brother Ed, kay Sis Janet Katakutan, dira sa Kipalbig, no? Sa Roca Family, kay Engineer Balmay, kay Payen, kay Nay Luz, Nay Linda Samonte, kaga Parcasio Family, no? Kay Sir Balong, good morning sa inyo dira sa Bilog Pamilya, sa kay Ate Merly Hospital, no? Kag sa Makaspak Families. Okay? Kag magatakop kita pagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid sa padayon ni mga pagtudlo sa amon. And may we always cling to what is true, what is accurate, what is right. And illuminate us by the power of the Holy Spirit. Kaga sa mga nagamasakit namon nga mga kauturan, padayon namon nga pagpangamuyo sang kaayuhan. Kami tanan Ginoo, tudloy kami mag-amlig sa amon mga kalawasan. Salamat gid Ginoo. Kaga bless the broadcast today, and salamat gid sa amon mga prayer partners and friends on the air. For this we pray, and we ask with thanksgiving through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Okay, kagula na kita sang oras, no, sa aton program. Damo salamat sa inyo pagpamati. Maluoy ginoop da rin naman kita sa Lunes naman nga adlaw. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

0: maayong adlaw sa liwat sa aton mga manugpalamati diri sa tinapay sang kabuhi. Ginatamyaw ginaton ang tagsa-tagsa nga nagapamati sa nagkalain-lain nga lugar, nga parte, kag nga mga Kristohanon naman sa mga kasimbahanan. And this is Pastor Paul, nag-aalaga dira sa Hibawan, Pavia. And dira ko yasang ginugin butang kag may pribilehiyo man, no? Of course, true man sa pagpakamayo sa Ginoo, no? Kag pagpatunga, kag pagpagamit man ni Pastor Neil and Pastor Bert, nga gintagaan kita sa sininga kahigyanan nga makadala sa inyo sa pulong sa Ginoo. So, magapadayon kita sa aton nga pagtuon sa aton nga series Living by Faith. And aton gidiri kausa kag aton diri nga purpose is that we will grow closer. We will grow in our faith and in our knowledge of the Lord Jesus Christ. And kabay nga ang ina nga pagtuo magamanifest gid sa aton nga kabuhi, that not only we will declare and profess faith, but we will really live by faith. Hindi lang nga ituad naton kag imit lang nga may ara kita pagtuo apang ikabuhi gid naton ang aton nga pagtuo. And so although ang aton nga pagtuon magapadayon dira with the theme sang mga heroes of faith, but allow me to have this segue, no, kumbaga sa James chapter 2. Kaya may gusto naman ako i-clarify regarding sa kinatawag nga pagtuo kag ang sang maayong buhat. No, gusto ko lang i-clarify kag kag itudlo man sa inyo, explicar sa inyo ang ginahambal sang pulong sa Ginoo. Kaya I believe nga damo gid sang mga misconceptions kag misunderstandings regarding sa connection and pagintindi, no, or perspective between works and faith, no. So gahambal lang iban nya para mapamatud-an nga may pagtuo ikaw, o kon nga para maluwas ikaw kag makompleto ang imong pagtuo, dapat mangin maayo ikaw. And as if hindi enough ang pagtuo, no, nga para kita maluwas, and may ara man gahambal nga okay, nagtuo naman ako, pero ti daw wala man makita nga bunga sa iyang kabuhi. Now there are things to be considered here, no, kay bangod nga pwede gid kita mahulog in errors, no, regarding sa work and faith. Now ang first error siguro is ginatawag nga easy believism, the teaching that as long as a person prayed a prayer and said I believe in Jesus at some point in his life, then he is saved no matter what. So despite wala sa pagbag-o sa iyang kabuhi, despite wala bunga, despite wala sang maayong buhat nga bunga sang iyang kaluwasan, then ma-declare lang nga well, nag sinner's prayer na siya, no, nagtuo na siya, nag-profess na siya, and so tiluwas na siya. That is the first error, which is easy believism, no. Kundi nga intindihan naton nga kung may ara matutuod nga relasyon kag pagtuo, may ara gid bunga, no, and ang balgan ni Jesus, you will know them by their fruits. Daw padalma naton kag i-explicar na dayon padayon karon. And another diri is not only easy believism, but also ang ikaduwa diri ang sinatawag nga there is this carnal, the another is that justification by works. Oh? So isa pa gid na nika error with regards to work and faith, to make works part of what justifies us before God. So maghambal kita nga justification by works is, well, pwede man ikaw nang maghambal nga nakakilala ikaw kag nagtuo ikaw sa Ginoo, pero dapat pangabudlayan mo gid, dapat mangin maayo gid ikaw kag mangin matutom gid sa pag-alagad sa Ginoo para nga maluwas ikaw. So ano man gid bala ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo? Is it faith enough even without works, or we need works for us to be saved? Kinalan bala naton sang maayong buhat, kagdungan pa bala naton sang maayong buhat ang aton nga pagtuo para nga mahambal nga luwas man gid kita? Ano man gid bala ang ginahambal sang pulong sang Ginoo? Now isa gid siguro ka very interesting and debatable nga bersikulo is makita naton dira sa James chapter 2 verse 17. James chapter 2 verse 17 and even sa verse 26. It uses the same phrasing or wordings. So verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead being alone. And sa verse 26, nagambal madari, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead. Na ano bala diri ang gina-explicar ni James? Nagkontra bala siya sa ginahambal gina-explicar ni Apostle Paul that we are saved by faith alone? Nga gin-explicar ni Apostle Paul sa Romans nga si Abraham was saved by faith, si Noah found favor in the sight of God. Sino man gid bala ang insakto nagakontrahan na ibala sila? Nga daw ang ginahambal bala diri ni Santiago nga kinahanglan pa naton sang maayong buhat para maluwas. Kag ang ginatudlo ya ni Apostle Paul nga grasya lang gid kag pagtuo lang gid. Now, I think they are both correct. They are the differing sides of the same coin. Kung baga, sa isa ka kwarta o kung sinsilyo, no, or kung no, a coin, no, kung nauyata natin, it has two sides. Ang isa, koruna, ang isa, hari. And amo man ang pag-explicar sa sinigduwa kaprominente ng mga apostoles. No, ang gina-explicar ya ni Apostle Paul is the emphasis of faith alone. Na kung sa diin, maluwas lamang kita paagi sa pagtuo kag nga hindi na kinahanglan sang ginatawag nga maayong buhat para kita maluwas. It is by faith and by grace and in Christ alone sa amulang gidna nga pamaagi. However, si James naman yang iya nga perspective diri is coming naman sa mga professing Christians nga nagahambal sila nga well kami nagtuo sa Ginoo, pero ang hambal diri ni James is that pag hindi na makita sa imong kabuhi, it might be that your faith is false, it could be that your faith is dead. Base bala gaklaim lang ikaw nga nakakilala ikaw sa Ginoo, pero kung wala sang bunga sang pagbag-o, wala sang pagbunga sang pagtuman kag sang maayong buhat, then it might be nga wala ka sa matutuod nga pagtuo, wala ka sang balaan nga espiritu. Kay hambal gani diriti, hindi bala ang mga demonyo gatuo man nagakurog pagani sila, no? And so tunan naton diri ang tatlo ka butang, the manifestations of a true saving faith, of a living faith, of a living faith. So a living faith is more than intellectual agreement with biblical truth. It is a living trust in God that transforms the heart, produces obedience, and perseveres through life's challenges. So kumbaga, pareho man balas ang pagigugma, paano mo mapamatud-an ang isa ka pagigugma? Paano naton mapakita nga may ara man gid kita pagigugma? Habal gani, you can give without love, but you cannot love without giving. Isa siya pinakadako nga manifestation sa pagigugma, isang paghatag. And may ara gid ya buhat sang paghatag kung nagahigugma ikaw. Na pareho sa Ginoo, hambal niya sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave. No, wala lang siya naghambal nga palangga ta ka o kun ginahigugma ta ikaw. Kundi ang ginhambal niya dira kay ginigugma ko ikaw. And so I am willing to take action. I am willing to give. Ginhatag niya bugtong anak. And same thing man, kung nagahigugma ikaw, willing ikaw nga maghatag sang imong kabuhi, sang imong tion, sang imong resources, sang regalo. So ang ina nga paghigugma, mapakita kag mapamatud-an paagi sa mga buhat nga ginahimo naton. And same thing man sa ginatawag nga kaluwasan. Same thing man sa relasyon sang pagtuo kag maayong buhat. Hindi nga ang maayong buhat kinahanglan naton para maluwas kita, kundi ang maayong buhat nagapamatuod ng anak kita, luwas kita, kag may balaan ng Espiritu sa aton ng mga kabuhi. So faith is manifested, firstly, faith is manifested through transformation. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, ang Ginoo nag-prophesy dira, that I will give you a new heart and I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. So, mabalaan naton nga may ara matutuod nga kaluwasan ng isa ka tawo kung makita naton nga may pagbag-o sa iyang kabuhi. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man is in Christ, matutuod siya nga ara kay Kristo bangod sa iya pagtuo, nagsalig siya kay Kristo lang gid. Yan ang baldra, if anyone is in Christ, He is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So, true faith changes everything. It changes your priorities. It changes your desires. It changes your attitudes and even your conduct. So, ang mga nagtuo kay Kristo, hindi nga mangin perpekto kita, pero may ara amat-amat nga pagbag-o nga makita sa aton nga kabuhi. Ang ina nga pagbag-o is hindi na aton. That is the fruit of the Spirit indwelt or indwelling in us. So, kung may banaan kita nga Espiritu, ang magakawas ka magagwa sa aton nga kabuhi kag bibig is hindi natong daan kay nagtaliwan nato, kundi nga may ara gid ebidensya sang pagbag-o, may ara pagigugma, kalipay, kaalwan, pagpatawad. Those are the beautiful attitudes nga makita sa aton nga kabuhi, no? So the question is not whether we have made a profession of faith, but whether the faith is producing the evidence of a transformed life. Sa isa ka korte, kung gusto mo mapamatud-an nga hindi ikaw ang nagkawat, hindi ikaw nagpatay, you have to prove nga wala ikaw sa sina nga tion. Hindi ikaw, kinanlan mo pamatud-an nga hindi ikaw. And same thing man, sa ginatawag nga pagtuo naton. Kung gusto nimo makita o ipakita ang imo matutuon nga pagtuo, it must be seen in your life. Pero hindi na nga ginapilit naton, kundi naturally, we bear fruit. We bear the fruit of Christ. We bear the fruit of the Holy Spirit. Hindi na aton. Hindi kita ang buot. Hindi kita ang mapinatawaron. Hindi kita ang mahigugmaon. O kung ang palahatag. No, hindi na amon ang normal naton nga nature. Pero kung may matutod ikaw nga pagtuo, may ara gid nga pagbago. Not only faith is manifested through transformation, but faith is manifested in obedience. No, ang gin point out diri ni James is si Abraham kag si Rahab, no, ang term pagid nga ginagamit niya, isn't it that Abraham was justified by offering his son? But silingon nga justified dito is hindi nga declared righteous, but it justifies or it proves the faith that Abraham has. Buot silingon nga napakita or nakita sa kabuhi ni Abraham nga may dalom man gid siya nga pagsalig kag pagtuo sa Ginoo kay aryo, willing siya gani nga ihalad ang iya bugtong nga anak nga mo si Isaac. So napamatud-an nga tuod ang iya nga pagtuo, hindi lang nga lip service o kunang malhambal lang. Tidamo man yung subong abi naghambal nga pastor ako yagatuo gid ako sa Ginoo nga siya maghimuno sa akon. Pero pag-abot gani isang problema, gapang lagaag man. Pag-abot gani isang problema, mauna man gani utang kumpara sa magsalig kag magpamuyo sa Ginoo. So hindi amuna nga magkabuhi, paano magkabuhi nga may pagtuo kag sa pagtuo. And amo man na ang gusto sang Ginoo sa aton, that our faith must be manifested in our life, especially in our obedience. So their works did not earn God's favor sa kay Abraham kag sa kay Rahab, but it is a demonstration of their faith, a manifestation, an evidence. Their works did not earn God's favor, rather their action revealed the reality. It affirmed the reality of their faith. So sa Matthew chapter 7 verse 6, si Kristo mismo nagsiling mabalaan mo sila sa ilang mga bunga. Kibangod ang maayong nga kahoy, nagbunga sa maayong nga kahoy. Kag ang hindi maayong nga kahoy, no? Nagapamunga man sang hindi maayo na bunga. So many people may claim faith, but true faith is seen in submission and obedience to Christ. Obedience is not a means, hindi inipalaagyan sa kaluwasan, but the natural response of a heart that belongs to God. Hindi daw ini ang aton nga pagtuman, ang aton nga maayong buhat, hindi amuning makaluwas sa aton. Kundi kung luwas ikaw, that is the natural response of a heart that loves and belongs to God. Ano nga bal ni Jesus? Well, if you love me, kung tutod man gid ikaw nga nagtuo kag nagahigugma na sa akon, keep my commandments. Not only faith is manifested through transformation, di ba? Alin sa kalibutan, nagbag-o kita, and nagumpisa kita sa pagsunod sa kay Kristo, nagtuman kita. Apang faith is not only manifested in transformation, in obedience, but also in perseverance. Ang pagpadayon. Ginklaro gidara sa Philippians ni Apostle Paul. Let me open it. Philippians chapter 1, verse 6. Kagambal diri ni Apostle Paul, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Christ. He which hath begun a good work in you. Ano ni nga work? Ano ang ginhimo sang Ginoo sa ilang mga tigipusoon? That is the work of salvation in their lives. And ang Ginoo not only nga nagpanghikot sa ilang mga tagipusoon nga maluwas sila, no? Pero ang Ginoo magapanghikot padayon nga luwason sila, not only from the penalty of sin but from the power and the presence of sin. That is the doctrine sang natawag nga justification, sanctification, and glorification. Magsiling kita nga justification. Ang Ginoo ang nagpangabudlay para maluwas kita halin sa penalidad sang sala. Buod silingon, hindi na kita mapaimpyerno. Amo na ang pina sa aton yung mga sala. Ang Ginoo nagpangabudlay dito sa cross. Ginhimo niya ato tanan nga pagsakripisyo, kag kaayo, kag maayong buhat, gintuman niya ang kasuguan para kita maluwas. We are justified. However, hambal diri, not only he which hath begun a good work in you, that he justified you, pero ang baldri, he will perform it. He will perform it until the day of Jesus Christ. He will perform it. He will continue to work in us. But sila mo ng sanctification. It means God is saving us from the power of sin. Ang gahom sa sala, makaimpluwensya gihapon sa aton. Diba? Kita na naton ang struggle na ton adlaw-adlaw. This is the most neglected reality and underestimated reality sa kabuhi sang Kristuanon nga kaisa daw hindi pa naton pagpatihan kag ina-deny pa naton ang realidad nga may ara kita ginaaway kag may ara kita struggle adlaw-adlaw. Si Apostle Paul gina-regard niya gid ini nga struggle kay hambal niya gani dira sa Romans chapter 7 nga balaan niya man ang maayo. Ara man sa iyang konsensya, kag ara man sa pulong sa Ginoo, nahibaluan niya. Apang kung ano ang insakto, hindi, kag wala niya ginahimo. Kag kung ano itong balaan niya ang insakto, wala niya man ginahimo. So there is a struggle. And so, sa adlaw-adlaw, ang Ginoo, nagapadayon sa pagpanghikot, sa pagluwas sa aton, halin sa gahom, sang sala. And finally, glorification until the day of Christ. Na kung sa diin, kita nga mga linuwas niya, kag nga padayon niya ginaluwas halin sa gahom sang sala, mabot ang tion nga luwason man kita sang Ginoo halin sa presensya sang sala. Damo katama sang konsekwensya bangod nga nahulog kita sa sala. May ara nga mga disasters, natural disasters, may ara deterioration, may ara diseases, may ara death. Apang kung ara na kita didto sa bag-o nga langit kag duta, ara kita gin submit na kita sa Ginoo, there is this complete salvation and complete deliverance from, not only from the penalty, from the power, but even from the presence of sin. And so, ano makita naton sa sina nga progressive nga pagluwas, progressive and complete salvation and deliverance by our God? Nya kung makapadayon kita, kag mag-atubang kita na sa Ginoo, hindi bangod sa aton, kundi bangod siya ang nagapanghikot sa aton niya kabuhi. God is pursuing us. That is why we are persevering. Ang Ginoo padayon nga nagalaga sa aton, that is why kita makapadayon man. Kung may ara matutom amo nang aton Dios, hindi kita. And isa ka pamatuod nga may ara ikaw matutod nga pagtuo kay bangod nga wala ikaw ginabayaan kay ginapabayaan sang Dios. Hindi bala may mga tion sa aton mga kabuhi nga kung bisan ikaw gani siguro do gusto mo talikdan ang imo kaugalingon, kikita mo gin nga ang katigaman sa akon man. Nga ang amo na ning ginhimo sang Ginoo nga kaayo sa akon tapos amo pa ning ginbalos ko. Daw bisan kita daw isikway nato naton kaugalingon. Pero pasalamat kita nga aton Dios, wala gid yan nagtalikod sa aton. Kung makapadayon kita kay bangon ang Ginoo padayon nga nagahigugma sa aton. And you know, makita na sa kabuhi sang isa ka tawo nga may matutuod nga pagtuo, it is manifested in perseverance. The evidence of genuine faith is not perfect life, but a persevering life that continues to trust, to obey, and to follow Christ. James does not contradict, as I conclude, the gospel of grace. We are justified before God by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Yet, faith that justifies is never alone. It is never alone because it produces works. Therefore, when James says, faith without work is dead, he is reminding us that genuine faith is visible. The genuine faith must believe, not only proclaim. Dapat ginakabuhi lang, kag hindi lang ginamit lang. A living faith is a faith that works, not to earn salvation, but because salvation has already transformed the believer's life. Wala kita nagapangabudlay kag naghimo sing maayo para maluwas kag mangin anak sang Dios, kundi magapadayon kita sa pagtuman sa aton Ginoo kag sa paghimo sang maayong buhat kay bangod nga anak kita kag luwas na kita. Ano nga bal sang pulong sa Ginoo? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Katahom sang pulong sa Ginoo found in Matthew chapter 5 verse 17. May God bless us all kag gabay ikabuhi ginaton ang aton mga pagtuon.
1: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang pandemya. Ang presyo ng gasolina at pamilihin ay hindi na mapigilan sa pagtaas. Patuloy pa rin ang giyera sa Russia na maaaring magdulot ng mas malaking digmaan. Dagdag pa sa mga problemang ito ang mga personal na suliranin sa pinansyal, relasyon at kalusugan. Sa dami ng mga masasamang balita, madali nang mawala ng pag-asa ang mga tao. Marami nang gustong tapusin ang kanilang buhay para makatakas sa mga problemang hinaharap nila dahil wala na silang pag-asa. Para sa mga nakikinig ngayon na pinaghihinaan ng loob, nalulumbay at wala ng pag-asa sa buhay, pakinggan ninyo ang magandang balitang ito. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Panginoong Diyos ay ilaw na nagbibigay ng pag-asa sa madilim at makasalanang mundo. Narito po si Brother Jerome Ramos para sa mensaheng Hope, one of the Gospel's most significant element.
2: Tayo po ngayon ay magpunta sa salita ng Panginoon. Pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Colossians chapter 1 and verse 5. Pero babasahin ko po magsimula sa verse 3 hanggang verse 5 para makita lang natin yung konteksto nitong ating pag-uusapan ngayon. Colossians chapter 1, verses 3 to 5, focusing on verse 5. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of truth, the gospel. Ang pamagat po sa ating pag-aaralan ngayon, hope, one of the gospel's most significant elements. Pag-asa, ang isa sa mga pinakamahalagang elemento ng ebanghelyo. Ating pong tinitingnan ngayon, itong bahagi ng pasasalamat ni Pablo na makikita natin dito sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas. Ito ay, tulad na nabanggit ko sa inyo dati, hindi makikita masyado sa ESV, pero isang mahabang pangungusap ito, isang one long sentence sa Greek text na nagsisimula sa chapter 1 verse 3 at nagtatapos sa verse 8. Confirmation yan, gusto ninyo, tingnan nyo kung may Bible kayo, tingnan nyo King James Version, New King James Version, New American Standard Bible. Kung meron na kayong Legacy Standard Bible, yan din ang makikita nyo. Isang sentence lang yan. 1 verses 3 up to 8. Now si Pablo, pinaalam niya dito sa mga taga-Kolosas, mga Kristiyano rito, kung paano siya at si Timothy ay nagpapasalamat sa Panginoon pag lagi silang nagpe-pray para sa kanila. No? At ang dahilan kung bakit nagpapasalamat si Pablo at si Timothy dahil sa nabalitaan nila mula kay Epaphras, isang taga-Kolose rin, posibleng, sabi ng ibang Bible scholars, baka ito pa nga yung pastor ng church dito sa Kolosas, nagdala siya ng balita kina Pablo at kay Timothy patungkol sa magandang nangyayari dito sa mga mananampalataya sa syudad na ito. Lalo na, particularly, na sila ay nandun ang pananampalataya sa Panginoong Yesus at nandun ang kanilang pag-ibig sa mga mananampalataya. Okay, so, eto ngayon ang dahilan ano, kung bakit talagang nagpapasalamat sila Pablo at saka si Timothy. Ngayon, eto ang tinitingnan natin at medyo binibigyan natin ng mas matagal na panahon o pansin itong bahaging ito ng letter ni Paul. At dahil punong-puno ng ideas, punong-puno ng material na napakaganda, itong passage na ito no, ng Thanksgiving ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pangunawa patungkol sa Thanksgiving prayer. Last week, nakita natin, simula sa verses 3 and 4, apat na mga bagay patungkol sa panalangin ng pasasalamat. Una, nakita natin na dapat pag tayo ay nag-o-offer ng Thanksgiving prayer, hindi lamang individual, kung hindi corporate. Dapat, ibig sabihin, kasama rin natin yung iba. Ikalawa, kailangan ay lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, hindi lamang doon sa mga kakilala natin, nakita na natin, kahit sa mga hindi pa natin nakita before. Inari, dinala ng Panginoon sa ating pansin tungkol sa isang grupo ng mga mananampalataya na maayos ang lakad nila, talagang kahit ano pang dinadaanan nilang bagyo sa kanilang buhay, andun pa rin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, umiibig pa rin sila sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mananampalataya. Nako, yun. Talagang tayo ay patuloy magpasalamat kahit never pa natin silang nakita. Ikatlo, kailangan ay i-direct natin ang pasasalamat natin sa Panginoong Diyos lang. No, hindi sa mga santo, hindi kay Mary, etc. And then, huli, ay kailangan itong bantayan natin. Yung mga prutas ng ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya, tulad na nga na nabanggit ko, pag nakikita natin silang anlakas pa rin ang pananampalataya kay Jesus, umiibig pa rin sa kapwa nilang mga Kristiyano, yan ang pinaka-importanting bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Again, hindi naman masama na nagpapasalamat tayo pag may material na blessing ang Diyos sa ating kapwa, sa ating mga kapwa mananampalataya. Pero ang bantayan natin lalo, itong prutas ng ebanghelyo. No, yung mga pagbabagong nakita natin sa kanilang buhay dahil sa kapangyarihan ng ebanghelyo sa kanila. Yun yung nakita natin last time. Pero marami pa rin tayong makikita, hindi lang yon. Makikita pa natin ang mga bagay na may connection sa ebanghelyo. At yan nga, ang gusto kong tutukan simula ngayong araw na to, bigyan ko lang kayo ng quick overview. No? Tingnan ninyo itong pitong mga aspeto na to na may connection sa ebanghelyo. Ang isa, may kita natin, ito ay simula sa verses 5 up to 8. Ang pag-asa,

Ikalawa, the gospel is universal in scope. No, sabi dun sa verse 6, which has come to you as indeed in the whole world. So ang ebanghelyo ay hindi lamang sa isang maliit na grupo ng mga tao. Ito ay para sa buong mundo. Ikatlo, the gospel has dynamic power. May kapangyarihan ito. Sabi ng verse 6, it is bearing fruit and increasing as it also does among you. Pero kung yatras siya sa verse 4, ito yung specific na mga changes o ito yung specific na fruit na makikita natin dahil sa ebanghelyo. Sabi ng verse 4, faith in Christ Jesus and of the love that you have for all of the saints because of the hope laid up for you in heaven. Okay, so itong pag-ibig na to sa kapwa mananampalataya, itong pananampalataya na to kay Kristo, ito ay nakaugat sa pag-asa. At itong pag-asang ito, yun yung kasama sa ebanghelyo. So, iyan ang nagdadala ng dynamic power ang ebanghelyo. Ika-apat, the gospel is the message of truth. Isa itong mensahe. Hindi ito action. Hindi ito yung, oh, may ginawa kaming medical mission. Gospel na yon. Hindi. Uy, ang ganda nitong nararamdaman ko. Gospel na yon. Hindi. Ang gospel ay isang mensahe. Makikita natin yan later on. Ikalima, the gospel is a message that we can comprehend. Ito ay maiintindihan. Sabi ng verse 6 and 7, since the day you heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras. Alam mo na ebanghelyo to kasi naiintindihan ng utak mo eh. Pag hindi mo naiintindihan, kung puro ka lang hanggang sa pakiramdam, pag tinanong, ano yung ebanghelyo? Ewan, pero basta masarap ang pakiramdam ko? Hindi yun. No? Sabi dito, you understood it, you learned it. Okay, ano pa? Ika-anim, the gospel's most basic component is grace. And then, huli, gospel proclamation is normally done by humans. Sabi ng verse 7, and verse 8, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us your love in the Spirit. So tingnan nyo, si Epaphras ang ginamit ng Panginoon, si Pablo ginamit ng Panginoon, Diyos, hindi mga anghel ang ginagamit ng Panginoon para ideklara yung ebanghelyo, lalo na sa ating dispensation ngayon, itong mga panahong ito. Okay, so etong pitong mga features na ito, pitong aspeto ng ebanghelyo, napakaganda. Ang dami nating mapupulot pero nakaka-overwhelm. No, hindi ko matatalakay ang lahat ng ito sa isang oras at kalahati, kumbaga, no? Kaya pakonti-konti kong i-deliver sa inyo mga to. At unang tututukan natin ngayon, yung unang aspeto ng ebanghelyo na hope is one of the gospel's most significant elements. Yan ang unang tatalakayin natin ngayon. Kailangan natin itong pakinggan. Kailangan natin ito sa ating panahon ngayon. Bumababa na ang mga restrictions. Naparating na sa alert level 1. Pero marami pa rin mga Pilipinong natatakot pa rin sa COVID. Hindi pa rin nila matanggal ang kanilang mga maskara sa muka dahil masyadong nag-aalala pa rin sila. Now, hindi naman surprising yon kasi siguro nabalitaan ng mga iba, nako, may mga surges pa rin ng COVID sa mga lugar tulad ng Russia, France, Germany, Iraq, Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Hong Kong. Ang Hong Kong nga ni-report na mas marami pang na-infect at namatay dahil sa COVID nitong nakaraang 4 na linggo kesa dun sa pagsamasamahin mo yung 2 taon na nakaraan. Libo-libo na mga residents ng Hong Kong ay umaalis sa kanilang lugar dahil sa hindi maayos na pag-handle ng kanilang gobyerno nitong COVID. No, masyadong stricto, tapos ang dami pang namamatay, tapos apektado business nila. Sabi lang, ang mangyari sa atin dito, ayaw nang pumunta yung mga taga-ibang bansa dito. Noon, ang daming mga turista. Ngayon, wala na. Kaya, sabi nila, alis na lang kami dito. Pupunta na UK, pupunta na mainland China. Maraming frustrated. Dahil, oo, bumababa na yung COVID cases. Tumataas naman yung presyo ng langis at ng gasolina. Sa isang virtual briefing, ang Department Energy Secretary natin na si Alfonso Cusi,

0: I-report niya na ang presyo ng gasolina ay 69 pesos and 28 centavos per liter. Nung tinanong siya, aabot ba ng 100 pesos per liter? Ang sagot ni Cusi, kung sa pwede, pwede, depending on how high it will hit in the world market, which we are all hoping and praying na hindi mangyayari. So natatakot siya, no? In other words, sana, wag mangyari, pero hindi malayo na mangyaring umabot ng 100 pesos per liter. Of course, pag nagtaasa na ang presyo ng gasolina, magtataasa na rin ang presyo ng lahat ng bilihin. Kaya nga may mga jeepney drivers ngayon na hindi pa pinapayagan ng mga authorities na magtaas ng presyo ng pamasahe, nagtataas na sila. Hindi pa natin pinag-uusapan kung ang ano nangyayari sa mundo at epekto ng gera between Russia and Ukraine. Sabi ng maraming mga analyst na isang pagkakamali lang nitong mga nag-aaway ng mga bansang ito, isang miscalculation, isang military mistake, pwedeng magdala ito ng World War III. Ngayon, kung sakali mang matigil na ito, hindi man umabot doon, malaki pa rin ang problema ang hinaharap ng mundo dahil sa mga sanction na ginawa sa Russia. Maapektuhan ang global economy. At lahat tayo, of course, tatamaan. Kahit na parang sabi, malayo naman ang putukan, dun yun eh. Sa Europa yun eh. Hindi, tatamaan tayong sigurado. Now, yung mga tao naman na wala akong pakialam dyan sa Russia, sa Ukraine, Hong Kong, at yung sa mga iba, ang iniisip ko lang yung sarili kong buhay. Maraming mga tao ngayon, personal lang, iniisip nila yung kanilang sarili lang. Problema nila ang kanilang sakit. Maaring hindi COVID, maaring meron silang daladalang ibang sakit. Paano ko pupunta ng hospital at paano ko gagastusan ito? Iba, walang trabaho, marami. May problema, hindi lang sa problema sa bulsa, kundi problema sa kanilang relasyon, sa kapwa nila. May iba na mabigat na binabagabag ang kanilang mga konsyensya dahil sa mga kasalanang nagawa nila sa kanilang mga buhay. And so yung iba, gusto na lang kung pwede, mawala na sana ako sa mundong ito. Nung isang linggo, kung di ako nagkakamali, merong nalunod dun sa beach resort na pagmamayari ng aming pamilya sa San Narciso, Zambales. And then, yung mga staff namin pumunta dun sa kwartong nirentahan nung tao na yon. Nakita nila, may suicide note. Hindi lang pala nalunod yung tao, nagpakamatay, nagpakalunod. Bakit? Nakakapagtaka. Cancer survivor siya. Pero dahil sa problemang dinadaanan niya sa buhay na ito, sabi niya, gusto ko nang matapos ang lahat ng ito, nagpakamatay na lang siya. Ilan pang mga tao at mga kababayan natin ang gustong gawin yon para makatakas sa mga problemang hinaharap nila sa mundong ito dahil wala na silang pag-asa. Yun ang kanilang pakiramdam. So, para sa mga nakikinig ngayon, ang feeling nyo, kayo ay discouraged, kayo ay depressed, kayo ay hopeless, pakinggan nyo itong magandang balitang ito. Sinasabi ng Bible na ang salita ng Panginoong Diyos ay ilaw at nagbibigay ng pag-asa sa mundong ito na madilim at mundo ito ng kasalanan. Sabi ng Romans chapter 15 verse 4, "For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures, we might have hope." So, isa sa mga kadahilanan kung ba't binigay ng Panginoong Diyos sa atin, ang Biblia ay upang bigyan tayo ng lakas ng loob, encouragement, para tayo ay magkaroon ng pag-asa. But more specifically, binigay ng Panginoong Diyos sa atin ang Ebanghelyo para magkaroon tayo ng pag-asa, tayo na talagang napakasama, tayo na dapat lang ay iitsa sa impyerno. At ito ang mensahe, itong mensahe ng pag-asa, ang isa sa mga sentro na bahagi ng Ebanghelyo. Balikan ninyo yung Colossians 1:5. Sabi doon, "Because of the hope laid up for you in heaven, of this..." Ano tong of this na to? The hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before. Narinig ninyo to dati. In the word of truth, the gospel. So tingnan ninyo. Ang ebanghelyo, ang kasama sa mensahe nito na pinaka-importante ay pag-asa. Sabi ng Colossians 1.23, dagdag ni Pablo, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope, yun na naman, pag-asa, hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. Kita niyo, no? Alam niyo, nung pinag-aaralan ko itong mensahe ko ngayon, parang na-realize ko, parang hindi ko nabigyan ng ganitong klaseng diin ang ebanghelyo. Yung series nating The Gospel That Saves. Sabi ko, nung pinag-aaralan ko ito, nung tinitingnan ko yung mga aspeto ng pag-asa na matatanggap natin, sabi ko, oo nga, grabe pala talagang pagbigay ng diin. Ang ebanghelyong binigay ng Panginoon sa atin ay hindi lamang upang mabago buhay natin. Hindi lang yon. Ang ebanghelyo ay binigay upang magkaroon tayo ng pag-asa para sa kinabukasan. Upang ang mata natin ay hindi lamang nakatuon sa mga dinadaanan natin ngayon, kundi nakatingin rin forward. Na, di bali, kahit na ganito dinadaan ako, isang araw, eto matatanggap ko. No, at may kita natin yung mga authors ng scripture, binibigyan nila ito ng diin. Excited sila dito. Masaya sila. They're looking forward dun sa matatanggap nila na yun. Lahat yun ay naka-anchor dito sa ebanghelyo. At kaya lalo na ngayon, no, itong kailangan marinig ng mga tao eh. Sabi ko nga, marami nang nawawalan ng pag-asa eh. Kaya maganda na marinig nila, uy, eto pala, may mga pangako pala na ganito. Merong pangako sa'yo ang Panginoon Diyos na maganda. Okay, so ano itong pag-asa na to na pinag-uusapan o na sinasabi dito ni Apostol Pablo? Now, sa mga sulat ni Apostol Pablo, merong dalawang aspeto ang pag-asa. Hindi ko lang paano Tagalogin, pero sa English, merong subjective at merong objective. Yung subjective, yun yung nararamdaman mo sa loob. Yun yung ikaw umaasa. Pero yung objective na hope na tinatawag, yun yung ginagamit na term para dun sa content nung pag-asa mo. Ano tong inaasahan mo? Yun yung objective. So, nasa labas yun. So, yung subjective, umaasa ako. At ano yung inaasahan ko? Itong mangyayari na to. Ang tawag doon, pag-asa din. Parehong pag-asa tawag doon. Pero subjective sa loob, objective dun sa labas. Okay, ano yung una, subjective, na aspeto ng pag-asa? Itong subjective na aspeto nitong Christian hope na to, hindi ibig sabihin ito yung tulad nung Tagalog pag sinabi mong, sana. Hindi yun ang ibig sabihin ng pag-asa rito. Although tayo, generally, yan ang intindi natin. Pag sinabi mong, sana, huwag tamaan ng mga bomba ng Russia yung mga nuclear power plants ng Ukraine. Nako, patay pag tinamaan yon. Sana manalo yung Ukraine laban sa Russia. Sana, huwag mag-escalate itong gera na to into World War III. Sana, magbago ang isipan ni President Putin. Puro sana. Sana nga mangyari, pero baka hindi. Hindi yon ang ibig sabihin ng pag-asa pag sinasabi ni Paul itong subjective aspect ng hope. Dahil kabaliktaran nitong makamundong pag-asa, ang Christian hope, ang ibig sabihin nito, confident expectation. Ito yung pag-asa na sigurado. Nasa future siya, hindi mo siya nakikita, pero siguradong-sigurado ka na mangyayari ito. Hindi mo palang hawak, pero sigurado-sigurado ka na mapupunta sa iyo yun. Yan ang klase ng pag-asa na sinasabi rito. Sa English, sabi nga ng isang Christian author, it is a fervent yearning, confident expectation, and patient waiting for the fulfillment of God's promises. At dahil dito nga, alam nyo, hindi tayo mapapahiya sa inaasahan natin. At saka itong pag-asa ng mga mananampalataya na to, pinagmumulan ng kanilang kaligayahan. O kaya sila maligaya kasi sigurado na silang darating yun eh. Di ba? Pag hindi ka sigurado, parang maasa ka, natatakot ka, nakagat mo yung mga kuko mo. Hindi ka sigurado eh. Pero ang Kristiyano, hindi. Sabi nga na Romans 5:5, and hope does not put us to shame. Hindi ka mapapahiya. Sabi na Romans 12:12, rejoice in hope. O tinan mo, masaya ka eh. Excited ka eh. Kasi sigurado eh. Wala pa. Hindi pa dumarating. Future pa siya. Pero sigurado. Kaya masaya ka na. Yun ang subjective aspect of hope. Now, tingnan natin yung objective aspect ng hope na nandito rin sa Biblia. Ito ang binibigyan ng diin dito sa Colossians chapter 1, verse 5. Itong Colossians 1:5, hindi ito subjective, ito ay objective. Ito, ang ibig sabihin dito, ito yung pag-asa, ito yung inaasahan mo. Ang inaasahan mo na dumating, ito ay ang tinatawag na pag-asa. Hope din ang tawag doon. Tulad ng nakalagay sa Titus chapter 2, verse 13. Sabi doon, waiting for our blessed hope. O, tingnan ninyo. Waiting. Ikaw ang naghihintay. Ano hinihintay mo? The blessed hope. Ang mapagpalang pag-asa. Kita nyo? So, hindi ito subjective eh. Ito yung hinihintay mo. Yung hinihintay mo, ang tawag doon, hope. Yung object, yung direction na kung saan ito yung inaasahan mo mangyari, hope ang tawag doon. Pag-asa ang tawag doon. Okay, sa nalalabing panahon natin ngayon, eto ang bibigyan ko ng atensyon. Magbibigay ko sa inyo ng 12 aspeto nitong objective hope na to na makikita natin sa Bible, particularly sa New Testament. Now, I'm sure, kung meron lang akong mas mahabang panahon para i-research ito, mahigit pa sa 12 makikita ko. Marami pa sigurong iba, no? Pero ito lang yung panahon na nabigay sa akin, itong preparation ko, may nakita na akong 12. Tignan natin kung ano-ano yon. Ano tong pag-asa? Again, hindi ito yung ikaw na umaasa, kundi yung inaasahan mo na dumating. Yung inaasahan mo, yun ay tinatawag na pag-asa. May mga aspeto yon. Ano yon? Isa, ang Diyos mismo. Siya ang inaasahan nating darating. Sabi ng Revelation 21 verse 3, "And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be with them as their God." Ang Panginoon Diyos mismo, makakasama nila. Sabi ng Psalm 73 verse 25, "Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you." Grabe, ang lalim nitong pagnanasa ng psalmist. Para sa kanya, ang talagang pinaka-importanteng inaasahan niyang makuha niya sa kanyang buhay ay hindi mga bagay sa mundo. Hindi karangyaan, hindi power, hindi glory. Ano yun? Hindi rin langit. Ano yun? God Himself. "Whom have I in heaven but you?" Ibig sabihin, kung wala ang Panginoong Diyos doon, ano yung kong langit kung walang Diyos? Ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng excitement, kaya gusto kong pumunta ng langit. Yan ang sinasabi ng psalmist dito. Yan ang inaasahan natin na matatanggap.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Podcast in the company of Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shikai na Abalon.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na serbisyo de gobyerno sa gitna ng impeachment trial ng pangalawang pangulo.
2: Court Sheriff Abe Andres haharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
3: At sa Kalakalan, ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite apektado ng water interruption hanggang June 30. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tiniyak ng Malacañang na hindi maaantala ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyekto at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Anya, hindi dapat maapektuhan ng impeachment process ang trabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ni Yusek Castro na may hiwalay na tungkulin ang Senado bilang impeachment court at bilang mambabatas at inaasahang magagampanan ng mga senador ang parehong responsibilidad alinsunod sa ating konstitusyon. Habang nagpapatuloy ang proseso ng impeachment, iginiit ng Malacañang na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan at ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng gobyerno.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Isinama ng House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio si Court Sheriff Abe Andres. Si Andres ang sheriff na nasangkot sa insidente noong 2011 sa Davao City kung saan nakunan ng video ang komprontasyon nila ni Duterte Carpio habang isinasagawa ang isang demolisyon na may utos ng korte. Ayon sa House Prosecution Panel, mahalaga ang magiging testimonya ni Andres bilang bahagi ng mga ebidensyang ihaharap sa Senado. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ng pangalawang pangulo kaugnay sa pagkakasama ni Andres sa listahan ng mga testigo. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa Senado sa Hulyo 6 kung saan magdidinig ng mga ebidensya at pagpapasya sa magiging resulta ng paglilitis.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaabot ng pakikiramay ng sambayanang Pilipino sa bansang Venezuela na nakaranas ng dalawang magkasunod na malakas na lindol. Sa ulat, umabot na sa 164 ang nasawi habang nasa 1,000 ang sugatan sa magnitudes 7.2 at 7.5 na pagyanig malapit sa Caracas, Venezuela. Bukod pa sa malawak na pinsala na iniwan ng lindol sa mga gusali at iba pang imprastruktura. Sa isang pahayag, ipinarating ng Pangulo ang pakikidalamhati sa mga mamamayan ng Venezuela. Anya, nakikiisa ang Pilipinas sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagparating din si Pangulong Marcos ng panalangin para sa kanilang pagdaan sa matinding pagsubok na ito at umaasa ng kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Sa ngayon, patuloy ang pagresponde ng mga rescuer sa mga guho sa pag-asang may mailigtas pa mula sa trahedya.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite apektado ng water interruption hanggang Hunyo at 30. Ito at ang iba pang balita sa Kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
1: Nakakaranas ng water interruption ang ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite mula Hunyo a 23 hanggang a 30. Ayon sa Maynilad, isinasagawa ang paghinto ng supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga para sa network maintenance at system optimization activities. Kamakailan lamang ng pagmultahin ang Maynilad ng 54.3 million pesos dahil sa matagal at paulit-ulit na kakulangan ng tubig na nakakaapekto sa mahigit 165,000 customers. Sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office na lumabag ang Maynilad sa serbisyo nito sa ilang lugar sa Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque at Cavite, habang itinuro naman ng kumpanya ang kalidad ng tubig sa Laguna Lake bilang dahilan ng mga naging service disruption. Sa iba pang balita, posibleng bumaba muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang pagbaba ng presyo nito sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market. Naitala ang inaasahang bawas presyo na 70 sentimo kada litro sa diesel, 30 sentimo sa gasolina at 60 sentimo sa kerosene. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na may posibilidad ng rollback, ngunit hindi ito kasing laki ng ipinatupad noong nakaraang Martes at maaari ring manatiling walang pagbabago ang presyo. Iginiit naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi na kailangan ang investigasyon sa mga oil company dahil patuloy na binabantayan ng Department of Energy o DOE ang galaw ng presyo ng langis. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 55 centavos sa US dollar, 43 pesos at 25 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 46 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 39 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Ayon sa PAGASA, huling namataan 620 kilometro sa northeast ng Itbayat, Batanes ang severe tropical storm Francisco at tataglay nito ang lakas na 75 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 115 kilometro kada oras. Samantala, ang binabantayan namang tropical storm Gardo ay natagpuan na may lakas na 85 kilometro kada oras at patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay makararanas ng paminsan-minsang mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Sa Batanes at Babuyan Islands, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa Tropical Storm Francisco. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.4 hanggang 31.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.28 at lulubog dakong alas 6.28 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua hinamon ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na ipresenta si Merigay Apiato sa impeachment.
2: Insidente ng pamamaril sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga kabataan, ikinadurog ng puso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ugat ng pangyayari, pinatutukoy sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan.
3: At sa palakasan, Pilipinas may silver at 3 bronze sa Asia-Oceania Sambo Championships.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua hinamon ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na ipresenta si Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Para sa kabuuang detalye, narito si Eddie Galvez.
4: Hinamo ni House Prosecutor at 3rd District Representative Joel Chua ang defense team ni Vice President Sara Duterte na ipresenta si Mary Grace Piatos sa impeachment trial proper. Sabi ni Chua, mawala lahat ang isyong nakapalibot sa umano'y maling paggamit sa confidential funds kapag naipresenta ng defense team si Mary Grace Piatos. Ang pangalang Mary Grace Piatos ang lumabas sa acknowledgement receipts gamit para sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Subalit sa record ng Philippine Statistics Authority, walang lumabas na birth record sa ilalim ng pangalan, kaya rito nagkaroon ng question kung talagang may ganitong nilalang. Kinumpirma ni Chua na nanatiling nasa listahan ng prosecution ang pangalang Mary Grace Piatos bilang material witness. Samantala, pinasalamata ng House Prosecution Panel ang Senate Impeachment Court sa pagtatapos ng 5 araw na pre-trial at pagkompleto sa markings ng documentary evidence at pagsumite ng stipulations at manifestations bago ang trial proper sa July 6. Binigyang kredito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Ruistro ang Senate Impeachment Court para sa pagtulong matiyak na maayos na uusad ng paglilitis sa kabila ng makapal na ebidensya, partikular ang libu-libong dokumento na susuporta sa articles sa umano'y unexplained wealth at confidential funds. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Hindi katanggap-tangga para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malagim na insidente ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 mag-aaral ang nasawi at nasa 20 iba pa ang sugatan. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na heartbroken ang Pangulo sa pangyayari. Anya na durog ang puso ng Pangulo sa insidente, lalo na't kabataan ang mga sangkot dito. Anya, hindi matanggap ng Pangulo na nakayan ang pagplanuhan at gawin ng mga menor de edad ang nangyaring krimen kung saan mga kapwa kabataan din ang nabiktima. Ayon kay Castro, inatasan ng Pangulo ang mga otoridad na tukuyin agad ang naging ugat ng krimen para matugunan ng pamahalaan ang problema. Anya, naniniwala ang Pangulo na hindi dapat isantabi ang pangyayari at sa halip ay dapat na maipakita kung paano inaalagaan ang mga kabataan nang sa ganoon ay hindi sila masadlak sa maling gawain. Inatasan din ng Pangulo ang pagtukoy kung totoong may kinalaman ang mga mapanganib na gaming apps sa nangyaring karahasan sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Pinakilos din ng Pangulo ang lahat ng concerned government agencies na gawin ang lahat para maiwasang maulit ang insidente ng karahasan sa mga paaralan, lalo na sa ating mga kabataan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, tatalakayin ng House Committee on Basic Education and Culture sa pagdinig sa Lunes, Hunyo 29, ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Committee Chairperson at Pasig Representative Roman Romulo, layunin itong suriin ang mga umiiral na patakaran sa kaligtasan sa mga paaralan at alamin kung ano-anong hakbang ang maaaring gawin upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Inaasahang dadalo sa pagdinig ang mga kinatawan ng Department of Education, Philippine National Police at iba pang kaugnay na ahensya upang magbigay ng ulat at mga rekomendasyon. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang isinusulong ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa iba pang balita, House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro nagtataka kung ano ang kinatatakutan sa pagmamarka sa mga selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue. Nagbabalik para sa detalye si Eddie Galvez.
4: Nagtataka si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro kung ano ang nakatatakot sa pagmamarkahan sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang sabi ni Luistro, tinutulan ng defense team ni Vice President Sara Duterte hindi lamang ang pagbubukas ng selyadong kahon kundi pati na ang markings nito bilang documentary evidence. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na payagan buksan ang BIR sealed box dahil maaaring naglalaman ito ng dokumentong kaugnay sa impeachment article ni VP Sara sa umano'y unexplained wealth. Ayon kay Luistro, ang records ay mahalagang bagay sa impeachment article sa umano'y unexplained wealth dahil maaaring naayon sa batas ang income o kinikita ni VP Sara at kanyang asawang si Attorney Manasis Carpio. Umaasa naman anya ang House Prosecution Panel na sa kalaunay mag-uutos ang Senate Impeachment Court para sa pagbubukas ng selyadong kahon ng BIR. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Inilunsad ng Philippine National Police sa Negros Island Region ang Safe NIR Dial 911 o isang programang layong mapabilis ang pagresponde sa mga krimen at iba pang emergency sa Negros Oriental, Negros Occidental at Sikihor. Ayon kay Police Regional Office NIR Acting Director Brigadier General Romano Cardinio, ang mga tawag sa 911 ay agad na ipapasa sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang mas mabilis na makatugon sa anumang insidente. Nagpahayag naman ng suporta ang mga lokal na opisyal, mga ahensya ng pamahalaan at mga volunteer groups sa programa sa pag-asang makatutulong ito sa pagpapalakas ng seguridad, pagpigil sa krimen at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency sa buong rehiyon.
0: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako, mahigit 600 coconut farmers at kanilang mga pamilya sa San Remigio Antique ang nakinabang sa mobile health services ng Philippine Coconut Authority o PCA na lumagpas sa target na 500 benepisyaryo para sa 2 araw na aktibidad. Ayon sa PCA, bahagi ang programa ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na naglalayong mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga magsasaka ng nyog. Bukod sa libreng consultation, dental at eye check-up, na bahagi rin ng libreng gamot ang mga kalahok na ahensya ng pamahalaan. Nagbigay rin ng iba pang serbisyo tulad ng birth registration, libreng gupit at tulong para sa mga nangangailangan ng ayuda. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang programa lalo na sa mga residente ng mga liblib na barangay na hirap makapunta sa mga health center.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nakasungkit ng silver medal ang Filipina athlete na si Sofia Novino sa unang araw ng Asia Oceania Sambo Championships na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Tinapos ni Novino ang laban bilang runner-up sa Youth Women's 47kg Division matapos talunin ng kinatawan ng Kazakhstan sa championship match. Bukod sa silver ni Novino, nag-uwi rin ng tig-isang bronze sina Jeneline Tunyakaw, Tess Polistico at Princess Boyore sa kani-kanilang weight divisions. Ayon sa National Sambo Team, magandang simula ito para sa Pilipinas sa isa sa pinakamahihirap na torneo ng Sambo at umaasang mas marami pang medalya ang may uuwi sa mga susunod na laban.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Naging mahalagang karanasan naman para kay Filipina tennis star Alex Iala ang makasama sa doubles ang pitong beses na Grand Slam champion na si Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany kahit nagtapos ang kanilang kampanya sa quarterfinals. Nagwagi ang tambalan nina Iala at Williams sa kanilang unang laban, ngunit natalo sa second-seeded pair sa quarterfinals kaya hindi na umabot sa semifinals. Ayon kay Iala, isang natatanging karanasan ang makalaro ang isa sa pinakamahusay na tennis players sa kasaysayan. Anya, marami siyang natutunan na magagamit sa nalalapit niyang debut sa Wimbledon kung saan siya ang kauna-unahang Pilipinong magiging seeded player sa singles ng isang Grand Slam tournament. Sa ating pagpapatuloy, cabinet officials ng administrasyon nagpulong para pag-aralan at isapinal ang paggamit ng 2026 at 2027 national budget.
2: Pilipinas at Poland palalakasin ang ugnayan sa digital technology at cybersecurity.
3: At sa ibayong dagat, Japan naghain ng protesta sa China dahil sa gas drilling sa East China Sea.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Araw, pangunahing balita.
2: Nagpulong ang mga miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto upang suriin ang paggamit ng 2026 national budget at pag-usapan ang mga prioridad na paggagastusan para sa 2027. Ani Recto, mahalagang mabantayan ang pagpapatupad ng mga programa at mapabilis ang mga proyekto ng pamahalaan sa nalalabing bahagi ng taon. Tinalakay rin sa pulong ang uplift program ng gobyerno na layong makatulong sa mga sektor na apektado ng krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Napigilan ng mga otoridad ang isa pang posibleng pag-atake sa isang paaralan sa Leyte ilang araw matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang banta na kumalat sa social media at agad itong inimbestigahan ng pulisya. Natunto ng mga otoridad ang isang 14-anyos na estudyante na umano'y sangkot sa pagpapakalat ng naturang pagbabanta. Dinala ang menor de edad sa pangangalaman laga ng mga social welfare officer para sa kaukulang pagproseso at pagsusuri. Ayon sa pulisya, wala namang nakumpirmang agarang banta sa paaralan matapos ang kanilang investigasyon. Kasunod nito, nanawagan ang mga otoridad sa mga magulang at paaralan na bantayang mabuti ang kalagayan at online activities ng mga kabataan upang makatulong sa pag-iwas sa mga kahalintulad ng insidente sa hinaharap.
0: Araw, pangunahing balita.
2: Palalakasin pa ng Pilipinas at Poland ang ugnayan sa digital technology at seguridad sa internet. Sa pagpupulong ng Department of Information and Communications Technology at mga kinatawan ng Poland, tinalakay ang posibleng pagtutulungan sa pagpapalawak ng digital service ng pamahalaan, paggamit ng artificial intelligence o AI at pagpapatibay ng cybersecurity. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalaga ang pagpapalitan ng kaalaman at karanasan ng dalawang bansa upang mapalawak ang inobasyon at mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mamamayan. Ipinahayag din ni Aguda ang hangarin ng Pilipinas na higit pang mapalalim ang pakikipagtulungan sa Poland para sa isang ligtas, makabago at mas maunlad na kinabukasan sa digital service.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
3: Nagpahayag ng formal na protesta ang Japan laban sa China kaugnay ng panibagong gas drilling activity ng Beijing sa East China Sea. Ayon sa pamahalaan ng Japan, namataan nila ang isang drilling vessel ng China malapit sa hangganan ng inaangking exclusive economic zones ng dalawang bansa. Nanawagan ang Tokyo na ipagpatuloy ang pag-uusap ng magkabilang panig para sa maayos na pagpapaunlad ng likas na yaman ng lugar. Samantala, iginiit ang Japan na nakababahala ang patuloy na hakbang ng China sa kabila ng mga nauna ng protesta ng kanilang pamahalaan.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nanawagan naman ang International Organization for Migration ng agarang suporta mula sa international community para sa Venezuela matapos ang magkasunod na malalakas na lindol na tumama sa bansa. Dahil sa lawak ng naging pinsala, nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan ng Venezuela upang mapabilis ang pagtugon sa mga apektadong lugar. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay at suporta ang iba't ibang leader ng mga bansa habang nagpapatuloy ang rescue at relief operations para sa mga naapektuhang komunidad.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
3: Mula po ito sa mga awit 62, talatang 8. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, kayong Kanyang bayan. Ibuhos ninyo sa Kanya ang laman ng inyong puso sapagkat ang Diyos ang ating kanlungan.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: man na mayroon siyang van. And that listener donated the van to the church.
1: Wow!
0: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FBC.
1: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
0: Yes.
1: But inside FABC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener may FABC, pero you ended up in FABC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FABC?
0: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang

0: isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang atontak na abyan, alas 7:19 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes. Hunyo 26 tuig 2026 sa ato na balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

Para sa aton balita lokal, Presidente Marcos Jr. nag-turnover sang 136 million pesos para sa social civic aid sa South Cotabato. Coronadal City Police Station nakakumpiskar sang masobra 171,000 pesos nga balor sang ginapatihan smuggled nga sigarilyo. Duha ka wanted persons arestado.

Presidente Marcos Jr. ginpangunahan ang inaugurasyon sang bag-o nga antong dam sa Lutayan, Sultan Kudarat. EPAP kag walang gutom program sa South Cotabato ginbisita masobra 7,700 ka benepisyaryo makabenepisyo. DTI nagpatuman sang price freeze sa Banwasang Lake Cebu. LGU nagmando sang inspeksyon sa mga presyo sang nagapangunang Balaklon. 3.4 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa buy-bust operation sa Jensan. Ginapatihan o ginaaligar nga shabu pusher arestado sa buy-bust operation sa Isulan. PDEA RO12 na dakpan ang drug personality nga lakip sa regional target list sa buy-bust sa Isulan. PRO12 pabakuron ang seguridad sa mga bulutuan kasunod sa kasunod sang mga issue sa pampubliko nga kaluwasan. Regional IMT ginhatagan pagkilala matapos nagbulig sa earthquake response sa GLAN.

21 ka pakete sang shabu na kumpiskar sa North Cotabato, isa nadakpan duha ka suspect nagapalagyo. Para sa aton balita national, Meralco mag-aumpisa na nga magpangita sang supplier para sa 600 megawatt power supply. Patong-patong nga reklamo ginpasaka batok sa 15 anyos nga imbolbado sa Tacloban school shooting. Ginadoso nga ripasuhon ang juvenile justice law. Kinahanglan nga balikan suno kay Senador Lacson.

Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial turnover sa 136 million pesos nga bulig pinansyal halin sa Social Civic Projects Fund o kon SCPF para sa mga probinsya sang South Cotabato kag Cotabato sinilamang nga Webes. Sa idalom sang programa nga bawat bayan makikinabang, nakabaton ang South Cotabato sang 40 million pesos samtang 96 million pesos naman ang ginhatag sa Cotabato Province para sa mga proyekto pangkauswagan kag serbisyo sa syudad. Sa nasambit nga aktibidad, nakigsinapol man ang presidente sa mga lokal nga lider, barangay officials kag presidential scholars. Agod talakayo na ang mga prioridad nga nagaduso sang kauswagan sa rehiyon. Isip dugang nga suporta sa mga naapektuhan sang kalamidad, nagpanagtagman sang bulig pinansyal ang gobyerno sa mga pamilya nga naapektuhan sang nagligad nga makusog nga pagtayog. Inipaagi sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AICS program.

Nakumpiskar sang gintingob nga puwersa sang intelligence unit sang Coronadal City Police Station kag Regional Intelligence Division 12 ang ginabulubanta masobra 171,900 pesos nga balor sang ginapatihan nga smuggled cigarettes sa ginhiwat nga covered patrol operations sa Coronadal City Public Market adlaw sang Martes. Suno sa report, banda alas 8:30 sang aga sang nabangga sang isa sa mga operatibang isa ka lalaki nga may dala nga kahon. Nahulog ang mga kahon kag nagalapta ang sulod sini nga mga sigarilyo nga Canon, Menthol kag New Berlin. Gilayon nga nagpalapit ang mga pulis kag nagpangayo sang dokumento nga nagapamatuod sang legal nga pagpanag-iya sa pagbaligya sang mga sigarilyo apang wala sang napakita nga nagakaigo nga papeles ang suspek. Sa beripikasyon nga ginpatigayon paagi sa video call kaupod ang katapo sang Bureau of Customs na kumpirma nga smuggled ang mga nasambit nga sigarilyo. Bangod sini ginarestar ang suspek nga ginkilala kay alias Rad, 53 anyos, may asawa kag nagapanag-iya sang isa katindahan sa nasambit nga syudad. Nakumpiskar halin sa iya ang masobra isa kagatos nga rims ang Canon Menthol cigarettes kag isa kagatos nga rims ang New Berlin cigarettes. Matapos ang inventaryo kag dokumentasyon sang mga ebidensya, gindala ang suspect sa ospital para sa medical nga examination bago ipaidalom sa kustudiya sang Coronadal City Police Station. Samtang alas 3:30 sang hapon sang kapareho nga adlaw, arestado man sa Barangay San Isidro, siyudad sang Coronadal si alias Joven, 37 anyos, isa ka tricycle driver sa ginhiwat nga manhunt operation sang Coronadal City Police Station kag iban pa nga law enforcement units. Inibangod sa kaso nga estafa nga may ginarekomenda nga piyansa nga 20,000 pesos. Banda alas 5 sang hapon naman na dakpan sa Barangay Zone 4 sa nasambit na syudad si alias Julius, 32 anyos, nga nagapangutubang sa kaso nga pagbayular sa Section 5, Article 2 sang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang iya warrant of arrest ginpagawa pa sang tuig 2018 kagula sang ginarekomenda nga piyansa. Sa karon yara na sa kustodiya sang estasyon sang kapulisan sa Coronadal ang duha ka arestado nga wanted persons samtang ginahulat ang nagakaigo nga commitment order halin sa mga korte nga nagpagwa sa ila mga warrant. Sa dugang pa nga balita lokal, ginbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaupod sanday Department of Agriculture o kung DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kag Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpatuman sang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o kung IPAP kag walang gutom program sa Banwasang Surala. Inikabahin sang mas ginpalapad nga whole of government approach sang gobyerno batok sa gutom kag kaimulon nga may tinutuyo makabulig sa ginabulubanta sa 600,000 ka food poor households subong atuig kag masobra 750,000 paglabot sa 2027. Sa probinsya, naglabot sa masobra 7,700 kabinipisyaryo sang walang gutong program ang nalakip kag nakabinipisyaryo o nakabinipisyo sa farm-to-table partnership sang DA kag DSWD kung sa diin direkta nga nakonekta ang mga harvest sang lokal nga mangunguma sa mga pamilya nga nanginahanglan.
Tinutuyo sang programa nga pabakuron ang seguridad sa pagkaon kag panginabuhian sang mga mangunguma samtang ginapasiguro ang mas masustansya nga pagkaon para sa mga pamilya nga benepisyaryo sa idalom sang advokasya sang bag-o nga Pilipinas. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpatuman sang Department of Trade and Industry o kan DTI ang price freeze sa mga nagapangunang balaklon sa banwa sang Lake Cebu. Humalin Hunyo 17 tubtob Agosto 16 subong atuig kasunod sang deklarasyon sang State of Calamity sa lugar. Ang pagpatuman sang price freeze no, sa Municipal Resolution Number 107 Series of 2026 nga nagadeklara sa Lake Cebu sa idalom sang State of Calamity bangod sa damyos nga gintuga sang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog sang rehiyon sang Sacsayhuayan kag iban pa nga bahin sang Mindanao sa tung Hunyo 8. Isip sabat, nagpagwa si Mayor Antonio Fungan Jr. sang Memorandum Order 2026-333 nga nagabmando sa Business Permits and Licensing Office kon BPLO, Local Economic Development and Investment Promotions Office o LEDIPO kag DTI nga magiwat sang id-id nga inspeksyon sa mga presyo sang mga nagapangunang balaklon sa sulod sang munisipalidad. Tinutuyo sang tika nga masiguro ang hugot nga pagsunod sa kasamtangan nga price freeze mapunggan ang anuman nga hindi makatarungan nga pagtaas ang presyo sa mga nagapangunang panginhanglanon kag masiguro ang nagakaigo nga supply sa mga produkto para sa mga residente nga apektado sang kalamidad. Suno sa lokal nga gobyerno, importante nga mapabilin ang mapabilin nga masarangan ang presyo sang mga nagapangunang balaklon samtang nagapadayon ang mga tikang sa pagbangon kag rehabilitasyon sang komunidad matapos ang makusog nga pagtayog. Padayon naman nga ginaawhag sang mga otoridad ang publiko nga gilayon i-report ang bisan anuman nga pagbayular sa price freeze agod ma protehiran ang ikaayos ang mga manugbakal o konsumidor sa tion sang kalamidad. Alas 7:35.

Nakumpiskar sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA 12 ang ginabulubanta 3.4 million pesos nga balor sang ginapatihan shabu sa ginhiwat nga bypass operation na banda alas 6:50 sang gabi adlaw sang Martes sa Purok Maunlad Phase 2 Barangay Popong siyudad sang Jensan. Ginpangunahan ang operasyon sang PIDEA Sarangani Jensan Provincial Office, kabulig ang Regional Special Enforcement Team, General Santos City Police Office Station 2, kag Philippine Coast Guard Intelligence Group Southern Mindanao. Nakumpiskar sa suspect ang 5 ka may tali nga transparent plastic bag nga may sulod nga kapinkulang 500 gramos ang puti nga butang nga ginapatihan shabu, isa ka brown paper bag, buy bust money, kag isa ka itom nga cellular phone. Arestadong isa ka suspect nga nagapangedad 28 anyos nga isa ka tricycle driver, residente sang Barangay Dulay West, Marawi City. Magapangatubang ang suspect sa kaso pagbayular sa Section 5 Article 2 sang Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno sa PIDEA 12 ba ang madinalagon nga operasyon pamatuod sang padayon nga ginpabakod nga kampanya sang talatapan kag mga kabulig sini nga law enforcement units batok sa illegal nga droga sa Rehiyon 12.

sa dugang pangabalita lokal. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sininga Webes ang opisyal nga pagbukas kag inaugurasyon sang bag-o nga Antong Dam sa Barangay Manili, Banwasang Lutayan, probinsya sang Sultan Kudarat. Suno sa presidente, dako ang ginaexpektar nga pagtaas sang ani sa mga mangunguma bangod sa bag-o nga pasilidad. Suno sa iya, ginapakita sini ang ginatawag nga whole of government approach kung sa diin nagabuligay ang nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno, agud mapatuman ang nasambit nga proyekto kag mapabakod ang sektor sang agrikultura sa bug-os nga pungsod. Ang orihinal nga estruktura sang dam ginopisahan pa sa tong 1987 kag natapos sang 1992. Apang sang tuig 2021 natiphag ang natiphag ang bahin sini bangod sa makusog kag sa gunson nga pag-ulan. Bangod sini na apektuhan ang mga aktibidad sa agrikultura sa masobra 1,500 ka hektarya sang duta nga ginaumahan. Ang liwat nga pagpatukod kag rehabilitasyon sang pasilidad nagabalor sang 1 billion ka pesos kag ginaexpektar direkta nga makabenepisyo sini ang 355 ka pamilya nga mangunguma sa probinsya. Ginakabig naman sang National Irrigation Administration o CONIA ang proyekto isip isa ka importante nga kadalagan sa padayon nga pagpanikasog sang gobyerno nga kayuhon kag paanyagon ang mga infrastruktura nga ginagamit sa UMA. Alas 7:40. Arestado ang 40-anyos nga lalaki matapos madakpan sa 1 bybust operation sa sitio Kalumpang, Barangay Lagilayan, Banwasang Isulan, Sultan Kudarat. Adlaw sang Lunes, kinkilala sang kapulisan ang sospek kay alias Lan, residente sang Barangay Kauran, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Na-recover sa sospek ang ginapatihan nga shabu nga nagabalor sang kapinkulang 34,000 pesos, 1 cellphone, 1 tricycle nga ginagamit suno pa sa illegal nga aktibidad. Magapangatubang ang sospek sa kaso nga pagbayolar sa Sections 5 kag 11 sang Republic Act 9165.

0: ginkilala sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RRMC 12 sang certificates of commendation ang mga miyembro sang Incident Management Team o kon IMT sa ginpatigayon nga programa sa Emergency Operations Center sang Miyerkules. Ang Regional IMT ginpadala sa Banua Sanglan agod suportahan ang Municipal IMT di makaadlaw matapos ang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa tung Hunyo 8. Sa sulod sang 12 kaadlaw, naghatag ang Regional IMT sang giya kag nagbulig sa pagpabakod sang koordinasyon sang sa mga operasyon sa apektado nga lugar. Suno kay BFP 12, Deputy Incident Commander Fire Superintendent Lowin Amoyar, formal nga na demobilize ang Regional IMT bangod sa mas kontrolado na ang sitwasyon sa Glan. Padayon naman ang mga tikang sa rehabilitasyon, lakip ang pagkayo sa mga naguba nga alagyan, pagbalik sa mga nagapanguna nga serbisyo kag paghatag sang ayuda sa mga residente nga naapektuhan sang linog. Para sa ulihi nga balita lokal. Nakumpiskar sa mga otoridad ang kabugusan 21 ka pakete sang ginapatihan nga shabu samtang isa ka suspect ang naarestar kag duha pa ang nakapalagyo sa tatlo ka separar nga search warrant operation sa Barangay Dugong Banwasang Mlang kagahon sang Miyerkules. Sa una nga operasyon nakapalagyo ang suspect nga si Alias Mil matapos suno pa namutikan nga nagapadulong ang pulis sa iya balay. Sa operasyon na recover sa mga operatiba ang 13 ka pakete sang ginapatihan nga shabu sa loob sa sulod sang iya panimalay. Sa ikaduhang operasyon sa Purok 1, arestado ang suspect nga ginkilala kay alias Roger, 46 anyos, matapos makumpiskahan sang ginapatihan nga shabu sa ginpatigayon nga search operation. Samtang ang ikatatlo nga operasyon sa Purok 3, nakumpiskar sa mga otoridad ang 7 ka pakete sang ginapatihan nga shabu sa balay sang suspect nga si alias Juice apang ini nakapalagyo bago pa man na serbe ang operasyon. Sa karon naka-detener na sa Mlang Municipal Police Station ang naarestar nga suspect samtang ginapangatubang ang nagakaigo nga kaso batok sa iya. Padayo naman ang manhunt operation sang kapulisan agod mahibaluan ang ginapanaguan sang iban pang suspect nga nakapalagyo sa nasambit nga mga operasyon.
1: Balita Nasyonal.

Naglabot na sa hindi magnubo 164 katao ang ginbawian sang kabuhi. Kag halos 1,000 naman ang pilason matapos gintay og sang duha ka mabaskog nga linog ang Venezuela. Nahibaloan nga nag-igo ang magnitude 7.2 nga linog banda hapon sang Huwebes sa Ocon Adlaw sang Pilipinas, kapinkulang 160 kilometers sa Caracas. Makaligad ang wala pa sang 1 minuto, ginsundan ini sang isa pa ka makusog nga magnitude 7.5 nga linog nga nagpaguba sa pila ka mga building kag infrastruktura sa lugar. Suno kay Interim President Delcy Rodriguez, nakigangot na ang gobyerno sa mga pribado nga kumpanya agad makakuha sa nga dako nga mga kagamitan kag mapadasig ang pagpangita kag pagrescue sa mga biktima. Pinakagrabe nga naapektuhan ang La Guiara, isa ka probinsya malapit sa kapital sang Caracas, kung sa diin ma kitaan ang nagapangunang airport sang syudad. Dako man ang damyos nga natala sa Moron, Carabobo ka nga malapit sa sentro sang linog. Madamo nga kabalayan ang naguba kag nadulaan sang supply sang kuryente kag tubig. Usa diin madamo nga residente ang apektado. Ginreport naman sang lokal nga gobyerno nga lakip sa mga ginbawian sang kabuhi ang 3 ka bata. Nagpaandam ang USG Geological Survey nga pwede pa magtaas ang tala sa mga ginbawian sang kabuhi samtang nagapadayon ang pagpangita sang mga missing. Ginabulubanta nga nilibo pa ang pwede maapektuhan sang duha ka makusog nga pagtayog kung sa diin ginkumpirmar sang nagkalain-lain nga lider sang oposisyon sang pungsod nga hindi maglapaw sa 10,000 katao ang wala pa nakitaan sang Huwebes sang aga. Samtang nagpadala naman ang Amerika sa mga search and rescue team, samtang nagapreparar sang dugang bulig para sa mga lugar nga naapektuhan sa Venezuela. Nagpadayon ang pagwa sa mga barko nga may kaangtanan sa South Korea halin sa Strait of Hormuz matapos ang o matapos ang kasugtanan nga temporaryo nga paguntat sang giyera sa tunga sang Amerika kag Iran. Suno kay Ministry of Oceans and Fisheries sang South Korea, 5 pa ka South Korean operated vessels ang nakaagi na sang luwas sa importante nga dalan sang paglayag nga nagdala sa kabugusan nga 11 ka barko nga nakagwa na sa lugar. Ginpayag sa ministeryo nga normal ang paglayag sa mga barko kung sa diin isa diri ang nagpadulong pa puli sa South Korea. May kabugusan nga 21 ka South Korean sailors ang yara nga o ang sakay isang mga barko nga nakaluwas sa rehiyon. Bangod sini nagnubo na sa 13 ang tala sa mga barko nga may koneksyon sa South Korea nga yara pa sa sulod sang Strait of Hormuz. Nagpabili naman sa 87 ka South Korean sailors sa Persian Gulf. Lakip ang mga nagaubra sa South Korean operated kag foreign flagged vessels. Ang tika nga ini nagasunod sa temporaryo nga kasugtanan nga nagapanugot sa libre nga pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz sa sulod sang 60 kaadlaw matapos mapirmahan ang interim agreement sa tunga sang Washington kag Tehran. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, nagpaandam ang Singapore Institute of International Affairs o CIA nga may mataas nga risgo sang mabaskog nga haze sa Singapore kag iban pa nga bahin sang Southeast Asia sa ikaduha nga bahin sang tuig 2026. Suno kay
Singapore Institute of International Affairs Chairman Simon Tay ang nagabalik na El Nino kag pagdamo sang deforestation bangod sa kinahanglanon sa biofuel mahimo magpalala sang sunog kag pollution sa rehiyon. Gina-expectar man ang mas mainit kag mas mamalanga panyempo magapadugay sang dry season nga mahimo magpasaka sang peligro sang mga sunog sa kagulangan kag peatlands. Nagpahayag man ang mga eksperto nga posibleng matingob ang epekto sang El Nino kag sang positive Indian Ocean Dipole nga makapalala sa kahimtangan hasta sa bulan sang Oktubre. Ang mabaskog nga haze sang 1997 kag 2015 ginangot man sa pareho nga kombinasyon sang mga climate phenomenon. Inkabalakan man nga ang pagsaka sang presyo sang diesel kag abono mahimo magtulod sa iban nga maggamit sang mas barato nga pamaagi sang pagdimpyo sang duta paagi sa pagsunog. Padayon nga ginapanawagan sang gobyerno, kumpanya kag komunidad sa rehiyon nga magbuligay sa paglikaw sang sunog kag pagproteher sang kagulangan agud malikawan ang malawig nga epekto sang haze sa panglawas kag ekonomiya. Amoy ato ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Bestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang GSIS 2 DXKI.

0: Earthquake safety quick reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
2: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.